Makapulo kaugid ang kanta sa aton choir sa nga agapa, no? Kaya imaginable lang na makakanta sila sa mga mataas nga mga nota early in the morning. And that's how the power of the Lord is working. Labi na gid sa kabuhi sa sininga iglesia, paagi sa aton nga choir. Kaya ang mensahe gid, no? With every breath. Kung kay sa blado nagkatingala ko na bala sa mga tao nga masimba, kag ma-praise the Lord, usun sa piyak nga sintas nagapamuyayaw, no? Pwede na iyan nga may kanta subong bala nga ara sa Facebook sa real nga nang gapamuyayaw daw nagaabot na bala sa mga punto nga hindi na nami ang mga nagakabatian naton. But this very beautiful, kag lively, foot thumping, heart beating a classic ang bahanon kinanglagi naton sa subong aga. Kagunway ka mong napukaw madaan sa santong ang bahanon, ano na lang ayhan sa sininga sermon naton subong. By the way, may ara kita nga mga sermon outlines, and you can again fill this up. Ang ini nga ginahimo naton para mangin masapos pagin ang paginsindi sang aton nga mga sermon, mga reflection diri. Kag ang tigulo sang aton nga pagpamalandong, how to trust God when you don't like the changes in your life. Kagi ka mo sini nga nagakatabo bala ang mga pagkambyo sa kabuhi ninyo. Ang isa gid, of course, ang kapatayon sang isa ka hinigugma. Ang pag-transfer sa diin naman ang lugar, kag kami, we were always in a constant change. Tungod nga ang tatay ko, pastor, kadamo nga mga kasimbahanan ang ginasaylo-sayluhan. Hindi ikaw makakreate sang inablang friend since childhood. Tungod nga Leon, Haniway, galibot, no? Galibot ang Pavia, kadamo sa ginaubran si tatay nga gaupod man kami. And if there is one thing ang nagaabot sa akon nga paminsaron subong, ang muning blang kanta ni Jose Marichan, dumduman nyo na, constant change. And trusting God, ang pagsalig sa Ginoo labi na gid sa mga pagkambyo sa aton nga makabuhi, mabudlayan gi kita kun hindi naton pag-shift ang aton iya nga perspective from our circumstances to the power of God sa aton nga mga kabuhi. Hindi ka gid dyan maka-adjust, maka-adapt sa sitwasyon nga amo sina. Kung ang aton nga kabuhi mangin unpredictable o kung painful o kung nang inablang do hindi ka kaintindi, anong mihimo naton? Ang pagsalig lang kita mo na magkapabilin. It's not actually an emotion, ang pagsalig. It's not an emotion, but rather, it is a conscious decision to rely on God's reliability, strength, and word. Kung may mga butang lakong nga luyag naton nga dapat nga, mga factuals bala nga dapat intindihan ungid naton, aguto nga mangin mahapos ang aton nga pag-intindi sa ginatawag naton nga pagsali sa Ginoo kung nagakambyo ang aton nga makahimtangan. Ano dapat naton panumdumon ang primero gid nga hindi ito mapunggan. Change is unavoidable. Sa Genesis 8:22, no, biskan sa diri pa lang nga daan, sabi nga, as long as the earth remains, there will be springtime and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night. Sa sini pa lang nga daan nga environment, sa sini nga weather, sa sini nga mga seasons, kakambyo-kambyo na itatanan. Kag may ara ako nga nakita nga sinuratan, sabi nga, there is no growth without change. There is no change without loss. There is no loss without grief. And there is no grief without pain. So nagalibot-libot ni ang ini nga cycle. Because change is indeed unavoidable.
if there is one constant reality sa aton nga makabuhi, amo na ang pagkambyo. Subong we are beginning na sa pagtanaw sa mga, even sa mga kabataan namon nga nagadinalagko na sa mga bata pati amo na upod-upod. Pero subong iya, you expect nga maglain-lain na ang mga pangabuhi, ang mga schedules, ang mga plano. And so, because change is a constant reality, ang aton nga survival, ang aton nga kalinong, depend entirely kung sa diin mo napasad ang imo nga kabuhi. Pares na, kung ang imo nga identity, dira mo gina-anchor, no? Ang imo nga pagsalig, security or happiness to things that can change, like career, like health, like finances or relationship, laban-laban gidaya, your stability will be at risk. Diya mo blay pasad sa imo nga, ay, makasarang pa ko, bao healthy pa ko, bao damo pa ko kwarta, laban-laban gidaya, mamroblema kagid. But when you anchor yourself to God, who says, I, the Lord, do not change. No, ay, gikwe nagkakambyo, amuna nga, ang isa sa mga matahong mga kanta, praise the Lord, He never changes. Actually, based it on Malachi 3:6, you can experience stability biskan ano pa ang magabot sa imo nga kabuhi. When you are surrounded by constant change in the world. Ikaduwa, change is not always good. Oh, but there's something good. God uses it for our good. May diferensya gideya. Labi na gid kung ginabasiyan ta sa Romans 8:28. Nga nagahambal, everything that happens is good. Sa yup gid ina. Pero ang ginahambal sang balaan nga kasulatan that God will cause everything to work together for good. Ang scripture actually why nagapakita ng mga painful diagnosis ni makabata makabasa ka no some sining mga report sa imong sugar o kon sa imong balatian sa mga x-ray nga ini laban-laban gid ya a sudden diagnosis, a loss of job, a betrayal o kon forced nga ginbaylo ikaw, this is not a good thing. Hindi kinay mayo. Pero, ang matabo ng gidiya, nga ang mirakulo sang gugma, nga kung anuman nga mga kapaitan nga nagaabot sa kabuhi nimo, He will transform it into something good. So, abo na, no? We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ikatatlo, that God's purpose in every circumstance is to make me more like Jesus. Ay, kung maintindihan mo bala ang mga kapait sa kabuhi ni mo, ya, laban-laban niya ang direksyon gid niya pakadto. It is what we call sanctification. Amo na nga mangin kaangay ikaw sa kay Jesus Christ. When your circumstances continues to change and the world around you more ginatayog, but God's primary goal ang imo nga mangin kaangay ka sa kay Jesus Christ, because God is more interested in your character than in your comfort. God is more interested in your holiness than in your happiness. Okay man nga mangin happy kita, pero ginapagita gidya nga ang holiness amo gina ang ultimate nga goal para sa aton. What did I do o kung ano natabo sa kabuhi ko nga nangin mangin kaangay ako sa kay Jesus Christ. Ang ibantya mo na daw ginasunog ikaw, no, may kalayo sa kabuhi ni mo, but the fire is not actually a fire of destruction but fire of refining. Kagamuna bala sa mga gold, kagano pa mga precious ng mga metals, it goes through the highest intensity of heat so that when it comes, anong kakatabo? Ah, nangin bulawan ikaw. You are now at 24 karat gold because of that. Hindi ka makadevelop sa mga Christ-like traits sa mga tiniun lang daw manayanaya lang kagmapos lang. But you can, let's say for instance, you can learn forgiveness and become like Jesus Christ when somebody has wronged you. May nagkontra sa imo,
may nagyaguta si mo, may nagpersecute si mo, anong mangin matabo sa kabuhin mo, you become like Christ. You become like Christ. You can never experience ang ginatawag natin na supernatural peace kung hindi mag-abot ang ining mga depression or anxiety sa imo nga kabuhi. You cannot develop Christ-like patience kung wa'y ikaw ginapilit nga maghulat. And God uses the very changes this light to cultivate the fruits of the Spirit sa imo nga kabuhi. Ang ikaapat, the fourth is this, that God can use us even human error and sin. Gabi no? Amo nang katahong bigyan sa ato nga Diyos siya. In Genesis 50:20, it says, you intended to harm si Joseph, amo nang istorya ni Joseph. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kinbaligya, ipasipalahan to si Joseph, kagaya sa ngulihi, tigin tagbong to siya, damo nagbinakal siya, sa sanguli nakalabot siya sa iyang lugar, nga nakabulig siya sa nasyon, tungod nga may panumduman. No, it was a vision that God will be using him, especially in times of famine. So, mo naging hambal niya. Ang katahom sang sovereignty sang atong Ginoo, it is so immense that even human error, bad decisions, and sin cannot derail his ultimate plans para sa atong nga mga kabuhi. If God could only use perfect people who make perfect choices, yeah, mabudlayan, hindi amo ina. And the Bible, no, ang Biblia na punan, it's massive catalog of those God who took broken people, ang mga failures sa mga tao, ginmention ko to last time, naglatabo si Abraham, ginhatag yung iyang asawa, not once but twice, si David, nagpakasala, murder and adultery, si Jacob, ginkawat niya ang inheritance, kadamo sa mga gingamit still sa Ginoo. God took these broken people, failures, and sinful situations, and used them anyway. Kaging isagit ka perfect ang example, bala mo, ang i-celebrate natin subong, the ultimate human sin, and that is the crucifixion. Imagine ni bala ang nagkalatabo ni, ang betrayal, ang false accusations, ang murder of the sinless Son of God, fueled by human greed, si Judas, sama ko, ibaligya ya, jealousy sa mga religious leaders, political, katalawit ni Pilato, but God used it, this exact horrific event, to accomplish the greatest good possible. And what is that? The salvation of mankind. Salvation of mankind. Kung ano ang mga kapait, kabudlay, ginkambyo ya, nga ginhimo ya, mangin, you know, the plan of salvation sa mga tao. Ang ikalima is that every change is always a test of faith. Insindihon ta gina. Ang kada kambyo sa kabuhi naton, isa kapagtilaw. When your circumstances and situations are predictable and comfortable, mahapos magambal, sali ko sa Ginoo. Pero ang matutuod nga pagtuo, actually, is not verified in the safety of, let's say, of a harbor, mga pariyasang sang aton, iyang katahong, you know, one of the greatest harbors in all the world is ang aton diri sa syudad sang Iloilo, naproteksyonan gid. Pero hindi iya matilawan ang matutuod nga sakayan pang dagat sa dira, sa sulod. Pero matilawan gid iya kun ara siya nagalutaw-lutaw sa mga mabalod nga mga lugar nga mga dagat, dira gid matestingan kun ano kapag-un ang ina nga sakayan nga pangdagat. So in other words, ang pagkambyo ginakwaya ini ang mga ang ginasaligan naton kag gina-expose gid
kung sino ang dapat nato nga sandigan. And in 1 Peter chapter 1 verse 7 it says, "The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how genuine gold is. Your faith is more precious than gold." So in other words, gam katabo gid na pro ang katahom nga ang Ginoo gid ginadihon niya nga mangin mapag-un pagid kita sa mga tinion sa mga pagkambyo sa kabuhi. Anong dapat naton nga himuon? What do I do when I am stressed by the changes that comes? Number one, you invest more time alone with God. Oh, it's a beautiful passage, Isaiah 40, 28 to 31. Selinga, don't you know that the Lord is the everlasting God? And He created everything on this earth, and He never grows tired or weary. Instead, He gives strength to those who are weary and worn out, and He gives power to the weak. Even young people become exhausted and want to give up. But those who trust and wait on the Lord will find new strength, flying high like eagles. They will run and not grow weary. They'll keep going and not faint. Number two, you ask God to help me see His perspective. And Psalm 103 verse 7, nagasaling, God led the people of Israel see His mighty actions, but He revealed His ways to Moses. Sa mga tinion nga kaangay sini, ang isagi kamataom, as we draw closer to the Lord when there's things nga nagkakatabo sa aton nga why nato gina-expect. Ang pangamuyo mo gid pirmi nga, Lord, ano ang imo nga luyag nga ihamba sa akon? And if you do that, you pray, Lord, give me wisdom why this is happening sa buhi ko. In fact, in James 1:5, nagsiling, if you need wisdom, just ask God for it. God is generous and He'll gladly tell you what you need. So, hindi maexplicar biskan pa sa mga pastor, mga spiritual leaders. But you spend time alone with God and you ask God, Lord, please allow me to see why this change is happening sa ako nga kabuhi. Ikatatlo, and this is, instead of asking, why is this happening, ask, what do you want me to learn? Lord, what do you want me to learn? Philippians chapter 4, verse 12 to 13 says, I've learned the secret of being content in any and every situation. No matter what happens, I can live when I have more than I need, or when I don't have enough, and I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. So, Lord, what do you want me to learn? Kabudlay sa sitwasyon, pero anong luyag mo nga itudlo sa akon sa amo sining sitwasyon? And the fourth, you focus on what never changes. Kagano ini ang mga waay nagapagkambyo? Three verses. Jeremiah 31:3, ang ini wag ni kakambyo, I will love you with an everlasting love. No? He will not leave you nor forsake you. Damo actually ang ginambal niya. In Isaiah 40 verse 8 it says, the word of God shall stand forever. Ti kun ano mga saad niya, ano mga promises niya? Ha? Sundo niya ginaya. Hindi niya ginaya pagkalimtan. And in Psalm 33, verse 11, it says, His plans endure forever. His purposes last eternally. So you focus on what never changes, and you focus on God. Kung may arang mapagkambyo sa mga kabuhi ninyo, nga daway ka po na namyan. And the fifth, and here we end. You keep telling God, Lord, I will trust you no matter what. I will trust you no matter what. Psalm 112 says, the righteous man does not fear bad news, nor live in dread of what might happen,
for he is settled in his mind, oh, that God will take care of him. So, piskan ano matabo bla sa kabuheta, ang ininga paminsaron, God will take care of you. And then the last, Psalm 27, verse 3. Even if a whole army surrounds me, I will not be afraid. And even if enemies attack me from all sides, I will still trust God. Are you in a situation nga ayan? May mga sudden changes sa inyong makabuhi, sa inyong finances, sa inyong physical nga health, sa inyong mga relationships, may mga pagkambyo. Oh, you look up to God and say, Lord, I simply put my trust in you. Today is Communion Sunday, and before Pastor Eunice lead us in our communion, let's listen to this song and reflect upon it, that above all, God has made a wonderful plan for us in spite of all the things na nagkakatabo sa ato ng kabuhayan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: si Pastor Andy, kilala mo ba yun? Sabi ko, pa, kilala ko yun. Eh, teacher ko yun eh, sa Zoom. So, nabanggit niya sa akin yun. So,
1: oh, thank you.
0: Isang malaking impact sa kanya yun at nakita ko rin yung pagbabago na nakita ko sa kanya dahil dun isa sa mga factor na naging malapit siya sa Panginoon dahil sa pagtuturo niyo. So, maraming
1: salita
0: salamat.
1: Salita ng Panginoon. Amen.
0: Yan. Okay, si Pastor Andy, dito sa Pilipinas, habang nandito kayo, ano mga pinagkakaabalahan ninyo?
1: Yeah, dito, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon na makatulong sa mga Bible schools pa rin, ano? Although online na, ano?
0: Mm-hmm.
1: And then, dumalaw din sa mga churches na ano, nag-anyaya sa akin. Hanggang ngayon, meron ako mga online courses.
0: Okay.
1: So, ganun ang nangyayari. I get invited to a number of churches then, but ang regular na ginagawa ko is online teaching.
0: Oh, wow. Pastor, sa tagal ninyo nagmi-minister, 27 years sa US, tapos I'm sure more than 30 years sa Pilipinas, meron mo kayo natatandaan na isang bagay na pwede nyo sabihin, ito yung turning point na kung saan masasabi ninyo na, okay, talagang forever maglilingkod ako sa Panginoon?
1: Yeah, that's a good question because it takes me back to my youth, ano?
0: Mm.
1: Na nagbigay sa akin ng isang copy ng Bible.
0: Okay.
1: That was my first Bible. At dahil doon, nagkaroon ako ng interest na basahin. I don't know why I was drawn to read the Word of God. And I read it cover to cover.
0: Oh, wow.
1: Okay? There were times na hindi ako kumakain. Naroon lang ako sa church. Ano, binabasa ko yan. And then I realized na bakit ako nagkakaroon ng ganitong interest. Sabi ko, alam ko, may gagawin ang Panginoon sa akin by reading and probably by teaching the Word of God.
0: Mm.
1: That was many years ago.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: And naging milestone yun sa akin, sa buhay ko. Ano? Not many years from then, no? I went to Bible school. At doon talaga naging firm yung conviction ko. Na sabi nga na isang missionary na kaklase ko noon, na anong gusto mong maging after this? What do you see yourself to be doing? Sabi ko sa kanya early on, no? Sabi ko sa kanya, I see myself behind a desk teaching.
0: Oh, wow. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, parang ganun na nangyari.
0: Oh. So, ngayon, ganun talaga yung nagiging buhay nyo. Talagang teaching na talaga yung parang lifetime profession nyo ngayon o yung lifetime na calling ninyo mula sa Panginoon. Of course, nagpastor kayo, syempre.
1: Yeah. Mm. I believe so. Okay, although officially nag-retire na ako sa Las Vegas church doon, ano.
0: Mm.
1: Pero ito nga, wala naman talagang retirement sa Panginoon, no. So although wala na akong parang commitment to be there, ano, sa ngayon, ano. Pero itong ginagawa ko.
0: Mm.
1: And I believe na patuloy ito na pagkagawa ng Panginoon sa akin. Kung tatanggapin ng mga churches, mga kapatiran ang aking paglilingkod sa kanila, ipagpapatuloy ko ito hanggang sa dumating ang Panginoon or kunin ako ng Panginoon, whichever comes first.
0: Amen. Nako, napaka-exciting ng ating kwentuhan kay Pastor Andy. I'm sure marami pa tayong malalaman patungkol sa kanyang personal na buhay, sa kanyang ministry life. Pero bago po yan, no? Alam naman natin na, of course, in-invite natin si Pastor Andy ngayong araw na ito para tayo'y makarinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi na po natin patatagalin, no? Yung kwentuhan natin ni kay Pastor Andy, gagawin uli natin mamaya yan. Pero ngayon, it's time for us to listen to the Word of God. Kaya Pastor Andy, the floor is yours. Kung anong mensahe ng Panginoon sa inyo, makikinig po kami at kakainin namin. Sabi nyo nga, nung araw, basa lang kayo ng basa ng Bible na hindi kayo kumakain ngayon.
1: Yeah.
0: Ito ang literal na pagkain natin ng salita ng Diyos. So, ngayon pong umaga, ngayong araw na ito, let's listen to the Word of God through Pastor Andy Basilio.
1: Okay, maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay nyo sa akin upang makapanayam ko kayo sa pamamagitan po ng radio or whatever the medium is. Ako po yung lingkod, Pastor Andy Basilio. And we are going to talk about the power of the Word of God. Hallelujah! The power of the Word of God. Noong pong 1977 ay nilunsad po ang isang satellite, isang maikling satellite, okay? Na ito ay sasakyang pangkalawakan na nangagalugad ngayon sa malalim na kalawakan. 1977. Ngayon po itong Voyager 1 na ito ay 26 billion kilometers away. 26 billion kilometers away. About 4 years ago po, itong Voyager satellite na to nawalan ng power. at akala nila wala nang mangyayari, dead satellite na ito. Pero merong mga scientists na nung inilunsad itong Voyager 1 ay hindi pa sila pinanganganak. Pero itong mga scientists nito, they went to work, okay, inalam ko anong naging problema ng Voyager 1 at nalaman nila na doon sa may bandang thruster, yung parang tambutso, ano, ng ano na to, nag-collect ang snow ng yelo. At nagpadala sila ng mensahe, okay, codes and symbols. Nagpadala sila ng mensahe sa satellite na ito para linisin, malaglag yung mga snow na yan. Okay? At noong March 20, 2025, ay naayos yung Voyager 1 na yan at nag-umpisa uli magpadala ng mga pictures and ibang mga messages. Mantakin nyo yan, ha? 26 billion kilometers away. Mula dito sa mundo, nagpadala ng mensahe sa Voyager 1 at na-pick up ng Voyager 1 na yan nagkaroon siya uli ng power. The power went back on and it's still traveling now farther away, more than 26 billion kilometers away na. Doon natin makikita na maging dito sa mundo, makapangyarihan po through technology and everything, makapangyarihan po ang mensahe, makapangyarihan po ang salita. At ngayon, meron pang mas makapangyarihan na salita na tutunghayan natin at walang iba kundi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Sa ngayon po sa mga gawa, Acts chapter 1 verse 8, bago umakyat po ang ating Panginoon, matapos po siya na bago na bangunin, ma-resurrect from the dead, ano? Nagpaalam siya sa kanyang mga alagad, at ang mga alagad ay may tanong sa kanya. Sabi niya, Panginoon, are you going to restore the kingdom of Israel today sa ngayong panahon namin? At ang sagot ng Panginoon ay ganito, huwag na ninyong pakialaman yan. Okay? Do not trouble yourselves with that in so many words. Pero here is something that you need to do. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. You shall be my witnesses. Pero you can be witnesses only when you have received the power from on high. At makaraan po ng ilang araw po ay ang tinatawag na araw ng Pentecost, okay? Chapter 2 na po yun, okay? Nanaog ang Holy Spirit on the day of Pentecost at ang sinasabi ng salita ng Panginoon, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak. Yung pong verb na filled, okay, ay isa pong salita yon upang tukuyin ang tinatawag nating inspired speech or pneuma speech. Ang mga apostoles umpisa sa Jerusalem sa araw ng Pentecost, they were filled with the Holy Spirit. How do we know? They began to speak. And when they began to speak, they used language. They used words. Si Peter ay nagsalita po, nangaral siya, nagsermon siya. The first sermon on the day of Pentecost, it did not take long, mga 4 minutes kung basahin po ninyo. But yun ang kanyang powerful witness, the witness of the Word of God. Hallelujah. At kung atin pong, I'm going to track this with you, no? Yung nangyari sa mga alagad ng Panginoon in the early church sa pamamagitan po ng salita ni St. Luke na siyang author ng Book of Acts, no, ginagamit yung verb na filled, and they were filled. How do we know? Because they spoke. In other words, they used words. The Holy Spirit gave them the words to say. Okay? Yan ang kanilang witness. They witnessed through the word. Okay? And then they witnessed also through the signs and wonders, pero primarily through the word. Okay. So, doon po sa Acts 2:4, they were filled with the Holy Spirit and began to speak. Itong filled na ito, na ulit-ulit sa Acts 4:31, Peter was filled with the Holy Spirit and he said, sa Acts 4:32, Peter and John went back to their own people. After they prayed, they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sa 9:17, itong si Ananias ay pinadala ng Panginoon upang ipaalam kay Saul na naging Pablo na hinirang na siya ng Panginoon. At sabi ni Ananias kay Saul, "Brother Saul, the Lord Jesus has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Paano nalaman na si Paul ay filled with the Holy Spirit sa pamamagitan po ng sumunod na mga talata, Acts 9:20.

Acts 6:2, ang sinasabi po dito, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word. Yan po ang ministry ng early church. The ministry of the Word. Sa 6:7, so the Word of God spread. The number of disciples in Jerusalem spread rapidly. Lumaganap yung gawain ng Panginoon. How? Sa pamamagitan ng ministry of the Word. Yung pangangaral. Yung salita dito ay Logos. May nagsasabi na may kaibahan daw ng Rhema at Logos. Ayaw ko. Okay. Pero yung inaaral nila na salita ay Logos. At yan ay napapakinggan ng mga tao at nakikilala nila ang kanilang misaya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nag-continue to increase sa ministry ng Word. Makikita po natin sa 8:14, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the Word of God. Hallelujah! Sa 12:24, ang sabi doon, but the Word of God continued to increase and spread. You know, ang sinusundan natin ay parang summary statements sa Book of Acts. Okay? Na after a period of time, may summary, that the Word of God increased. The Word of God spread. And because of the Word of God spreading, okay, nag-spread din ang gawain ng Panginoon. Dumarami ang mga mananampalataya. Dumarami ang mga pulutong, mga kongresyon sa iba-ibang lugar from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Sa 1348, mula sa Jerusalem, nakarating na sila Antioch. Sa Syria, when the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believed. Nakikita mo yung nangyayari dito? There is the spreading of the word. Okay? At pag nag-spread ang word, dumarami ang nakakakinig at dumarami ang mga sumusunod sa Panginoon. Sa 1718, nakarating na sa Athens, sa Greece, mula Jerusalem, Judea, Samaria, o ngayon nasa sa Asia ito, sa Middle East. Pagkatapos, nakarating na ho siya sa Athens, sa Greece. Nangangaral si Apostol Pablo sa Athens, sa Mars Hill. Sinabi ng mga nakikinig sa kanya, they said this because Paul was preaching the good news about Jesus and His resurrection. Very interesting po itong preaching kasi ito yung Evangelion. Doon po nang gagaling yung salitang good news, Evangelion, good news, good report. Ginamit po ito ni Matthew sa Matthew 11:5. Ang sabi po ng Panginoon, the poor having the gospel preached to them. Ang ebanghelyo ay iniaaral, ipinahahayag, gospel preached. Dito po ipinangaral ang salita ng Diyos. Narito kumikilos ang banal na Espiritu ng Panginoon sapagkat kanya ang kanyang ministry sa church. Saan man, dito sa studio na to, sa mga likuran ng mga pulpito, sa mga churches, anywhere the Word of God is being proclaimed, the Spirit is active using that Word, hallelujah, to reach the people that needed the salvation of the Lord. 2020-21 ng Book of Acts, bumalik si Paul sa Ephesus, sabi niya sa mga elders ng Ephesus, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you both publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. So nakarating siya doon sa Ephesus. I have preached, I have declared to you, okay, yung message of the gospel. Paano niya ginawa ito? Publicly. Sa larangan na yan, sa public, okay, whether it was in the marketplace or in open spaces or in synagogues, publicly. Pero hindi lamang yun, privately din. Okay, house to house. Okay, ito yung sinasabi natin parang 2020 vision. Kapag ang vision mo ay normal, 2020 daw. Okay, tandaan nyo, no? Acts 2020, house to house. Kaya may mga pangangaral hanggang ngayon po. Kasi ang pattern po natin, ang ministry ng Holy Spirit sa Book of Acts, kaya ginaganap po yung house to house, yung oikos, house to house, iniaral. Kaya saan mang larangan, hallelujah, okay, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Apostle Pablo, kahit siya ay nakagapos doon sa bilangguan sa Roma, even though I have been chained, I am bound, sabi niya, but the Word of God is not bound, hallelujah. Iaral ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, okay, the Word, when it goes forth from me, sabi niya, it will not return unto me void, but it shall prosper in

0: the thing whereto I sent it. Hallelujah. May mangyayari kapag ang salita ng Panginoon ay iniaaral. Kaya nga nakarating na si Apostle Pablo sa Rome sa 28-23 ng Book of Acts. They arranged to meet Paul on a certain day and they came in ever larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening, he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets, nothing hindering him. So mula Jerusalem, naging matagumpay ang pangangaral ng salita ng Panginoon, okay, at nagarating sa Roma, kung saan naging matagumpay din ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kanya nga po, naganap, natupad ang pangako ng Panginoon sa kanila. Go and be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, which means during their time, Rome. Okay? Because all roads lead to Rome. Matagumpay ang salita ng Panginoon. Tanggapin niyo ito sa inyong buhay. May mangyayari sa inyo. Ipagpatuloy ang pangaral sa Panginoon, ng salita ng Panginoon. May mangyayari sa buhay ng mga tao. Purihin ang Panginoon sa ministry na ito. Hallelujah. Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa pangaral ng iyong salita. You take it from here. You've been always in charge of a ministry like this. Ministry sa mga churches, ministry sa mga outstations, sa mga jails, sa mga hospitals, kung saan man, Panginoon, ay naaaral ng iyong salita sa pamamagitan ng ere o sa pamamagitan ng printed page o social media. However, Panginoon, in whatever form and shape, Panginoon, lumalabas ang iyong salita sa impapawid man, sa pahayagan, anumang paraan. Pero ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo na walang halaga. May mangyayari at may mangyayari para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
3: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
4: Masarap sana maglaro. Pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo, dyaryo.
5: Sa pag-itaali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kami pagkain.
6: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
7: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
8: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabatid.

0: Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Mic test, check. Mic 1, 2, 3. All goods na ang mic levels natin for today. TJ, Cephas, Angel, handa na ba kayo? 2 minutes na lang, mag-on air na tayo.
2: Rick! Nakakabit na po yung headphones ko. Ready na po ako!
3: Ako rin, Rich. Pero, sandali lang. Ate Michelle, naisip ko lang habang naglalakad tayo pumasok sa radio station kanina. Di ba sabi sa studio schedule natin, linggo-linggo tayo papasok dito para sa Okido Show?
4: Oo, TJ. Bawat linggo, nandito tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit mo na itanong?
3: Kasi, naisip ko po, minsan kapag maulan o kaya kapag gusto ko maglaro na lang sa bahay, medyo nakakatamad pumasok. Pero tuwing naalala ko na marami tayong listeners at nag-aabang, pupunta pa rin ako. Ano po ba ang tawag sa ganun?
5: Hindi po ba faithfulness o ang pagiging matapat? Ang pagpupatuloy sa paggawa ng mabuti at tamang bagay kahit minsan mahirap o nakakatamad.
4: Ayan, perfectly said. Angel, ituloy natin to kids kasi...
1: Standby? 5, 4, 3, 2, 1.
4: Magandang araw, Okido. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat saan man kayo nakatutok ngayon sa inyong mga radyo. Ako ang inyong Ate Michelle, kasama ang ating paboritong radio barkada.
2: Hello! Cephas here!
5: Ako po si Angel!
1: Ako naman si Rich!
3: At ako si TJ! Welcome sa ating paboritong tambayan sa Himpapawid!
6: Okido, the 414 Kids Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
1: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Kamusta po sa ating mga kiddos dyan sa Kabicolan na nakikinig sa atin through Care 104.3?
2: Magtawag na ng mga kalaro, kapatid, pinsan, barkada at pamilya at samahan kami sa isang makabuluhang programa.
1: Sa ating pangkalahatang tema ngayong buwan na Liwanag ni Jesus sa Araw-Araw, ang ating episode title for today ay Kaibigan ni Jesus Habang Buhay.
4: Ating tatalakayin ang kahalagahan ng faithfulness o pagiging matapat na tagasunod at kaibigan ni Jesus sa araw-araw. Nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad o disciples, hindi lang sila sumunod ng isang araw. Naging tapat at naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
5: Buksan natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo at Marcos kung saan mababasa natin ang kwento nung simulan ni Jesus ang kanyang ministry sa lupa.
1: Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid na mangingisda, sina Pedro at Andres, naghahagis ng lambat sa dagat.
4: Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." At alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.
2: Sumunod din po sina Santiago at Juan.
3: Tama ka, Cephas. Iniwan din ni Santiago at Juan ang kanilang bangka at ang kanilang ama para sumunod kay Jesus. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad para maging kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at kasama sa pagpapalaganap ng magandang balita.
1: At ang pinakamagandang bahagi dito, hindi lang sila sumunod nung masaya ang panahon. Nung may mga pagsubok, nung may mga nagagalit kay Jesus, nananatili silang matapat at naglingkod hanggang sa dulo. Naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
5: Napakagandang ehemplo ng faithfulness. Hindi lang ito pagsunod sa umpisa, kundi ang patuloy na paglakad kasama si Jesus araw-araw.
3: Isip ko po, Ate Michelle. Sa ating panahon ngayon, paano natin mapapakita na tayo ay matapat na kaibigan ni Jesus?
4: Good question, TJ. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa magulang at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, hindi lang kapag trip natin, kundi sa lahat ng pagkakataon.
6: Amen!
1: At dahil gusto nating maging tapat na tagasunod ni Jesus, dapat ay baon natin ang kanyang salita saan man tayo magpunta. Oras na para sa ating memory verse.
3: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14. Angel, pakirecite mo sa ating mga listeners.
5: Ito ang sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo chapter 5 verse 14.
1: Mabilis at madaling tandaan, 'di ba? Para sa ating listeners sa bahay o sa biyahe, sabay-sabay natin itong ulitin sa ating radio chant.
6: Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
1: Mateo chapter 5 verse 14.
2: Ate Michelle, kapag matapat po ba tayong sumunod kay Jesus, nagiging ilaw po tayo?
4: Correct ka dyan, Cephas. Kapag tayo ay nananatiling tapat na kaibigan ni Jesus sa ating salita at gawa, ang buhay natin ay nagiging maliwanag na ilaw na nakikita ng ibang tao para purihin ang Diyos.
3: Kaya naman mga kiddos, challenge sa ating kabataan kung paano natin mapapakita ang liwanag na yan sa ating pang-araw-araw na buhay.
6: Amen!
7: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
3: Ano ang mainit na tanim?
5: Ano po?
3: Eddie, plancha!
7: Just kidding!
1: Ano ang tawag sa matalinong babaeng manok?
3: Ano daw?
1: Eddie, hen, yo!
7: Just kidding!
4: Ano ang tawag sa langka na mag-isa?
2: Ano po?
4: Eddie, langkasama.
7: Just kidding!
2: If you have jokes, share nyo na sa amin.
5: Post in our comments, kiddos!
7: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Ngayon, oras na para sa ating segment kung saan tayo ay mag-iisip.
1: Sa segment na ito, itutuon natin ang ating pag-iisip sa mga praktikal na paraan kung paano natin maipapamuhay ang ating natutunan tungkol sa faithfulness at pagiging ilaw.
5: Gusto naming hamunin ang inyong malikhaing pag-iisip at mga puso.
3: Para sa ating mga kiddo listeners na nakikinig sa kanilang mga radyo, heto ang ating challenge questions para sa inyo ngayon.
4: Unang tanong, paano mo maipapakita ang faithfulness o pagiging matapat na kaibigan ni Jesus kapag tinatamad kang magdasal o magbasa ng Biblia?
3: Ikalawang tanong, anong isang simpleng bagay na pwede mong gawin araw-araw sa bahay para maiparamdam mo sa pamilya mo na ikaw ay matapat na tagasunod ni Jesus?
4: Bibigyan namin kayo ng ilang segundo para makapag-isip. Time's up! Pakinggan muna natin ng mabilis ang sagot ng ating Radyo Barkada.
5: Ako po! Maipapakita ko ang faithfulness sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 minuto bago matulog gabi-gabi para magpasalamat at magdasal kay Jesus kahit pagod ako.
3: Ako naman, mapapakita ko ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay araw-araw nang hindi na kailangan pa ulit-ulit na inuutosan ni nanay.
2: Ako po, magiging matapat ako sa pagdalo sa Sunday School, linggo-linggo!
4: Napakagandang idea. Kayo naman mga listeners na nakikinig sa inyong mga radyo, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Isulat mo yan sa papel o sabihin sa kasama mo sa bahay para magawa mo agad mamaya.
2: Tandaan! We can be a faithful friend of Jesus!
6: Amen!
7: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Ate Rich, ano nga ba ang ibig sa sabihin ng disciple or disipulo?
1: Good question! Alam nyo ba na salitang disipulo o disciple ay nangangahulugang estudyante o learner? Ibig sabihin, ang pagiging alagad ni Jesus ay ang patuloy na pag-aaral at pagkatuto sa kanyang mga turo araw-araw.
5: Ako rin po, may gusto i-share na interesting fact. Alam niyo po ba na sina Pedro at Andres ay mga mangingisda bago sila tinawag ni Jesus?
3: Tama ka dyan. At dagdag pa sa ating trivia para sa ating listeners sa radyo, 4 sa 12 alagad ni Jesus, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda sa lawan ng Galilea. Nang tawagin sila ni Jesus, iniwan nila ang kanilang mga lambat para maging mangingisda ng mga tao.
2: Amazing!
1: At para sa ating huling trivia, alam nyo ba na ang meerkat o mangingisda sa panahon ni Jesus ay nangangailangan ng matinding tiyaga at faithfulness? Minsan, buong gabi silang nag-aabang ng walang huli, pero hindi sila sumusuko. Katulad niyon, tinawag tayo ni Jesus na maging matapat sa kanya kahit may mga panahon na mahirap.
4: Napakagagandang kaalaman. Kaya mga bata, saan man tayo naroroon, manatili tayong matapat na kaibigan ni Jesus.
7: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kit.

0: San kaya ako pwedeng magtago?
1: Oh, Raiza, ano ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa?
0: Ah, Joel, ikaw pala. May pinagtataguan lang ako.
1: Naglalaro ka ng taguan? Sinong kalaro mo?
0: Huwag kang maingay. Baka makita ko ni Jessa.
1: Bakit nagtataguan kayo ni Jessa?
0: Basta, nagtatago lang ako kay Jessa. Hay nako, makaalis na nga dito. Baka makita pa ako ni Jessa.
2: Oh, Raiza, nandyan ka lang pala. Bakit nasa ilalim ka ng mesa?
0: Eh kasi, nahulog ang ballpen ko. Sige, dyan na kayo at may pupuntahan pa ako.
2: Sandali, Raiza. Wait for me.
0: Sorry, Jessa. I have to go ahead of you.
2: Uy, Raiza, hintay mo naman ako.
1: Kanina nagkataguan. Ngayon naman yung naghahabulan.
3: Hey, Joel. Bakit mukhang nagtataka yata dyan?
1: Hi, Mandy. Napansin mo ba si Raiza at Jessa? Parang kakaibang kinakulis nila ngayon.
3: Oo nga. Parang iniiwasan ni Raiza si Jessa.
1: Bakit kaya?
3: Eh kasi naman, si Jessa gusto laging nakasunod kay Raiza. Kahit saan magpunta si Raiza, ay gusto ni Jessa ay kasama siya. Tapos, nagagalit siya kapag may ibang kasama si Raiza.
1: Ang gusto ba niya ay siya lang ang kaibigan ni Raiza?
3: Oo, ganoon na nga. Ayaw niya na may ibang kaibigan si Raiza.
1: Eh, bakit?
3: Hindi ko rin alam eh. Kasi dati, kasama ni Raiza si Shana. Tapos, dumating din ako at nagkwentuhan kaming tatlo. Bigla na lang nagalit si Jessa at hinila niya si Raiza para mailayo sa amin si Shana.
1: Ganun? May pagka-possessive pala si Jessa?
3: Palagay ko ay nasasakal na si Raiza sa pagiging possessive ni Jessa. Gusto niya kapag kaibigan niya ay siya lang ang dapat na kaibigan.
1: Kung ako rin ang nasa kalagayan ni Raiza, ganun din ang gagawin ko.
3: Kaya lang, kawawa naman si Jessa. Wala na siyang kaibigan.
1: Jessa, umiiyak ka ba?
2: Hindi ba obvious na umiiyak ako?
3: Eh, bakit ka naman umiiyak?
2: Si Raiza kasi, ayaw na akong maging kaibigan. Lagi na niya akong iniiwasan.
1: Napansin nga rin namin ni Mandy na super iwas sa'yo si Raiza.
3: Alam mo ba kung bakit?
2: Hindi, nagtataka nga ako eh. Kasi lagi ko naman siyang binibigyan ng mga regalo, ng pagkain at kung ano-ano pa. Bakit ayaw na niya akong maging kaibigan?
3: Alam mo ba kung bakit?
2: Eh bakit?
3: Super possessive ka kasi sa kanya. Ang gusto mo ay ikaw lang ang kaibigan niya. Ayaw mo naman iba pa siyang kaibigan.
2: Eh kasi natatakot ako na mawala siya. Baka mamaya iwanan niya rin ako. Katulad ng mga dati kong naging kaibigan. Nakakita kasi sila ng ibang kaibigan kaya iniwan na nila ako.
1: Alam mo, Jessa, para hindi ka mawala ng kaibigan, dapat ay maging mabuting kaibigan ka muna sa kanila. Ang ginagawa mo kasi ay nakakasakal ka sa kanila.
2: Paano nakakasakal?
1: Hayaan mo mag-enjoy freely ang mga kaibigan mo na makakasama din ng ibang mga kaibigan nila.
3: Mas maganda kung makipagkaibigan ka rin sa iba nilang kaibigan. Katulad ni Raiza, kung may ibang mga kaibigan si Raiza, hayaan mo siya maging masaya na kasama sila. At ikaw, pwede ka rin makipagkaibigan sa kanila.
1: Kapag gano'n ang ginagawa mo, magiging mas marami kang kaibigan.
2: Ganoon ba? Pero kung hindi nila ako papansinin at si Raiza lang ang pansinin nila?
3: Huwag mo muna kasing isipin ang ganoon. Nag-o-overthink ka kasi.
1: At alam mo ba, mas maganda kung makikilala mo ang isang kaibigan na hindi ka iiwan kailanman.
2: Ha? Sino naman yun?
1: Ang ating kaibigan na kailanman ay hindi tayo iiwan o pababayaan man ay walang iba kung hindi si Lord Jesus.
2: Si Lord Jesus?
1: Oo, siya na nga.
2: Paano mangyayari yun? Hindi ba't umalis na siya at nagpunta na sa langit?
3: Pumunta na nga siya sa langit, pero hindi ba't siya ay Diyos? at ang Diyos ay omnipresent.
2: Anong omnipresent?
1: Ang ibig sabihin ng omnipresent, siya ay nasa lahat ng lugar. Isa sa kapangyarihan ng Diyos ay ang pagiging nasa lahat ng lugar niya. He is everywhere.
3: Kaya nga siya ang forever friend natin. Hindi niya tayo kailanman iiwanan.
2: Talaga? May forever friend ako kay Jesus?
1: Oo, you can always count on Him. Basta, mag-trust ka lang sa Kanya.
2: Paano ko siya magiging forever friend?
3: Una, piliin mo si Lord Jesus na maging Savior mo. Believe in Him at wala ka ng ibang ituturing na Savior, kundi siya lang.
2: Siya lang ang Savior ko?
1: Oo, siya lang talaga. No other Savior except Jesus.
3: Tapos, acknowledge that you are a sinner. Kaya nga, kailangan mo ng Savior. Repent of your sins, and ask Jesus to come into your life.
2: Ganoon lang?
1: Then, make Him the Lord of your life. Ibig sabihin, susunod ka sa Kanya. Gagawin mo na ang mga gusto niyang gawin mo.
2: Kaya ko bang sumunod sa Kanya? Parang mahirap yata ang sumunod sa Kanya.
3: Oo nga, mukhang mahirap sumunod kay Jesus. Ang mga disciples niya noon ay nahirapan na sumunod sa Kanya.
1: Tama, mahirap nang sumunod kay Lord Jesus. Pero may ibinibigay siya ng mga katulong ng mga alagad niya, di ba?
3: Oo nga, may tumulong sa mga disciples ni Jesus para maging faithful followers ni Lord Jesus.
2: Sino?
1: The Holy Spirit. Hindi ba sinabi niya sa Acts 1 verse 8 ang ganito, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."
3: Kaya nga ang mga natatakot na mga disciples ni Lord Jesus ay naging courageous nang dumating ang banal na Espiritu sa kanilang noong araw ng Pentecost.
1: Yung mga disciples niya na dating may hina at madalas nagkatalo noon kung sino ang greatest sa kanila ay naging mga mababait at brave servants ni Jesus. Kaya kahit na sila ay persecuted o nahihirapan noon, ay tuloy pa rin sila naglilingkod kay God.
3: And they remain faithful to God unto the end.
2: So kung ganoon pala, kaya ko maging faithful follower of Jesus. Siya na talaga ang friend ko forever.
1: That's right!
2: Hi, Raisa! Kamusta ka na?
0: Hi, Jessa! You're looking good. Hindi ka na yung dating parang laging takot. At hindi ka na rin sunod ng sunod sa akin.
2: Oo nga. Sorry ha, sa mga ginawa kong mali sa'yo noon. Hindi na ako ang dating Jessa na insecure at possessive kasi na-meet ko na ang forever ko.
0: May forever ka na?
2: Oo, may bago na akong friend. At siya ang forever ko. Hindi na ako natatakot na iiwan ako ng friends ko.
0: Sino naman siya?
2: Siya, si Lord Jesus. Siya ang aking forever friend. Gusto mo ba siya maging forever friend din?
0: Aba, oo naman. Gusto ko siyang maging forever friend din.
2: Kung may time ka ngayon, pag-usapan natin siya doon sa school canteen habang kumakain tayo ng lunch.
0: Game ako dyan! Looks cool!
2: Tara, let's talk about Jesus, our forever friend!

0: Okidos, nais namin gawing best day ever ang araw ng mga Okido birthday celebrants.
1: Shout out at happy birthday sa lahat ng ating faithful listeners na nagdiriwang at magdidiwang ng kaarawan ngayong linggo.
2: Happy birthday po sa inyo! God bless you!
0: Kung merong nagse-celebrate ng anniversary at special occasions, shout out din sa inyo!
3: Ang prayer namin para sa inyo ngayong bagong taon ng inyong buhay ay maging masagana kayo sa kalusugan, kagalakan, at karunungan mula sa Diyos.
4: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin before we close today's program. Panginoong Jesus, ipinapanalangin po namin na punuin niyo ng inyong pagmamahal, kagalakan, at masaganang pagpapala ang buhay ng aming mga birthday celebrant sa panibagong taon na ito. Turuan niyo po ang bawat batang nakikinig ngayon na maging matapat ninyong kaibigan at maging maliwanag na ilaw sa sanlibutan araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen!
4: And that wraps up another amazing episode of Okido. Maraming salamat sa ating mga loyal listeners saan man sa Pilipinas.
1: Bago kami magpaalam sa airwaves, we want to appreciate ang lahat ng mga tumulong upang mahihatid ang episode natin today sa inyong mga radyo.
0: Thank you po sa ating program partners, 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo, at sa buong World Vision Team pasa ating napakagandang aralin at kwentong ngayon araw.
3: Shoutout din sa aming mga masisipag na production, technical, and creative team for keeping our broadcast crystal clear.
1: Maraming salamat po kay Tito Marvelous Maloy Solambides at your favorite ganda, Dashing Kuya Puyatos, Edward Baloha, Mami Wonderful Wing Lazo, Kuya Kileji the Foggy, at your faithful Fetty, at Mami Lovely Leia Murada.
4: Mga kiddos, bago tayo maghiwa-hiwalay, ano ulit ang gagawin natin ngayong linggo?
1: Magiging matapat na kaibigan ni si Jesus.
0: At magiging ilaw sa sanlibutan.
5: Amen!
1: Ito po si TG Tagorda.
0: Ako naman po si Angel Faltado.
2: Sepa Salmasco here.
3: Rich Gabriel po.
4: At ako naman, ang inyong favorite ate on the air, Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita ulit tayo lang sa paborito ninyong
0: Okido, the 414 Kids Show.

0: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

0: Pare, di ba magandang style sa pagpapamilya ay yung magkakaibigan kayong mag-anak?
1: Naku pare, hindi ako sang-ayon dyan dahil mawawala ng galang sa'yo ang mga anak mo.
0: Hindi naman pare, lalagyan lang natin ang hangganan. Yung bang kahit magkakaibigan kayo, alam pa rin nila kung sino ang ama.
1: Ang mga kabataan ngayon, iba na pare. Gusto nila masusunod sila.
0: Nasa pagdadala yan pare. Hindi. Maging kaibigan kanila at magiging matapat sila. Kailangan lang may tiwala kayo sa isa't isa at alam nyo ang hangganan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Nagbabalik po kami muli dito po sa programang Family Matters. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay kasapi, miyembro po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. And kung kayo po ay nakikinig po sa ating and nanonood po sa ating Facebook Live, like and share na po ang ating episode for today. Ang title po ng ating topic for today ay struggling with children who lie.
2: Medyo tragic yung ating usapan today, no?
1: Okay.
2: Kayo po ba, lalo alam mo sa adoption and foster care, parang mas yung prevalence ng lying ay mas mataas sa kanila. No?
1: And we'll find out why.
2: Oh. Ang pinakamalaking mistake po natin bilang magulang ay basta tawagin natin sinungaling ating mga anak, adopted, natural, fostered. No? Alamin po natin bakit. May hugot. May hugot yun bakit ganun yung kanilang kaisipan regarding that they lie. No? And people lie all the time. Diba? Kaya nila ganito ang color, white lie, black lie. Pero sa Bible, lie is a lie, right? And so, you know, what is the reason?
1: Pero sa ano ba? Sa mata ng mundo, when you say white lie, ano bang ibig sabihin ng white lie?
2: They look at the intention. No, kasi,
1: okay.
2: So, nagsinungaling ka dahil, dahil merong someone in danger or you are in danger or
1: Ko when you say white lie is something na maliit lang naman.
2: No, hindi. Ang sabi white lie is that it's based on the intention, white, pure.
1: I see.
2: So for example, nakita ko na merong sasakit sa kaibigan ko. Inaroon siya sa kaliwa.
1: Okay.
2: Sasabi, hindi, wala dito. Okay.
1: Kasi pinoprotekta, may good intentions ka.
2: So ibig sabihin, my sense of morality ng konti kasi nagsinungaling ka dahil doon.
1: Siguro kasi ang iniisip ko is yung little white lie. Kasi nga, yung when you say little, it's something na minor naman. It's no big deal.
2: It's no big deal, right.
1: Alimbawa yun, dumating yung taga-kolekta ng Meralco. Pagkatapos, sabi mo, wala nanay mo.
2: Sabi mo, wala ako dito. So sabi ng bata, sabi po ng nanay ko, wala daw siya doon sa amin. And then there's a sense of morality. Now, I know a lot of people will go into this argument na, eh di pastor eh, ano gusto mo ngayon? Babaya ako mapahamak? Ganito. Huwag po nating lagyan ng moralidad yung lie. I mean, I understand na, lalo pag may pinoprotektahan kang tao, you know. Pero, how rare is that? How rare yung ganong sitwasyon na magsisinungaling tayo dahil meron tayong gustong protektahan na tao. How rare is that?
1: Pero ano?
2: That is not, kasi kung minsan gagawin natin, ginagawa natin excuse yung something of a rarity na it's a, gagawa tayo ng social moral quandary or question to excuse the bigger reason why we always lie. Parang ganito yan. Okay lang naman. Konti lang. Diba? Sabi sa Bible, okay lang uminom, huwag ka lang malalasing. Tanong ko po, kailan nyo po malalaman kung lasing na kayo? Member ng media, kapares ko dito. Nakita mo yung pagkain. No? Favorite ng Pilipino to. Natatawa na lang ako. No? Susubo. Alam mong mataas ang sugar niyan. Pagsubo mo, okay to. Hindi naman masyadong matamis. Pag nag-test ka ng sugar mo, sasabihin ng sugar tester mo, sinungaling ka. Di ba? Ginagawa natin yung maliliit na excuse natin in order to pave the way for the bigger things. But how rare is that when that happens? How rare of an excuse is it na to protect someone you will lie over lying constantly over things? Right? Huwag natin hanapan ng lusot. Ika nga, yung pag may gusot, may lusot. No? So today, you know what? Yung pagdating sa pagsisinungaling, yan ata ang pinakamalaking heartbreak sa magulang. Ano? Yung ano?
1: It is, yes. Mm-hmm.
2: Diba? Uh-huh. Yung anak mo mapaaway sa labas. Yung ganun. Uh-huh. Mapapatawad mo pa kagad, pero yung pagsinungalingan ka. Uh-huh. Kasi the effect of a lie is a broken trust. Uh-huh. Sa Ben, hindi ka mapagkatiwalaan. So you will... lie about things.
1: Right.
2: No? So, yun po yung ating pag-uusapan today. No? When it comes to what to do, how to determine pagdating po sa aspeto or konteksto ng lying. Okay. At nakabase po yan sa ating verse for today.
1: Okay, very famous verse, John, or aklat po ng Juan, ikawalong chapter po, ang ika-32 verse, John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
2: Yes, John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. No? Every encounter in the Bible that resulted in life change has first an encounter with truth.
1: Okay.
2: Wala pong nagbago o nabago sa Biblia, no? Whether tao o ugali o sitwasyon na hindi muna nagkaroon ng tunay at tapat na encounter with the truth.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Parati yun. Umpisahan na sa Genesis. Si Jacob, as he wrestled with the angel at Peniel. Ano sabi nyo, ano? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Sino susuntukan kayo ng anghel? Tawag sa'yo, what is your name? No? Sabi ng Bible, until he said, I am Jacob the schemer. Ako si Jacob na isang manlilinlang o mandaraya. At nung time doon yun, hinawakan ng anghel ang tagiliran niya at siya ay... You are no longer called Jacob, you shall be called Israel. Mm-hmm. Right? From cursed to a chosen of God. Mm-hmm. No? The rich young ruler. Jesus, sinunod ko na lahat ng commandments. Nagdagdag pa ako. Paano akong pupunta sa langit? Sabi ni Jesus, ipamigay mo lahat ng iyong pag-aari. O pastor, hindi lying ang pinag-uusapan, hindi po, at lying din yon. Kasi sinasabi niya, wala akong maisip na dahilan kung bakit ako hindi pupunta sa langit. When alam naman niya na ang tanging kumakapit sa puso niya ay yung kanyang yaman. Na ginagamit niya ang kanyang yaman pang impluensya sa labas, nagkakawang gawa siya pa konti-konti, parang yan yung mga ano, yung mga mayayaman, lalo yung mga politiko, na nagnanakaw ng pera, tapos binibigyan din naman daw nila yung mga tao na kailangan. Eh, nakaw pa rin yun eh. Diba? So, yun pong yung sinasabi, and you will know the truth, truth sets you free. Something happens when you come clean. Diba? Pag nagsabi ka na ng totoo o nung tinatago, hindi na po ikaw pwedeng mabihag nito, hindi ka nakakabakaba, baka mabisto, no? Kasi it's already out in the open. Kaya po it sets you free. Kaya po it sets you free. Hindi yung ginagawa mo dalas ng tao ngayon. Nagkamali ka, sagot mo, oh, eh, tao lang. It's a form of a lie. Kasi inaabsuelto mo yung sarili mo sa pagkakamali kasi tao ka lang. See? So, you know, hindi po yan ang pinag-uusapan dyan. When we talk of the truth, when you know the truth, it sets you free. Diba? Kung gusto mong mag-improve ang iyong health, aminin mo muna na pangit ang iyong health practices. Diba? It all starts there. Addiction. Ano ang right. ang number one ng 12-step program ng Alcoholics Anonymous? Mm. Diba? Basically say, muna. I am a drunk. Diba?
1: Yeah, in fact, yun yung unang-unang sinasabi pag may session sila.
2: Oo, right. Lasinggero ako.
1: Yes.
2: No, addicted ako sa ano, diba? Then yung mga nakakulong. Grabe, mga nakakulong. Lahat sila sinet up.
1: Yes. Walang diba? Aamin.
2: May kwento nga yan. Meron doon isang pastor na nag-evangelism siya sa kulungan.
1: Okay.
2: Kinausap niya isa-isa yung mga ano, kulungan. Private time. Mm-hmm. After niya makausap yung mga nasa preso, kinausap niya yung warden. Mm-hmm. Sabi niya, warden, palayain mo na ang 2/3 ng mga nakakulong dito.
1: Okay.
2: Sabi niya, bakit? Abay pambihira, lahat pa itong mga tao to halos puro inosente. Walang ginawang mali. Ang ikip mo yung mga umaamin na mga kulong. Diba? So ano mangyayari sa mga tao na yun? Once they get out, if they ever get out of jail, guess what they're gonna do? Babalik ulit sila sa dati. Kasi hindi pa sila lumalaya sa katotohanan. Palaking bagay pala ng katotohanan na yan.
1: And sa topic po natin ngayon, yun nga. So when our kids lie, malalaman natin ano ba yung mga reasons, no? Ano ba yung mga reasons, lalo na especially when it comes to children, sabi mo nga kanina, to our children who were adopted and fostered, na ang kanilang background po ay
2: survivor talaga sila.
1: Survivor sila, no? Again, this is not to excuse the wrong behavior. Ayan tayo uli. We will know the truth. Alamin po natin yung katotohanan po at itong magpapalaya sa atin. Pero dito po sa simula po, let's give an introduction po sa ating topic. Sabi po dito, extensive developmental psychology research. Ito po ay galing sa... Ang dami mo palang sources dito.
2: Madami
1: kang sources. But the research supports these dynamics. Studies demonstrate that lying is a normal development milestone tied to cognitive growth rather than a sign of moral failing. Wow. Mm. Okay, so hindi siya, it is tied ng malaki sa developmental growth ng isang bata rather than pumalpak ka sa pagturo ng values and morals sa kanila. Kasi nga, di ba, actually even the Bible says pinanganak tayo na makasalanan na tayo and even a child, madalas ginagawa example yung ano, yung pag-iyak ng bata. But I don't think, so madami po dito, makikita po natin, sabi ng the science behind why children lie. Sabi ng theory of mind and executive function, yung cognitive development na pag-uusapan po natin, yung pag-develop po ng brain, no? Prominent researchers, meron tayong mga ilang mga researchers dito na nag-share ng kanilang studies. Dr. Kang Lee ng University of Toronto and Dr. Victoria Talwar ng McGill University have shown that lying requires 2 cognitive milestones. Meron daw dalawang milestones, no? Number one daw is the theory of mind. The realization that other people do not have access to the child's internal thoughts or experience. Ano ibig sabihin yan?
2: Ibig sabihin ng theory of mind, sabi niya na ang bata daw ay ipinapaliwanag niya the science behind why nagsisinungaling ang mga bata. No? Ang isang theory po niya ay that people do not have access to the child's internal thoughts or experiences. Or in other words, since ang bata ay iniisip niya na hindi mo naman alam kung anong iniisip niya, siya ay magsisinungaling.
1: Okay.
2: Oo. So for example, kuminsan yung pagsisinungaling niya, nakakatawa na.
1: Uh-huh.
2: Natatawa ka na lang. Oo. Kasi parang nag-iisip ka, ba't mo ginawa? Kaya sa isip nila, hindi naman nakikita yung iniisip ko. So gagawan ko ng dahilan kaya ako sinungaling. Yan. Yung pangalawa po, sabi niya, executive function or inhibitory control. The ability to suppress the immediate truth and construct alternative means while managing emotional control. Ibig sabihin, yung tao daw ay hindi niya alam paano i-deal yung kanyang struggle. So, ang ginawa po niya ay pinipilit niyang i-manipulahin yung katotohanan para magkaroon na silang time para aregluhin yung ano. In simple terms, parang ayang cover up.
1: No?
2: May ginawa kang mali, ay mabisto ka sa pinagtatakpan mo.
1: No?
2: So pagtatakpan mo, and interestingly, ang lie always births another lie. Di ba may kasabihan na a liar is a thief?
1: Okay.
2: Di ba? Kasi magnanakaw hindi umaamin. Diba? Kundi in fact, ang magaling na magnanakaw ay pinapalabas nila na honest sila. No? Na pure intention nila. Na meron silang maleta. So from the outside, it looks like they're clean. But from the inside, ganun. Now, bago sila mabisto, mamaniobrahin nila yon para hindi sila mahuli. Kaya sinabi, ang magnanakaw daw ay magaling na sinungaling. A liar is a thief and a thief is a liar. Diba? So yun ang sinasabi, some of the scientific research dito. Pero meron din pong apat na dahilan kung bakit ang bata ay nagsisinungaling. So we can jump right on into it now.
1: Sige, simulan na natin.
2: Yung una, ito number one to. Ano yung number one? Fear of consequences.
1: Consequences.
2: Ano ba yung consequence sa Tagalog? Hindi naman parusa eh.
1: Yung
2: kahinat na nung, ano, kahinat
1: yung resulta,
2: na
1: nung, yung kapalit, yung kapalit nung, nila. So, fear of consequences. The most common motivation is self-protection.
2: Right.
1: So, syempre, ayaw mong tanggapin yung consequence nung ano mo.
2: Lying to avoid punishment, losing privileges, or just disappointing an authority figure. It's not always evil. Diba, doon nga sa isang family forum where I spoke at sa Revolution Church, kila Revelation City Church, nung pinapaliwanag ko to kasi may nagtanong na magulang. No? Sabi ko, even if kayo ang pinakamagaling na magulang sa buong mundo, ang anak ninyo ay nagbe-benefit ng excellence nyo being a parent. Pag yung batang yan, feeling niya yung kanyang asal ay baka mag-cause ng disappointment, they will lie.
1: No? Yeah.
2: They will lie. Kasi nga, it's either may ginawa kang mali o nagkulang ka sa paggawa ng tama. Ayaw mo maging disappointment, they will lie.
1: Ang ganda nung ano eh. So ayokong mauna, no? Pero kung ang reason nila ay fear of consequences, then we must do something about the consequences. Pero mamaya na po yun kasi
2: segue tayo pabalik. Adam and Eve. Okay? Anong ginawa ni Eva? Kinain yung prutas. Right? Then dumating ang Panginoon. Obviously, si Adan, kinain din niya. Actually, si Adan ang sinungaling sa Panginoon. Pero yung sinungaling niya, sinegue niya. Bakit? Sabi ng Panginoon, bakit mo hinawakan o kinain ang fruit of good and evil? Anong sagot ni Eve? The serpent made me do it. Anong sagot ni Adan?
1: Si Eve.
2: The woman that you gave me. Ang tanong ng Panginoon, ba't mo kinain? Ang sagot nila, kasi siya eh, dineflect niya ang katotohanan. Diba? Ang totoo nun, yung unang line nila ay hindi nila ginawa yung utos ng Panginoon. Which was, huwag kainin yung fruit. Hindi. Ano sabi? Take dominion over the earth. Eh, animal lang yan eh.
1: So I wonder, no?
2: Right.
1: I wonder kasi kung ang number one reason is fear of consequence, no? So balik tayo kay Adam and Eve. I wonder did they lie because it's a fear of consequence. Anong consequence na disappoint nila si God?
2: Disappoint si God, they will die.
1: They will die.
2: Right.
1: No?
2: So, and because of that, you know, kung bisa inisip ko eh, ano kayo mga kung umamin na lang sila? Sana hindi na tayo lahat na trouble.
1: Eh, hindi. Kaya lang yun, nag-disobey pa rin sila eh.
2: Oo, kasi nga.
1: Kasi unang step.
2: Kaya mahilig tayo. So, lying po is not directly like, basta hindi kailang magsabi ng totoo. Kung minsan, it's just a version from the truth. And the truth was, hindi mo ginawa the role that was given to you by God. Hindi mo ginawa ang tungkol mo bilang asawa lalaki, hinayaan mo yung asawa mong babae, maglamierda doon sa kung saan-saan. Your role as the husband is to protect your wife. nasaan ka nung time na yun?
1: Mm-mm.
2: Diba? Busy sa trabaho. Ay, ouchie.
1: Mm-mm.
2: Modern na po pala yun, no? Yung busy ako sa trabaho, so wala akong time sa aking asawa o pamilya o ano.
1: Mm-mm.
2: So, sirap sagutin mo yung totoo.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Yan. Ang pangalawa daw po, bakit nagsisinungaling ang mga bata, or another reason why a child lies, is wishful thinking and imagination.
2: Mm.
1: Young children daw under age 5 or 6 often struggle to distinguish between fantasy and reality.
2: Right.
1: They may state what they wish were true rather than what actually happened.
2: Right. Kasi isang napansin natin, lalo sa children in adoption and foster care na lumaki sa institution,
1: mm-hmm.
2: meron silang concept ng anong ibig sabihin ng buhay na
1: pamilya.
2: May pamilya o may karangian.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo yung foster natin dalawa nang galing sa ibang foster home. Mayaman po yung ano eh. Yung unang pamilya namin, aba mm-hmm. talaga. Bakit? Kasi po may TV sila. So sa kanilang concept, may TV sila. Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Para sa bahay natin, mas mayaman pala kayo. Mm-hmm. Bakit? Mas malaki yung TV nyo.
1: mm-hmm.
2: Di ba? Sa kanila, ang concept nila ng kayamanan ay maraming stuff. So that's why children who are in, who grew up in institution like to hoard. Common yun.
1: Mm-hmm.
2: They love to hoard even things that they don't use anymore. They hoard.
1: Mm-hmm.
2: Iniimbak nila. Yung dalaga natin dalawa, yung lumang tsinelas na sira na, hindi na kasya. Nakita ko nung isang araw, nakatabi.
1: Mm-hmm.
2: They hoard. No? Kasi yung kanilang concept ng maayos na buhay has all of these things.
1: Mm-hmm.
2: And so sometimes they will be they will take things na hindi kanila.
1: Mm-hmm.
2: Or they will eat things na hindi nila dapat kainin. Kasi sa kanila, ang kanilang intindi ng maayos na buhay ay walang paghuhunos dili sa mga bagay na ganito.
1: Mm-hmm.
2: So now you confront them, you know, parang yun, yung magkapatid na inaalaalagaan natin eh. Eh, si kuya, ano, merong kinuhang gamit. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Napulot ko lang po, nakakalat.
1: Mm-hmm.
2: Ah, nagtanong ka ba kung kanino yan?
1: Mm-hmm.
2: Hindi po, binigay ko naman sa kanya. Binigay na sa kapatid. Yung kapatid parang, mm-hmm. eh, binigay mo sa akin, di ko naman alam eh. So, alam mo yon. So, sabi ko, nagsisinungaling na tayo. Sabi ko, ang tanong ko ay, nagpaalam ka ba? Nagtanong ka sa mga tao kung kanino ito. Mas kinuha mo ng

0: Batang to, kung ano, nag-iimbento ng kwento.
1: Talabak na sila. Huwag niyo po muna, ano, huwag muna, huwag niyo muna kantein, no? Huwag niyo muna salagin. No?
0: Another reason, the third reason, meron po tayong apat. Ano?
1: Ito most common sa teenagers lalo.
0: Okay, no? Daddy, ano yung third reason?
1: Yan po ay social acceptance or peer pressure.
0: Mm.
1: Lahat ng tao yun ang ginagawa, yun ang sinusuot, yun ang ginagamit, so kailangan yun din ang gawin ko.
0: Mm.
1: Yan. Alam ko lang, si Pastor Andrew, alam mo. Pero hindi naman lying to. Pero nung una natin siya dila sa States, tapos ang dami niyang gusto isuot. Hindi, Dad. Ito suot ng mga bata sa Amerika ngayon. Sabi ko, anak, hindi. Promise you. Hindi, hindi yan. Hindi, Dad, yun pala. O sige, anak. Magdala ka ng ganyan. Pero wag lahat. Magsuot ka ng normal na damit. No? Pagdating natin doon, sabi niya, Dad, tama ka. Wala ko nakikita ang bata. Agad isuot. Pero dahil gusto niyang, ayaw niyang ma-outcast o ma-out of place sa tahanan ng ibang, I mean, sa ibang bansa o sa ibang tao, they will be forced to lie, no? Sabi niya, older children and preteens may exaggerate a lie to fit in, impress peers, or protect a friend, or boost their own self-esteem. That's why they lie. They will say all of these things, no, in order to make them feel secure. No?
0: Yung mga magdadagdag ng kwento na, oh, ako din eh. Ginawa ko rin. Oh, ako din. Oh, oo, naalala ko nga. No? Kasi nga, they want to fit in.
1: Yung bunso kasi namin, kailangan ho ng prayer. No? May pagka alaskador na ewan yung bunso eh. No? Meron siyang kaibigan na lahat ng sabihin niya, yung kay, oh, nagawa na rin namin yan. Nagawa niya.
0: Yes.
1: Ang ginawa niya, nag-invento siya ng kwento.
0: Nag-invento siya.
1: Tapos, ano niya tawag doon, binate niya ang kaibigan niya.
0: Which mamaya point natin yun.
1: Point natin yun. Noong binate niya yung kaibigan niya, sabay kinabig niya, wala naman nun, inimbento ko lang yun.
0: Oh, parang sinabi niya, o naalala mo nung ano, nung halimbawa lang, naalala mo nung nagpunta tayo sa ano, naalala ko yun. Eh, wala naman talaga.
1: Wala naman. Sabihin sinabi, imbento ko lang yun eh. Wala ka naman.
0: But the reason why nagaganon yung friend niya na yun was because he wanted to fit in.
1: Right, he wanted to belong.
0: And he wanted to belong, yes.
1: Wanted to belong.
0: Oh. And last po, sabi po dito, testing boundaries and control. Lying can be a way for children to assert independence, test parental limits, or see if they can control a situation or outcome. Mm. Ano mga example ng ano? A child lying because they want to take control of the situation. Naisip ko yan kanina.
1: Actually, it's very related sa una. Yung social acceptance, no? In other words, pag nagsinungaling doon ang bata, they are trying to ano to assert their independence, to show na kaya ko na to.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sila to trouble eh. Hindi kaya ko na to, kaya ko di. And they realize they can make adult decisions, but they can't handle adult consequences, right? So in doing so, in order to control situation, they will lie. They will lie. They'll pretend. They will lie. They will do things na kalamu alam nila. Yung pala, hindi naman nila alam talaga gawin. So mag-i-end into disaster yan, no? Kaya mo ba? Oh, kaya ko po yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. No? Kaya ko yan. So, you know, they will pretend like they know, you know, what's going on. Alam ko si Pastor Andrew nag-aaral magmaneho. Student siya. Sabi ko, anak, pagliko natin, hanging. Pagliko natin ng kaliwa, hindi mo na kailangan pihitin ang pihitin yung manibela. Pag lumigo ko ng kaliwa, as you are straightening ng tires, babalik yang manibela mo, igaguide mo lang.
0: Mm-mm.
1: Okay. Ito na ngayon kami. Sa may school to eh.
0: Oh, kumaliwa kami. Kaya ako doon.
1: Kumaliwa kami. Kaliwa namin, nakita ko, merong Pajero pababangga sa amin. Hindi pa rin niya tineturn. Yung manibela, araro inabot namin. No? Naararo namin yung pintuan. Sagot siya sa akin, sabi mo babalik eh. Sabi ko, hindi automatic babalik. Babalik siya pa rin gag-guide mo. Hindi yung nakahawak ka lang na nakaliko. Right? So yung nga, he thought he could make that decision but unable to alam mo na, oh, da, alam ko na, alam mo na, alam ko na, alam ko, yun pala, hindi naman talaga niya totally alam, no, how

0: to handle it.
1: Yeah. So, yeah. All right. So now let's go to the 6 ways to deal with lying. So what do we do? Knowing that these are the reasons. No?
0: Lalo na kung inyo pong anak ay may tendency na magsinungaling.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: If they have a tendency to lie for any of those reasons, whether foster or adopted or ano, if they have a tendency, do number one. Ano number one? Avoid.
1: Avoid setting traps.
0: Huwag nyo silang iset up para magsinungaling, para matesting nyo kung talaga sinungaling sila.
1: Okay. Yes. Parang katulad ng ginawa ng anak mo sa kaibigan niya. Okay.
0: Kasi alam nyo naman, parang ano yan eh, kahinaan na nga eh. Mm. Ilalagay mo pa siya sa posisyon na magsisinungaling sila.
1: Uh-uh.
0: So, sabi niya, if you already know the truth, don't ask a question that invites a lie. Mm. Diba? Ako po bilang guidance counselor, sinasabi ko parati yan. Mm. Bibigyan kita ng pagkakataon, magsabi ng totoo.
1: Mm-mm.
0: Alam ko na ang sagot. Bibigyan lang. Kasi you're trying to prevent them from further telling lies.
1: Mm-mm.
0: No? So wag po natin silang i-set up para magkamali. For example, asking, ikaw ba nakatapon ng juice? Samantalang nakita mo naman na sila'y nakatapon ng juice.
1: O kaya alam mo naman, kasi wala naman ibang tao doon.
0: Wala ibang tao, kundi sila lang. Okay. Ang sabihin natin ay, you know, I saw what happened.
1: Mm-mm.
0: Linisin na lang natin.
1: Linisin natin.
0: Okay.
1: Oo nga, no? Kasi minsan nga yun ang ginagawa natin. Alam mo na, pero para lang gusto mong marinig.
0: Gusto mo ma-prove sa kanila nagsisinungaling sila.
1: Uulitin mo pa.
0: Oo.
1: Uulitin mo pa. So, if you already know, alam mo naman na gano'n na yun nangyari, diretsuhin mo na. Huwag mo nang bigyan na, huwag mo nang painan.
0: Magsolusyon
1: na
0: kayo.
1: Magsolusyon. Oo.
0: So, na, iba po yun sa you want to give them a chance na magsabi ng totoo. For example,
1: alaga natin.
0: Sa munakuha ito.
1: Mm-mm.
0: Hindi ko kagad sinabi na huwag ka magsisinungaling, kinuha mo to.
1: Mm.
0: So, sa munakuha, ang sagot niya ay, hiningi niya sa akin eh. Sabi ko, para si Eva't Adan to. Hindi yun ang tanong ko.
1: Mm-mm.
0: Tanong ko, saan mo nakuha?
1: Mm-mm.
0: Nakakalat po. Hindi din yun ang tanong ko. Ang tanong ko, saan mo nakuha?
1: Mm-mm.
0: Nakita ka po, nakakalat lang doon. Okay. Nagpaalam ka ba?
1: Mm-mm.
0: Kanino ba to? Pwede bang gamitin to? Pwede itong anuhin? Hindi po. Okay. Kasi nagsisinungaling ka sa akin. Ang tanong ko, saan ang sagot mo ay nakakalat lang?
1: Mm-mm.
0: No.
1: Mm-mm.
0: Bakit napunta? Kasi hiningi niya sa akin. Sabi ko, yung kapatid tuloy niya parang, ba't ako? Sinabi ko din, eh bakit ikaw? Tinanong mo ba? Saan mo nakuha yan? Oh, sabi ko. So, you know. Pero pag alam niyo na po, yun nangyari talaga.
1: Yes.
0: Huwag na kayong, huwag niyo na silang ano, bigyan ng pagkakataon para makapagsinungaling pa.
1: Parang ano, parang nung isang araw eh, ano, di ba, naalala mo, nakatago yung mga soft drinks kasi meron tayong gathering eh. So may soft drinks tayo and we don't allow our kids to drink yung mga maliliit na soft drinks. So tinaas, ref. Eh nakita na sa CCTV na pumuha ng
0: upuan
1: talaga. Oo. Kinuha talaga. So instead of asking,
0: sinabi ko na.
1: Sinabi mo na dinerecho. Para wag nang matukso pang magsinungaling.
0: Sabi ko, nakita ka sa CCTV.
1: Kung uminom ka ng ano.
0: Kinuha mo yung soft drinks. Mamaya, magreklamo ka na naman. Masakit ang ipin mo. Masakit ang dyan mo. Reklamo ka pa.
1: So,
0: tanungin mo na.
1: Diretsuhin mo na. Kasi katulad ng example na yun, di ba? May nakita ka natapon. Instead of saying, natapon mo ba to? Sino nakatapon nito? Sabihin mo na lang na,
0: Kasi, matatakot pa yun sa consequences.
1: Matatakot siya. So, huwag na natin dalhin doon sa point na yon where you will, I think that's part of the provoking eh. No? You provoke pa.
0: Binigyan
1: mo pa ng chance na para hindi magsabi ng
0: totoo.
1: Number two po, the second thing that you can do is praise honesty first.
0: Ganda nito.
1: Praise honesty
0: first. Kumisan po tayo mga magulang in our desire na to correct lying.
1: Mm-mm.
0: Correct tayo ng correct. And hindi naman po sasabing mali i-correct. Pero napupunan niyo po ba pag nagsasabi siya ng totoo?
1: Totoo, right. Mm-mm.
0: Kasi by doing so, nagkakaroon siya ng sense of value na, so kung sabi pala ako totoo, kahit kung minsan mahirap, no? Mas mabuti yun. Again, alaga natin, no? Itong kamakailan, may nagpulit-pulit ng papel. No? Okay. Tinanong ko, sino nagkalat dito? Taas kagad din siya ng kamay. Okay, very good, very good. Mabuti na sinabi mo. Walisin na yan, linisin na natin.
1: Right.
0: Ganon. Kasi kung hindi, pag tinanong mo, sino nagtapo dito? Pero alam mo naman pala. Diba? So, purihin natin pagka sila po ay nagsabi ng totoo.
1: Mm-mm.
0: Para maramdaman nila na, yun pala yun.
1: Kung
0: sabi kong totoo, ano sabi natin? Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Yan po sinasabi dyan.
1: Okay. Actually, maidagdag ko lang dito sa part na to yung praising when they tell the truth. Minsan kasi, and I've seen myself do this before, no? Halimbawa, alam mong hindi nagsasabi ng totoo, no? Finally, nagsabi na. Finally, nagsabi ng totoo. Imbis na i-praise mo. Ayan!
0: Sabi ko na nga ba, sinungaling ka?
1: Sinabi ko ni. Kaya, alam mo yon, parang yung bata, nagsabi lang ako ng totoo.
0: Sabi mo, magsabi ko totoo. Sige, pinapagalitan mo
1: so, ko. Once nagsabi na ng totoo, ano ka na, kabig ka na, ay, thank you, anak. Thank
0: Awat
1: you for
0: na.
1: Telling the truth. O, diba? Mas maiging na kapag sabi ka ng totoo. Okay, so you praise them when they start telling the truth. Ang pangatlo naman po ay, okay.
0: Mahirap to.
1: Akin ba to o sa'yo?
0: Sa akin ata to, sa akin. Keep calm. Nakapo.
1: Wow.
0: Keep calm. And separate the life. Ang hirap niyan. Sabihin, wag niyong, pag yung kanyang ginawang kasinungalingan, wag daw natin gawang description ito ng pagkatao niya.
1: Yes.
0: Diba? Sabihin niyo na, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka na naman. Kesa sa, sinungaling ka! Okay. Ihiwalay daw natin. The hard part is the keep calm. Keep calm part. Kasi, nakakainis pag tayo pinagsinungalingan.
1: It's talaga, sabi mo nga kanina.
0: Nakakayamot.
1: Diba? Sabi mo kanina, hindi lang basta nakakainis tsaka nakakayamot. I think ako personally, sabi mo kanina, that's one of those things na pinakamahirap sa isang magulang. Kasi na-hurt ako. Na-hurt ako and I tend to take it personally. Kasi sa akin, do you not trust me enough para sabihin mo sa akin yung katotohanan? Hindi ba established yung ating relationship na kinakailangan mong mag-falsify ng katotohanan sa akin? Bakit hindi mo kayang sabihin sa akin? Hindi mo ba ako napagkakatiwalaan? So I take it personally. Very personal ako when it comes to the lying part.
0: Well, pero sometimes don't take it personally kasi
1: yun nga.
0: The motivation sometimes, like we said, it's not consequences but just to be, you made a mistake and you don't want to be a disappointment.
1: Kaya nga eh.
0: Umalpak na naman ako.
1: Correct. Kasi nga, kung babalik nga tayo sa reasons, you are not the reason.
0: Naalala ko tuloy yung prayer ng isang alaga natin tong kamakailan. Ano yung prayer niya bago kumain? Sana po mabuo na ang aming pamilya.
1: Mabuo na ang
0: aming sabi
1: pamilya.
0: Mo, ano yung sabihin?
1: No? Hindi kasi nga, in my mind, I'm thinking, kasi tayo, bilang on the side, no? Bilang foster parents.
0: Foster parents.
1: Fostering is just temporary.
0: Hindi naman talaga tayo yung totoong pamilya.
1: Fostering because ang goal mo is permanency, right?
0: Right,
1: so
0: right.
1: Permanency can look differently, no? Pwede kasing permanency if they can be reunited with a biological family or if that's not possible, permanency if somebody else can adopt them, no? So temporary lang siya. So when he said, so one of our jobs bilang foster parents is to make sure that they are prepared for that permanency.
0: Kaya ba nila?
1: Inihahanda natin sila. Ibig sabihin, kasi minsan ang tendency bilang foster parents is to make the biological or kung sino man yung
0: look bad.
1: Look bad.
0: To look bad.
1: Pero hindi dapat po. hindi dapat natin ipa-make look bad yung kanilang biological family. Kasi kung doon sila mababalik, then we have to prepare them to be excited about their reunified.
2: Yeah, yeah.
1: So, kaya lang, because at the stage na medyo negative, ano, ang nanggagaling po sa stories ng mga bata, but you still want your... Tinatry mo i-balance eh.
0: Kaya nalang kayo, di ba yung prayer niya, sana po mabuo na yung pamilya. He was... Tinanong mo.
1: O kaya nga, so binabanggit ko lang yung reason ko kasi na medyo na ano ko nung sinabi niya.
0: Nung sinabi niya,
1: kasi akala ko ang ibig niya sabihin.
0: Gusto niya bumalik doon.
1: Ay, gusto niya bumalik kasi that would be the first sign. Kasi before talagang
0: ayaw.
1: Oh. Gusto niya mabalik. Oh, wait lang. Gusto niya nang mabuo yung kanyang family. So, I asked him after that. Ang sabi ko, anak, ano ibig sabihin mo na ano? Kasi igagrab ko na yung opportunity I was going to grab the opportunity na because he was thinking positively about his biological family.
0: Na.
1: I'll start talking about yun nga, yung reunification and all. So I asked him, sabi ko, ano ibig sabihin mong mabuo yung family natin? Mabuo na yung family natin. And then ang sagot niya ay, nalala mo? Ang sagot niya ay,
0: gusto niya mabuo in the sense that maging mabait na.
1: Yes.
0: Maging mabait na po kami dalawa ng kapatid ko.
1: Oh.
0: Kasi ang isip niya, hanggat hindi siya nagiging
1: mabait.
0: Satisfactory,
1: yes.
0: Hindi na siya naglalay, hindi siya nagagawa ng mali, ay sira ang kanyang pamilya.
1: Oh.
0: Which actually describes the original family noon. Kasi pagka... pag may sabit sila, makulit sila, ganito sila, sila'y pinalalayas at pinapaalis ng kanilang pamilya. So in his mind, even though ilang buwan na sila sa atin, ang isip nila, kung mapapasaya ko yung aking pamilya, if they will like me and I can keep myself clean, then mabubuo yung pamilya. Kasi pag hindi, masisira ang aking pamilya dahil sa gawa niya. Can you imagine the pressure that is on the shoulders of a child?
1: Right. But going back, ano, kasi sabi natin, keeping calm. It's hard to keep calm. Kasi
0: it's hard pag offended ka.
1: Oo, kasi ako, I really take things personally. That's why I have to go back again to the four reasons. Yung four reasons for lying is not really because they don't like me, they hate me, or they don't respect me or love me.
0: Right.
1: It has nothing to do with me.
0: It's more on them.
1: And they, yun nga, yung
0: and again, hindi
1: reasons.
0: Po ibig sabihin nun, dahil naintindihan mo na it's on them na it's okay.
1: Mm-mm.
0: But it will change the way you think and react to things.
1: Mm-mm. Yes, okay. So punta po tayo dun sa fourth one po natin. Ito, gusto ko tong part na to. Kasi kanina, sabi natin, ang number one reason is they fear the consequence. Okay? Mm-hmm. Natakot sila sa consequence. So, focus on problem solving over the heavy punishment. Kasi baka naman, ang reason nila for lying is because alam nila na matindi ang kapalit kapag nabuking ko ano yung mali nila.
0: Yari ako.
1: Oo. Kasi, kung matindi kang magparusa, matindi ang kapalit, na minsan hindi po kapantay nung behavior,
0: hindi commensurating
1: dun sa wrong behavior na ginawa. And we always teach that whenever you correct a behavior, make sure na yung way of correcting mo is not equal
0: appropriate.
1: But appropriate dun sa wrong behavior na ginawa.
0: Right.
1: Kasi if it's not, then they will hide. They will cover up. They will lie about it. Kasi nga takot sila dun
0: survival
1: sa
0: na, no? Survival.
1: Oo. Sabi po dito, focus on problem solving over heavy punishment. Shift the focus from harsh penalties to logical consequences and repair. I love that word, yung repair na yan. Kasi ang goal nga natin is to fix, to correct the wrong behavior and to fix things. Hindi lang yung basta na
0: basta inanom mo lang ng moment na yon.
1: Yes, oo. If a rule was broken, focus on how to fix the situation or make amends rather than imposing an unrelated punishment that creates resentment.
0: Ang nangyari, pag nagkamali tayo o mali yung ating approach, na ginawa natin consequential yung kanilang parusa, ay lalo magsisinungaling.
1: For example,
0: uh-oh.
1: Halimbawa, as simple as ano, ito, lagi ko sinasabi yung, halimbawa yung bata, no, nasa kainan, natapon. Mm. Ito, madalas ko to nakikita, even in public places.
0: Right.
1: No? Natapon yung inumin. Ano ang gagawin agad? Halimbawa, yan, hawak mo, andyan yung kamay mo, no, natabig mo. Ano kaagad ang, ano, ang gagawin ng nanay? Hmm. Sinabi ko na kasi huwag kang malikot eh, natapon mo tuloy. Okay? So, because ang mind ngayon ng bata is that
0: every time magkakamali siya, papaluin mo siya. Ako,
1: ganito ang kapalit. No?
0: Magsisinungaling
1: na lang ako. Magsisinungaling na lang ako. The next time, because alam niya na the manner ng correcting ng kanya, or not nga correcting eh, punitive. Oh. Punitive yung dating. Ang tendency po niya, pag greater things na, i-hide na lang niya.
0: Tago ko na lang. Tago kasi na delikado lang. Eh.
1: Oo. But another example din ng ano, no, yung kapantay na, sabi dito, ang word na ginamit niya is logical consequences. For example, let's say, hindi paggawa ng homework. Okay, hindi gumawa ng homework. So, nalaman mo. Ano ang possible na kaparusahan or punishment na hindi pantay?
0: 39 lashes.
1: 39 lashes. Palo.
0: Para si Jesus, palo.
1: O di kaya, by the way, huwag niyo pong gagawing consequence po ang ano ha, ang necessities. Merong minsan hindi mo pakakainin. Sige, hindi ka gumawa ng homework, hindi ka kakain ngayon. Una, na-correct ba yung hindi paggawa ng homework? Hindi.
0: Wala pa rin siyang homework.
1: Wala pa rin siyang homework. Diba? Wala pa rin siyang homework. Pangalawa, huwag mo i-deprive yung bata ng pagkain kasi it's a need, no?
0: Right, right.
1: A better way to do it would be, kasi katulad yan, pag sinabing, ba't di ka gumawa ng homework? Sige, ang parusa mo ngayon, di ka kakain. Bayaan kung magutom ka kasi hindi ka gumawa ng homework mo. So, hindi siya
0: layo.
1: Ang layo, layo, diba? Eh. So, the next time, masasabi niya, hindi po, gumawa po ako ng homework. Kinain lang po ng aso natin.
0: Hindi, ayun, so nakita ko, alam mo nun, si Franklin is to dyan, ano, college na yan, sa Bible school na, nung elementary siya, diba yung, ano, magbabakasyon tayo, tapos na labat na schoolwork niya, tapos na po, no, ipasahan na ng card, may tag doon teacher, ma'am, ang dami po na,
1: missed work,
0: ha? Ah, ganun, okay, so habang nagsuswimming kami, yung mga kapatid niya, ano na, anong nangyari? Kasi natin siya sa bangko, tinatapos niya yung tinsyan-tingin, sasubi mga kapatid niya, tinsyan-tingin. No, hanggat di mo tatapos yung homework mo na yan, yung mga back work mo, hindi ka sasama sa swimming. Hindi namin siya iniwan sa bahay. No, hindi namin siya iniwan sa bahay. Isinama pa rin namin siya. Pero, tapusin niya muna, torture, kasi kaharap mo yung mga kapatid mo nagsuswimming. Ikaw, you know, eh parang labilima ata yung homework na niya. Tapos, tapos nung ano, eh, puro lalaki pa man din, no? Nung tapos siya, sabi ng mga kapatid, yay! Palakpak!
1: So, katulad nun, ano, balik tayo dun sa homework, di ba? Homework, ang kaparusahan, huwag kang kakain. So, hindi siya pantay. And then, hindi mo rin na-correct yung behavior.
0: Ganun pa rin.
1: So, ang tendency nga, no, next time, naku, hindi ako makakain. They'll lie about it, no? Kasi, takot sila, ayaw nila yung consequence na yun. Instead, you can say, anak, hindi mo nagawa yung homework mo. You have to do it. Okay? So, tanggalan mo na kita ng privileges ngayon, no? And makukuha mo yung privilege na yon after mo magawa yung homework mo. Pero nagawa yung homework.
0: Nagawa after. At na-address. Imbis na itago kasi natatakot sa consequences.
1: Okay. Number five na po tayo.
0: Number five, examine the root cause. Look at what prompted the lie. If it was driven by fear, evaluate whether your expectations or discipline strategies feel overly punitive. If driven by low self-esteem, look for ways to build their confidence.
1: Yes.
0: Uh-oh.
1: Yes.
0: And I remember in a forum, I was asked by a young man that says, desperate. Sabi niya, paano po yun pag gusto kong kausapin yung mga magulang ko tapos may problema ako? akala nila ang lakas-lakas ko.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi ko sila makausap. Kasi pag kinausap ko, pinapagalitan na ako.
1: Mm-mm.
0: Yan lang. Hindi mo inaano. Ganun po. Anong, ano pong pwede kong gawin?
1: Mm-mm.
0: Ang hirap kaya sagutin nun.
1: Mm-mm.
0: For me as a counselor, parang, gusto ko sabihin, sabulutan ko kaya mga magulang. Kasi, paano nga naman, di ba? So yung bata, you... is expressing to a stranger
1: Mm-mm.
0: his desire to communicate with his parents but Mm-mm. knows that he will be dismissed or perceived na mahina. So, he puts on this confident air. And you can see in his clothing, lumalabas. Yung clothing niya, medyo bad boy yung dating. Long hair, may quintas, yung para siyang motorcycle rider. Yung dating, yung pala, all of the whole thing was just a costume to project that he was, you know, confident. So, ang talong niya, paano pong gagawin? Paano ko pong kakausapin yung mga magulang ko tungkol doon?
1: You know yung number 5 na yan? Yung examine the... Nasa number 5 na ba tayo?
0: Yes.
1: Tama ba ako, no? Yung examine the root cause. I go back again. I go back again yung kaninang sinasabi ko. Kasi nga, when you... try to keep calm. Sabi ko kanina, it's hard to keep calm kasi nga I make it personal.
0: Mm.
1: I make it personal. So, ang tendency ko rin is that yung reactions ko rin, iba din. But if you go back, like number five says, examine mo ano ba talaga yung cause.
0: Bakit? Saan ang galing?
1: Saan ang galing? Kasi nga, una, you will understand na hindi, labas sa'yo yan. Hindi, you don't make it personal. Pangalawa, the way you respond will be different. Kasi remember, when they make mistakes, no? Your goal, our goal as parents is to help them realize na wrong yung ginawa nila and then help them make reparations. Help them
0: right.
1: correct, no?
0: Right.
1: Without you making it personal and you getting dysregulated yourself, kasi ngayon, ang nagiging focus nila, mali na nga sila, galit ka pa.
0: Doble na.
1: Pwede ka naman mag-show ng disappointment na pinag-usapan natin to recently. You can show your disappointment doon sa ginawa without lumiliit yung tingin mo sa tao. Kasi nga, nangyayari.
0: And on the practical side, sa totoo lang, that's hard when you're already upset.
1: Mm-mm. It is hard.
0: Kaya nga,
1: sobra.
0: Important yung calm. Now, what does it mean to keep calm?
1: Mm-mm.
0: So, even this kid, you know, sabi ko sa kanya, well, if overwhelmed ka na, maybe while you're overwhelmed, that's not a good time to talk to your parents.
1: Mm. Mm-mm.
0: Kasi alam mo na yung magiging response nila eh.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: So, you come back, and sabi ko, kalma ka muna, and instead of saying, you know, ma, you know, dad, ma, you know, may problema ako eh, gato.
1: Mm-mm.
0: How about asking, you know, ma, pag nalulungkot kayo, anong ginagawa nyo?
1: Mm-hmm.
0: Dad, ikaw ba, ano, na broken-hearted ka na ba? Anong ginawa mo na broken-hearted ka? Kasi hindi ko alam kung anong gagawin doon eh.
1: Mm-hmm.
0: So pinapabayaan ko siya na masabi niya yung saloobin niya para hindi na siya magpakita ng front sa labas.
1: Mm-hmm.
0: And then pag-respond nila, tsaka ka bumalik ulit. Eh ako po, yun ang naramdaman ko. Ano kayang pwede kong gawin? Ganon.
1: Mm-hmm.
0: So you come from dun sa angle na yun. By doing so, na naabot mo yung root cause nung problema.
1: And then last one po. Nako, ito po. Model honesty in daily life sa sarili mo.
0: Right.
1: Ikaw mismo. Children observe adult behavior closely. Avoid telling little white lies in front of them. Example. Telling someone, yan na nga yung kanina natin, di ba? Telling someone on the phone that you aren't home pero nasa bahay ka naman.
0: Oh.
1: O, di ba? Yung mga maliliit na
0: sabi
1: bagay
0: ng nanay
1: yun,
0: ko, wala po siya sa bahay namin.
1: Oo, di kaya, ito common to eh, no? Kapag halimbawa nalilate ka sa isang lugar, tapos hinahanap ka, nasan na kayo? Sabi, ito na, ano na, malapit na.
0: Yung pala, paalis ka pa ng bahay.
1: I mean, if your children see you, na ganun ang
0: ginagawa.
1: They will do the exact same thing. No? Kaya ano, tayo mga magulang, wag po natin nilalanglang yung mga ganun eh. Ikaw, make it a rule at saka guidelines mo sa sarili mong buhay na Even with the little things, you'll always be honest. Kahit nasabihin natin na it will make you look bad. Balik tayo dun sa pagiging late, no? Huwag mo nang sabihin.
0: Kahit na may abutin ka ng consequences mo, tanggapin mo na lang.
1: Naku, pasensya na po. Sorry, medyo nalilate po. Running a little bit late. I'm really, really sorry. You know, nakita nila
0: tanggapin yung... Tanggapin mo yung consequence.
1: Tanggapin mo yung consequence.
0: Pag nagkamali ka, apologize ka.
1: Yes, oo. So, you know, be a model to your children. I know it's hard. It's so hard to raise children, lalo na, you know, if they come from, you know, hard places.
0: Right. Lalo na we come and then we live in a very complicated world.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: It's very easy to just take the easy way out and just lie about it. Mm-hmm. You know, when it's so much worse than that.
1: Mm-hmm. So. Sa akin, ano, two things talaga yan eh, na lagi kong tinatry to remind myself. When things like that happen, sabi mo nga eh, huwag mo nang painan pa. Huwag mo nang bigyan ng chance for them not to tell you the truth. You assume mo na lang na talagang
0: yun, assume mo na lang. Na tama yung word niya. Assume mo na lang.
1: Oo. And then, at the same time din, tinatry ko talagang intindihan bakit niya nagawa ito. No, para you guide them into making the behavior correct instead of them closing tapos para magtago na lang, ayaw na lang nila.
0: Right. And if you struggle with situations and trying to, it's okay to tell your children, ang hirap nito situation na to, ah. You know, kasi ganito. Nonetheless, I will still have to do the right thing and do the truth.
1: Ayan po. So, ang prayer po namin is that meron po kayong natutunan at na-bless po kayo muli sa ating conversation today. And if you were blessed, pakishare nyo po ang ating episode ngayong araw na ito para po madami pa pong mga matulungan mga magulang as they raise their children. So, yes. Dad.
0: Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Hirap maging magulang, Panginoon. Napakalaking responsibility to absorb, to get all of this. Pero Panginoon, we know that our children are gifts from you, heritage from you. And so today, Father, that's what we ask. We ask, Father, give us grace and strength. Naharapin namin ang lahat ng ito, Lord. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Thank you po mga kaagapay for joining us again today ngayong Martes po ng umaga, Tuesday edition po ng Family Matters. And ingat po kayo dyan. Huwag po kayong masyadong magiging frustrated when it's a blessing to be a parent. Napakalaking responsibility, but God will give us the grace and the wisdom to guide our children. So nagpapaalam po ngayong umagang ito at Isa Tika.
0: Pastor Jay Fatika po. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po, magandang umaga, maligayang Pasko sa inyong lahat.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
4: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Mga kaibigan, kumusta po kayo sa mga sandaling ito? Minsan pa ay nagpapasalamat ako sa pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama sa ating palatuntunang Life is Beautiful. Mga awitin at mga kaisipan na sana po ay magbigay ng inspirasyon at maghatid sa atin sa mas malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat, at tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan.

Ang sabi sa Mikas, Kabanatang 6, Talatang 8, maging makatarungan, mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ito po ang layunin ng Panginoon na kahit pa po sa panahon ni Propeta Mikas ay kaniyang ipinahayag sa pamamagitan ng propeta na tayo po ay maging makatarungan, mahalin ang ating kapwa-tao at buong pagpapakumbabang sumunod sa Panginoong Diyos. Paano nga ba maging makatarungan? Iniisip natin wala tayong ginagawang masama, wala tayong inaapi, wala po tayong inaagrabyado. Tama po ang lahat ng mga iyan. Subalit mahalaga rin na tayo ay nagtataguyod sa mga gawaing naghahatid ng katarungan sa iba't ibang mga tao. Pag-aralan po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging makatarungan upang tayo po ay maging matatag sa pagsusulong ng katarungan na nais ng Panginoong Diyos. Ganun din ang sabi ng Biblia, mahalin ang iyong kapwa. Paano nga ba nagmamahal? Ito po ba ay sa pamamagitan lamang ng emosyon? Ito po ba ay sa pamamagitan lamang ng damdamin? Malinaw po ang sinasabi ng 1 Korinto, Kabanatang 13, patungkol sa pagmamahal. At siguro, may iba't ibang mga sitwasyon na maghahatid sa atin ng pagkakataon para ilapat ang mga panuntunang ito. Mahalin ang iyong kapwa, mahalin ang iyong mga mahal sa buhay, pamilya, kapatid, mga kasamahan sa pamayanan o simbahan, mahalin ang mga tao na hindi mo kasundo, mahalin ang mga tao na hindi mo kalahi, mahalin ang tao na hindi mo nauunawaan. Ang pagmamahal ay iminodelo ng ating Panginoong Hesukristo at pwede po nating makita sa kanyang buhay. Nais din ng Panginoon na tayo ay buong pagpapakumbabang sumunod sa kanya. Humility, ang sabi po sa Biblia, yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Hindi naman po ito inferiority. Ang gusto po ng Panginoon ay humility, not inferiority. At nawa, nasa tamang lugar ang ating pagpapakumbaba. Hindi dahil sa atin pong ikinakaila yung ating mga accomplishments ay nagpapakumbaba na tayo sapagkat meron pong tinatawag na false humility. Kapag tayo ay na-appreciate, magpasalamat tayo at ibigay ang kapurihan sa Panginoon. At kinakailangan, tayo din naman po ay mayroon tamang pagtingin, malusog na pagtingin sa ating sarili para hindi tayo maging inferior and yet we are remaining humble. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, nais po ng Panginoon na sa panahon ng 21st century, tayo ay humakbang tungo sa nagpapatuloy na hinaharap at hindi mamuhay sa nakalipas. Tayo po ay mga agents of change and understanding. Nais ng Panginoong Diyos na tayo po ay maging daluyan ng kanyang kaharian sa mundong ito habang hinihintay natin ang pagbabalik ng kanyang anak na si Jesus. Kaya sana kaibigan, ikaw ay nasa panig ng pagiging makatarungan, pagiging mapagmahal at pagiging mapagpakumbaba para sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng Mikas, Kabanatang 6, Talatang 8.

0: Kaibigan, maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig sa ating palatuntunang Life is Beautiful. Kasama ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat. Ilang paalaala po lamang pagkatapos magpapatuloy ang ating palatuntunan, kaya huwag po kayong alis.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate.

0: meet. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.
3: Life is beautiful.

Bahagi po ng ating ministry bilang pastor ang pagbibigay ng benediction. Karaniwan, ito pong benediction o tawag sa iba ay pagpapalang apostol ay ibinibigay pag matatapos na ang isang gawain. Pero hindi naman po kinakailangang ito ay at the end o pag matatapos na ang isang gawain. Pwede rin ito ay sa simula o sa gitna para po bang yung pagsasalita ng amen. Pwede naman yung nasa gitna, nasa unahan, nasa ending. Pero depende po kung paano natin gustong gamitin. Anyhow, itong benediction na nasa Biblia, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa'yo at mahabag sa'yo, ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa'yo at bigyan ka ng kapayapaan, karunungan, kasaganaan at iba pang pwede nating idagdag. Napakaganda po siguro na maging panalangin natin para sa isa't isa. Imagine nyo, no, kung bawat tao na nakikita ninyo silently binibigyan nyo ng ganitong benediction. Kahit na hindi ganun kahaba kasi minsan hindi natin memorize. Pero nakakita ko ng isang makabagong kanta. This is actually not a gospel song, ano. Inawit ni Jason Mraz. Pero napaka-specific nung kanyang mga binanggit na parabang katumbas ng benediction na ibinibigay ng mga pastor. Itinuro sa atin ng Biblia. Itinuro sa atin ng salita ng Diyos. Nawa ang atin pong maging mga wish, mga dalangin sa isa't isa. Mabuti yung God bless you, pero kapag napaka-specific, parang mas natural at totoo na madaling maunawaan ng tao. At kung bawat isa nga po na ating makikita, kasama na ang ating sarili, ay magpo-proclaim tayo ng benediction para sa iba, para sa atin, palagay ko ang mundong ito ay magiging mas mainam at tunay na life is beautiful. Ika nga, ano?

Manalangin po tayo, mga kaibigan. We are so thankful to you, O God our Father. Maraming marami pong salamat sa mga pagpapala na inyong ibinibigay sa mga tugon at kasagutan sa aming mga panalangin. Tunay po, Panginoong Diyos, na ang inyong mga pangako ay aming mapanghahawakan at kayo po ay patuloy na nagmamalasakit at sumasaklolo sa aming lahat. Maraming salamat po sa tibay ng pananampalataya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pag-asang hindi nagmamaliw. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong katapatan. Maraming maraming salamat. Panginoon, pagpalain po ninyo siya na patuloy na nakikinig sa mga sandali ito. Siya na nakikinig at nananalangin na aking kasabay. Nawa ay patuloy na lumalim ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa ay inyong pagyamanin, Panginoong Diyos. Kayo ang magbigay ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kapanatagan at ng katatagan. Nawa, Panginoong Diyos, ay patuloy na masaksihan ng tagapakinig na ito ang inyong kabutihan sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Kayo po ang magbigay ng katugunan sa kanyang mga panalangin. At nawa, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, maramdaman niya ang inyong kalakasan at ang inyong presensya na hindi nagmamaliw, nagbibigay ng kagalakan. Nawa ay kanyang maranasan araw-araw. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga mahal sa buhay. Nawa, Panginoong Diyos, ingatan ninyo silang lahat. Panginoon, pagpalain din po ninyo ang FEBC Philippines at ang lahat ng ministeryo ng himpilang ito at ang lahat ng mga tagapanguna sa FEBC Philippines. Nawa, Panginoong Diyos, patuloy ninyo silang bigyan ng inspirasyon. Bigyan ng inspirasyon na nagmumula sa inyong mga salita. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito. Inyo pong dinidinig ang aming mga ipinapagkatiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kaibigan, maraming maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating palatuntunang Life is Beautiful, at huwag pong kalilimutan na bumisita sa ating Facebook page na Maging Ubas. Ako ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Take care and God bless you.

0: pare.
1: Oh.
0: Halika. Nasubukan mo na ba tong speed?
1: Ha?
0: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
1: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
0: Pare, basketball na naman.
1: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gustong makalaro yun? Di ba?
0: Si Mike?
1: Oo.
0: Kailan pa dumating yun?
1: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon, yung mag-e-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
0: Eh, paano to?
1: Eh, pare, wag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan eh. Laro na lang tayong basket, lika.
0: Bagay. Sige na nga.
2: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
6: Mayong hapon sa ating pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. Salamat sa inyong pagpamati. Kagyari manggihapon ang inyong host, si Coach Tata Belanghel. And of course, this afternoon, may special guest kita, Duane Kabilog, no? And hindi naman ibago sa inyo, no? Of course, si Coach Maki Makayan and Coach Vincent Sitier o si Coach Intong, no? Of course, ang Duane, if pagasubaybay ka mo diri kag sa amon nga ano nga coaching, no? Mabalaan nyo gid nga si Coach Maki and Coach Vincent naging long time assistant ko ni sila, no? So hasta subong, no, gabuligay kami. And well, mga abyan, sa subong hapon may nami kami nga topic, no, this afternoon, no? But before kami magpadayon, it's a Sunday, I hope nga yari kita sa pagpangapi-ngapi and nakasimba na kita subong aga or hindi. May ari pa kita mga last services sa hapon, no? May ara alas 3, may ara alas 5. Nachimpo para kay Lord Jesus Christ, no? Kahit kabalo man kita nga sa sugod palang gidemonstrate na ni Lord Saturn nga sa ikapito nga adlaw kailan lang gimagpahuway, no? And well, mga abyan, no? Ginaabi-abi nato ng mga coaches nga nagapamati, ang mga parents nga nagapamati, mga pastors nga gabasketball, no? I'm sure ang topic ta sumong this afternoon is very interesting, no? Kaga siyempre nami gid, no, nga maistoryahanin naton ang ininga party, no? Kay ti ang ininga party iban medyo maselan ko, no? But to be honest, nami gid may tsindihan sa ato nagapamati, no? Kay ti kami nga mga coaches, no, at siyempre may mga side kami nga hindi man may tsindihan sa iba, no, which is nga dapat being a parent and siyempre being an athlete, dapat nyo man may tsindihan, no? Kaga nami gid this afternoon nga may duwa kita ka coaches, no? Siyempre duwa ta ka coaches yari sa subong hapon maghahatag man sa aton sang input sa subong hapon, no? So si Coach Vincent kag si Coach Maki mahatag sang ilang mga inputs kung ano man ang ilang opinion, no, regarding sa mga especially sa subject sa mga parents, no, nga nagalantaw, nga nagasupport sa ilang kabataan, no? Coaches, siyempre masugod kita, no? Siyempre kanami gini kay nami gid mestoryahan ini, no. Magasugod kita nga coach sa una naton nga mga question, no. I'm sure malingaw gining mga nagapamati sini. So, sa mga ga coach sa kilid, no, nga mga parents, no, during the actual game or during practice or during tune-up games, coach, anong mahambal naton, no, nga coaches nga dapat bala obrahon ini nila, dapat hindi ni nila obrahon, valid inibala or hindi valid or pabulag-bulagan ta lang. Coach Maki, coach, ano coach ang mambal natin, coach?
7: Okay, before ko masabat, coach, mayong hapon, tanan sa mga nagapamati sa Puso at Lakas, coach sa Pinas, coach Tata, mayong hapon. Sa sinaya, coach, sa inyong question, sa ako niya as a coach, dapat hindi na distraction na siya sa mga players na nag-practice and training. So, dapat, hindi na dapat mag-coach pa ang parents samtang nag-practice or nag-training ang mga bata nila. Kaya nag-create na confusion sa mga players. Kaya may instruction ng coach, tapos ang budlay na kung ang instruction mo opposite, nag-contradict man sa training sa dinatudo sang coaches. So leave it to the coaches na lang kay during practice and training. O after the practice, makaano ka mo sa inyong balay, makaano ka sa bata mo. Pero during practice and especially sa games man, leave it to the coaches kay makakreate na confusion sa mga players. So may mga sistema na ginanong ang coaches, so hindi na ka muna mag-ano, trust the process na, trust the system kung ginaano siyang coaches. So sakon lang yan, hindi na ka muna mag as parents, leave it to the coaches na lang. Amo na ako niya, coach Tata.
6: Alright. Si Coach Vincent naman na, coach, intong, coach, ano yung mamadugang, coach, sa ining nga pamangkutanon, coach?
8: Una sa mayong hapon sa tanan, coaches. Siguro, coach, duga ko lang, coach, makitakto to tanan, no? Pero sa kong feeling, do ka disrespectful. Kasi, pras na may coach na, again, makoach ka pa, again. Kasi, taniwala mo na lang yung parampang bata mo, nagubra ka na lang sa ngimong atin. Okay, makoach ka man mo. So, muna, ang sakon lang, gurong madugang, kay para sa akin ni imbutang mo ng bata mo, isaling mo da, pabayaan mo da. Muna, bani Coach Maki, after sa game, pwede ka kahatag tips. Tips lang. Di kasi lang
6: tama.
8: Makoach ka man na lang, tani, wala mo gimpasa, tani, ging amumuni. Ang guaya ka ron, maguba ang tanan, maguba ang sistema mo na. Kung ang coach may sistema, maguba. So, muna kisa, makitaan mo gina nga ang ulo ni Lablag lungi-lungi do electric pan balang nga gatulok kay mami kay daddy. Ako na experience ko man na, pero te isaway ko man ang balang kong pes kay hindi ka nga siyempre ang pamangkot pag inada kung i-coach mo bata mo during game mamatik sayhan or base ang lain pa magbaisay ka mo sa bata mo kay te ako na experience ko man na sa bata ko o amo pa na ganit eh. I mean ko doon hindi sama namin. Pero amo na, coach.
6: So may mga unfair practices, no? Ikaw wala kag absent sa practice, ikaw naging loyal ka tapos sa ginabinsoy kagyapon, no? But again, no? Kung kisaga ni ginatulok na lang ko ni Mrs. Kung kisaga diskusyon man kami, nga wala ko ga react, no? During games, no? It's because nga ti ina siyempre duty na sang coach, no? Sakto na mga coaches, no, nga hindi ta ka-intra kay ti iya na obligasyon. Iya na torno, no? So, being a tatay, siyempre wala gi ko may mo, sakit sa buot. Pero ti agwantahon ko gid, no? Kay ti may mga unfair practices, no? Or may mga desisyon ang coaches nga hindi mo man ma-question, no? So, amo na ginatawag nga coaches decision. So, wala ka gid may memo, no? So, gusto mo man makita ng imo bata nga gampang kay tika practice siya pero may pruti despite of that hindi siya kasulod pruti why to may memo, no? Yet then again it's really more of encouragement lang kag motivation sa bata nga keep pushing lang kay titana na aagyan man na, no, sa mga challenges, no? And nami gid ang inyong ipanghambal nga mga coaches nga ti nga dapat as much as possible nga ginasaway nyo, which is correct, no? Kahit kung pabayaan ta na, magadako na siya kag siyempre makonfuse ang kabataan. Agrigi ko da. Kagang nami lang di coaches, nga siyempre kita nga mga Christian coaches, nga kahit hindi, even though galalain kita, but still find kita ways on how to minimize ang ina nga mga bagay, no? Alright. Next question nato, no? Coaches, mga parents gagahatag unsolicited advice sa ilang mga kabataan, no? Before the game or during games, no? During timeout or during the break or wala takabal or after the game nga nagasinkin kid sa kabataan. Coach, ano naman ang inyo opinion? Coach Vince, anong imo opinion regarding sinisa unsolicited advice?
8: Siguro, coach, kung during game do hindi kid pwede. Kasi siyempre madulang focus ang bata sa coach naman eh, sa team, sa tanan. Kasi mayo lang kung sample lang yung hambal man to sa amay ko kay Cindy man lang amay sa kakatabo. Pero at hindi ka dyan tsakto, no? Ang after guro sang game, akong suggestion, kung gusto mo ginya siling may Cindy ang isang bata, ma-storya man ang parents sa coach nga, coach, ano ang kulang sa bata? O anong pwede ko ipahimo sa bata? Kung nami ko'y positive way, bala, hindi man na siling nga, wala mo gisagi pa sunod ko pero to something amo na lang dapat galantaw masanga ha amo na pinakaano amo nga ha? Hindi nga conclude kada yun wala pa sunod ng bata ko kay hindi mayo man asat eh. Karong pamangkod na sistema na ng lain yung ginatudlo tabi nga basketball kay wala mo ko gambar sa iban nga lain law ayang ilang nga basketball na amo na pero depende na sa makita dapat or ginalantaw man dapat sa parents nga kaangay man blasa ang ginatudlo ya sa ginatudlo man sa coach kasi once hindi magpareyo tidira na damang problema nga la kaya nga may sistema ta ang bata ya gabi no aya ti wala eh dason maperde sinong may sala coach naman so ako nang wala in the coach so wala na coach
6: alright coach coach Mark ikaw coach
7: ako sa gigigod na kay Coach Vincent ti diba adlaw-adlaw kung mga training may mga sistema ang gina-train kasi ang gina-install kasi mga kabataan during the game intrahan sa parents ang guwada malos po po sa players ti amon na lang sakto naman Coach Vincent ang bata ay may sistema kamutiwa yung install sa isa ka player ti yun bla may isa lang tayo mag-uba sa player ti wala na kalat na na yan ti amon na it will bring harm lang yun sa hampang kasi sa team so amon na hindi as much as possible yan eh, leave it to the coaches during games kay ti kabal may ginapraktisa na mo ti kung intrahan mo na kanon isang ano sa bata it will add confusion lang sa bata kag ano na eh, maguba lang yun ang hampang ang isang bata kung may stressful na lang hampang ti confuse ang bata kung umuon niya distraction lang yun coach ano na eh confusion and distraction lang din. So, it will create negative lang din sa hampang.
6: Alright, no? Tsakto gina coaches, no? Actually, maapektuhan gid ang kabataan regarding sa ginobra sini, no? Nga, wala ga-match ang imo advice, bala? Tsakto na ginamba ni Coach Vincent nga, imo bata, tudloan mo hindi mamasa, no? Kay kilalan gin mag-score. Pero galing kay may sistema, may place, no? May ginapadlagan nga organized place. So ang problema is or organized sets. Ang problema wala gasunod ang bata. So ang usually ang normal term da naton, it's ga kalaula ta no or syempre galampot sa chaos inside, no? Kasi hindi mag-match mo. So itsakto to nga ba ni Coach Vincent kagina sa question number 1. Nga pwede ta kahatag tips pero usually kung ako naman niya being a parent ang ihatag ko nga tips is usually ang mga ara lang sa character hassle kag effort kaya mo mala na makontrol mo nga despite nga ginabinsoy ka well sa practice dapat mapakita kagid no so mapakita kagid sang mayong abatasan mamakita kagid sang mayong attitude nga makita mo yang pasiway ka ginapasulod wala kaga kurosamod no wala kaga dagdag abaga wala kaga gapangyamid no wala kaga pakita sang bad body language no amo na lang na ibutang nato no para general bad body language no and wala ka resistance sa coach no nga kaysa gahatag instruction or may correction sa imo makita mo ganyang bata, ya, galok away. Wala siya ga sapat, no? Wala ga singkin, makita mo nga during after sang imoging correct, yung palapos lang sa piyak nga dlongga, no? Kagbalik man siya gyapon sa dating gawi niya. So, in short, wala na sang respect nga ginatawag, no? Kag, which is not good. Kahit kita, no? Nga dugay na ga-coach, siyempre ma-decipher na diyo nato, no? So, that is why agree ko kay Coach Vincent, no? Sa answer niya sa one, nga hatag ta tips yun, no? So, namigid nga, mabalumi mo bata nga, oh, hassle ka gida, tanan nga loose ball kwa, ha? Na kay way man ayakilanan place. Diba? Di pinsa ka to do, box out ka. Well, hindi mo man makita sa stat sheet. Pero ang impact sa game, kag ang impact sa nakachindi sang basketball, malipay. No? Mga draw charge, steals, no? Mga active hands nga makatapi ka sang bola, pero may sa dipinsa, tako nga bagay. No? Kag ang libre, kotse, inatanan libre mo. Kag simpre communicate. Diba? Communicate kasi mo nga mga teammates and coaches. Namigin na, no? Hindi yung tudluan ka pa sa parents nga balon ka nga hindi daw mamati sa coach mo pagsulod mo tuduhi binuaya kay tikilalan mo mag 20 points para karon may ipost sa Facebook. So hindi ginami mga byan, no? So again, sa mga nagapamati sa parents nga may mga kabataan nga athlete, kaga mga nagapamati man nga athlete and coaches, no, this is a big challenge for us, no, nga ang mga ginikanan dapat may tsindihan ginila or may tsindihan natin. Okay? Next natin yung question is, coaches, ang mga parents nga grabe mamasol during the game bala nga mabatian mo gid sa sideline nga kasinggit nga ang coach frustrated na gani kasi sa practice gina-trim down na siyang ina nga mga bad habits, pero pag abot sa game nga aga balik, no? So kukis ang coach may hangganan man ang iyang pasensya. So coach, anong mahambal ta sini nga sa mga parents nga grabe mamasolve lang nga ga-echo pa sa bilog nga getawag sa bilog nga gym. Coach Maki, ikaw, coach.
7: So ang ako mahambal ko si amo nga coach nga don't say don't instill negative sa during the game. Kaya hindi lang why ginaya coach may matang nga maayo nga result sa mga sa game sa players kag sa team. Wala ginya sa may wala ginya may mabulig coach, kundi ano lang ginya nang mga distraction lang sa mga players, labi na sa mga sa ano sa kampang, wala ginya sang mabulig bala coach. So amo na blamba ko nga amo na balik coach Vincent nga matag ka lang ang tips sa players sa mga bata, but hindi mo kaya maghambal kung may mga na miss out mga ng coaches, hindi kaya maghambal negative things about sa coaches sa bata mo kasi sa no, sa mga parents na you have to control your emotions during the game, you have to control emotions kaya wala kinsang may mabuli nga maayo sa team kasi sa during the game, especially mga crucial moments, crucial minutes da magano kada iya. It will ano lang gid coach, gamo lang gid, chaos lang gid, wala gid. So dapat as parents nga you have to control your emotions lang. Just trust the coaches, trust the process, trust the system. Amo lang gina.
6: All right. Coach Vince, ikaw coach.
8: Siguro ko so ako experience ko man sa una sa padala mo to sa Isabela, mo grabe gito te. May nakita ang imo fans, imo kontra. Wala lang galain ang ampang man ka mga players kay tungod niya ang focus na sang players ara na sa fans nga ginabaso ang coach nga mo ni mo toti sang nalagas kag nakabansi kami kag nagdaog nami ng coach Pasko ang coach mo na blaso para sa akon sa amo na bala nga sitwasyon. Una na dapat ang mga parents, no, masalig man sa ila bata, masalig sa coach. Kaya nga, kung makitaan man sa mga bata nga wala salig ang parents sa coach, hindi man magsalig ang bata sa coach. So, nga, abi, una, nang namin ko, hindi ka mo magsalig sa coach. Gusto nyo mag-daog, di ba? Dira pa lang nga dahil, wala na ka mo salig. Wala na chance na mag-daog. Do. Para sa ako, namo na coach lang nga ano gito yung ang mabulig sang basol, no? Perdi, wayway, no? So, pero ako, para sa ako, no, ng mas mayo nga instead ma-muscle ka, magputo ng coach, punong-putan, anong pidita ibulig para sa team. Hindi nga gubon ang team kay tungod na pepe lang or tungod ng bata o lang ang sunod eh. 10 years old pa lang ang bata, mulawig pang basketball eh. Ngayon ko, dra pa lang, ikutod mo ng relasyon mo sa tanan, which malain sa. So, muna coach.
6: Alright, no? So, tsaktogin ang mga coaches, no? So, ang madugang ko lang, no? Nga, siyempre, I know, mga ginikanan eh, frustrated man or kulang pasensya, kaya expect sila nga nami tanan perme nga adlaw ang hampang sa aton kabataan, no? But to be honest, may off days man or off game ang mga kabataan, di sila perfect. There's no perfect game, no? Kaya even sa practices, ginambal gina natin nga okay lang magsala. Pero during games, amo na nang ginambal natin nga hindi man pwedeng hindi na lang magsala. Pero nang ang sulit-sulit, mala coaches nga ang pasa sa gunson, lima gidya kagaw. Do kasakit naman aguro. No, so I mean, ginapractice man na kaginambalan sila, but still gakatabo naman pagbalik. So that means nga may problema ginang kabataan sa mental aspect, no. So that is why nga kung kisa mga parents gagadugang pa, no, nga kilalan pa magsinggit sa hindi man namin nga mga words dira, no, nga babatian pa sang coaches nga do mas grabe pa sila sa coaches mamasol. So I heard ang iban nga gapatupa gid ini mga byan hindi gid nami, no. Naluoy ko sa mga bata nga patupan, it's because naglain ila hampang or kulang ila output, no. By the end of the day, this is just a game. Kaga ginawa mo na namon kapadaog ng mga coaches and players galing kiti anun mo na kiti ini nga mga players ni hindi ni sila perfecto, no. Kag hindi man na nila hungod. Pero te, hindi lang maubos ang pasensya nyo kay ang coaches na dapat iyan na tono, no. So kung ma-frustrate si coach o kung mangakig manda si coach o kung magsinggit manda si coach, iyan na iyaubra, no. Kaya by the end of the day, sila sa mga assistant coaches, they have all the right, no. Kaya te, siyempre ara sa domain nila kag ila na kumbaga blaya chimpo, no. So ang mga maestra gani, gapangaki gani sa mga estudyante nga gapungko lang, how much more na gid nga gacoach ka, di ba? So amo na siya, no. Coaches, no? Ari, ang next naton nga question, sa mga parents nga ga walk out during practice or game or tryout, may natabo ni bala sa inyo nga way katapos ang hampang naglakat si Leila, ya, no? Or sa mga team meetings, no, kakatabo man eh nga sa kaakig nila yan, di sila mag-attend, no, nga galalaing din sila, no. So which is nga dapat nga kilalan gina yan, no. Every game may mga assessment meeting or may mga reminders pa ang mga coaches o may ginapag-istoryahan pang importante. So nag-walk out na sila, no. So hindi iya sa game lang yan, nga game nga hampang, ha. Kiti ina part of the game na siyang before and after mo. Oh, that means nga may duties and responsibilities pang kabataan nato, no? Coach Vince, ikaw coach, ano ang experience nimo regarding sina sa mga walk out nga nagin paypay sang tatay nga hindi na dama mag-attend?
8: Siguro ko sa practice lamang, no, nang manabing at siyempre like sa diri sa akong sa talisa, hindi ko man siling ara ko permi, no. So muna wala nagmuno ibang kitik wala ko dira mga assistant ko lang kitik medyo busy na kita explicar ko man kitik siyempre ara mga assistant ko kaya man nila, pero sa subungan mo na nga akong schedule medyo busy, hindi ko katundo. So explicar ko man, inagaan ko man sila advice nga ti ang tanan ng program muna, halin man na sa akon. So akon, ila man ang actually choice mo. Pero para sa akon pagtanaw, do kung sa practice, eh, hindi sila, wala agad kaso. Kaya ila gina choice. So sa game, siguro na matabo na para sa akon, do hindi siya manami. Una sa bata, sa player, nga namin kong feeling ba lang, nga ging kwa mong bata mo. So namangkot ginasa ang bata sa ulo yung aging kwa ko ni mama ni papa. So mo na ang isa-isa da ka panumdumon sang bata no nga which wala tag isa ka balo nga gusto yung yapon sang bata magampang mo nag mo na bla nagsakon one time naglantaw ang mama ko no during game. Okay, ako dan hilig ko ya ko offensive fault and defense ador ka. Tumba ko bulit-bulit. Nagsagitan sa yaya. Nagbuyaya ang referee ang mama ko. So, first time yung maglantaw mo. So, ama ko, hindi na dapat. Okay. Ako yung mismong nahuyan. As a player, ako nahuyan ng player. Kasi, championship game mo. Di, ako, hatag ko yung tanan. Bahala na daya. Di, para sa akong do kalain. Instead nga tani, nagkanto sa sakong nga. Oh, okay ka lang, muna mo to, kaya mo pa. Which is better, ha? Kaging support mo, ya. Kasi para sa akin, mas nami na mo, pero mo to, kaya malain pa, kaya pagwa pa sa venue, no? Kung iloy ka nga akon nga manghod. Kasi nangaway sila, ya. Kasi abi nila, ya, bla, na ano gito ako. So, something nga mo na, nga dapat tani, intindihon man sa parents. Akon, positive or negative matabo sampang dako-dako man ang bulig yapon mo dira mo na makita ang karakter sa bata mo hinggaan lang ko 2 minutes di ano sampang ko yapon pakita ko eh coach hinggaan ko dako nga time mas nami so dira mo matuluan ang bata nga namin ko mayo nga batasan na nga sige lang to tingwa lang kasi siyempre hindi man natanan nga ra ka nga binsoy ka lang or wala ka playing time diba o para sa ako naman ako.
6: Alright. Coach
7: Matt,
6: ikaw coach?
7: Well, sa ako, ang mga muna situation, coach, doka, ano lang ba yan, mga kibot ka lang ikaw masubuan, kaya nga may mga amo pa lang katabo. Kaya ito, ang una-una, ang una-una, yung nakaluo, yun, hindi, ang bata. Ito, mga question na siya, ang amo nyo nga, ano, di ba lang, nabinigid sa mga, ano, mga younger age ba lang, mga players, dito nag-create na sila confusion mga naman ng imbis nga they're there to just enjoy the game tapos may mga amo pa na nga nabag sa loob nila lang amo na matabo isa tikaluo ng isang bata eh doon matubuan nila nung pamisarong nila lang amo ni amo na the question sila nga amo ni dito doka ano na bila doka amo na nakasubo lang yung may mga amo pa lang mga nakatabo kido amo pangita daw dapat i-disrespect na lang i-pull out mo move out naman na bala lang you're just there to watch the game and enjoy kung wait po na coach's decision kung ano lang kung anong coach's decision di mo na eh you have to trust the coach may discretion mo na sa mga coaches mo tapos sa coaches pamangkutol mo kung amo yung natabo during the game yung may nakita ka lang na hindi may or sa pananawan mo do hindi amo hindi ano naman yun

0: ang ilaman nga nung nga kuha mo na tabo. So, mo na. Naman na akong coach.
1: Oo. Coaches, no, thank you, gid, no, kaga insakto ng inyo ginahambal nga nami, gid, nga naka-mindset na makatuto sa game niya to enjoy and support the team, no? Kasi any team sports na ginasuryahan natin or even in any sport, no? Individual or dual sport, hindi ta dapat pag-walkoutan ang aton nga eskwelahan or ang aton team kay hindi manami, di ba? So, tsakto na ginambal nyo nga masuffer gid ang bata, no? Tungod sa actions ang ginikanan, which is nga kaya kulog takilid, no? Maski hindi ka pamaliko, no? Sala gid yagi ako ng inubramo. So, again, mga abyan, hindi ya pwede nga mag-walkout ka mo anytime because kabalo ka mo nga may responsibilidad ang kabataan kag kita nga mga ginikanan. Magatag kita wrong signal, no? Sa mga nagalantaw kag sa aton nga mga sumulunod man, no? May mga friends kita, may mga teammates ang atong kabataan, may friends man na sila. So, te kung ginobra mo na kagsundon man sa iban, te hindi man nami, no? Kaga magiging culture siya. Ayun. Ang next naton nga question is, Coach, paano tayo i-handle ang mga nagareklamo sang playing time, no? Iting playing time, amunay perming punot dulo sang tanan, no? Coach Ben, si Imo, Coach, paano tayo i-handle ang playing time kung gareklamo na ang mga parents?
2: Siguro akong coach, no, nang na-pension, di ko na-pribiliyo na nag-varsity sila, no? At least mag-varsity. Gambal mga naiban nga, basta makasulod lang ang bata ko, ganilipay na ko. Something nga muna. So, sa akong ginobra ko muna nga may sistema kita na may role ang mga bata nga kung ano daw nila sa sundod kasi hindi man na pwede nga kung ang bata mo hindi naging namin ang hampang Piliton ka. So, something nga muna ba nga makahampang lang sa natutali nga maging superstar gisa sa team, no? Kasi ano gabi ang rason sa basketball, no? Nga aging pintra mong bata mo da basket para ano magsikat sa maging maayos ako. Kasi ang una na, kabalo naman ta nga kung diin na nagaling na basibo kay Dr. James Naismith, okay, para matipo ng mga tao nga para matudluan sa mga maayos na batasan. Ang una na, simple lang. Ang bata ko da, lumakitaan ko malang okay lang man naman yung mga. Namin ko nalipay na sa, para sa ako na sa parents ay ng coach. Lipay na ako na, so wala na kayo dapat reklamo kay ako. Nasa player before te. Nagsugod man ko Binsoy. Dira kita tanan nagsugod mo Binsoy. Oh, nagdepensador ka, nagtaas ang dribbling. So amo na dapat insindion ta na sa hindi ka insindi, amo na dapat insindion ta na mga aton grateful na dapat na ang bata mo baka suksok sang uniforme or represent sang school ya. Basta kung happy na ko na ya. Na amo na blackout sa akon gani. Sa bata ko, na-experience na gina-ganin, nag-ibi sa stubangan ko. Kaya wala sa nadala, sang team, sang school. Wala sa kabalo. Ako ang coach, no? Ako na mismo, nagambas kagulingon ka, hindi iya kaya. Na kung sa bagay, gusto ko, ilista ko sa eh. Namin ko, ako naging honest ko sa kagulingon ko nga, para sa bata ko man eh, karon mabuti ko sa bata ko, mambal ko, grabe ka naging pampangon eh, first five na ka, dalon naging ka. So, amo na, ging halitan mo pang bata mo. So, amo na, para sa ako sa playing time, be grateful na nga na, dalang bata mo, makampang 1 minute, 2 minutes, amo na, coach.
1: Alright. Coach, makikaw, coach.
0: Sa akong niya, sa regards to playing time, first of all, as a parent man ba eh, dapat ka malo ka man asang ano asang capacity sa mga bata. Pero sakto naman ni Coach Vincent na kung nakita mo yung anong bata mo sunod mo alak yung lain nga kung meron ang players kanya gifted kanya mo skilled meron man yung average meron man yung ano. So sakto naman ni Coach Vincent being part of the team personally wala niya sila nga ano lang with a good intention nga mas tuloy ako mong coach anong kulang sa bata ko anong muli hindi yung nga maano ka muli, may mga negative comment ka muli. Hindi nga ipa-agil pa sa iba yung mga parents man nga muli, may mga ganyan-inactive ka. Why don't you talk straight to the coaches, ask the coaches? And as a, kung may mga estudyante ka mo sa coaches,

0: Ernie, anong ibig sabihin itong resignation letter mo?
1: Well, seryoso ako, Oscar. Talagang nagre-resign ako bilang chairman ng organization natin.
0: Bakit?
1: Na-realize ko na naging napaka-busy ko ng nakaraang taon. Napapabayaan ko na tuloy yung totoo kong trabaho sa opisina. Saka lalo na ang pamilya ko.
0: Hindi ka na ba namin mapipigil?
1: Hindi na, Oscar. Gusto ko sa samahan natin, pero kung mapapatuloy pa rin ako, baka lumala ang problema sa pamilya ko. Sa taong ito, gusto kong magkaroon ako ng maraming panahon para sa kanila.
0: Naintindihan kita, Ernie. Saludo ako sa desisyon mo.
1: Salamat, Oscar.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Heso Kristo. Konektado!
4: Mga kapatid, magandang linggo. Nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday mo, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. And syempre, as we serve God, you have to give our best. At bakit nga ba tayo nag-aaral ng mga spiritual principles coming from God's Word? Dahil yan po ay nakakatulong sa improvement ng ating mga buhay, both in conduct, character, relationships. At yun nga po ang magiging pakinabang ng ating paglago sa pananampalataya. Well, ngayon pong Sunday morning, kinakailangan din ho na tayo maging alerto. Bakit po? Dahil ang panahon. Ayan na naman po. No? Sapagkat successive days na po, no? May init, pagdating ho ng bandang tanghali, tapos medyo mid-afternoon, pagdating ho ng bandang late afternoon o paggabi, bigla hong may thunderstorm. At yun nga po, bigla hong umuulan na malakas, bumabaha. Kaya kung meron po kayo mga activities at may mga event,

0: both para sa inyong sarili, pamilya, o kaya sa inyo pong church, ay maganda ho makibalita tayo, lalo na ho kung meron kayong outdoors activity para hindi ho kayo mabasa ng ulan. At hindi naman ma-frustrate sa atin ho mga pinaplanong mga dapat tugunan at gawin ngayon pong araw na ito ng Linggo. Well, tayo po ay nasa first weekend ng month ng October, and we thank God sa blessing po na inalaw tayo makarating sa 10th month of the year. Tama po ang inyong narinig na sa ikasampung buwan na tayo ng taong 2026. That sa pamamagitan lamang ng sustenance, blessing, and faithfulness ng Panginoon na tayo po ay talagang nakaka-survive, no? Well, kahit po marami mga challenges na tayo po ay kinakaharap, ang atin hong transitional lesson para po sa weekend na ito ay may kinalaman sa blessings. At kahapon nga po, sinimula natin yung first part na atin nga hong nabanggit na pinag-uusapan ng blessings. Maraming klase po yan. Meron hong general blessings. Ibig sabihin, ito yung mga biyaya binibigay ng Diyos. Hindi pa natin hinihingi at ginagamit ito ng Panginoon para ang buhay natin ay masustain. Yan po ang ulan. Nandyan din ho ang araw, nandyan ang hangin na atin hong nahihinga. At kung tayo buhay pa, yan po ay kasama sa mga biyayang taglay-taglay natin ginagawad ng Diyos. Pero meron din hong conditional blessings, as we have discussed yesterday, na ito po yung mga biyaya exceptionally binibigay ng Panginoon on the basis na yung kanyang nare-require, pinatutugunan, ay ginaganap natin. So, napaka-inam po niyan. Bakit nga po tayo pinagpapala ng Diyos? Walang banggit po natin. It's because gusto ni God, happy ka. Totoo naman yun, no? Na tayo po ay gustong bigyan ng Panginoon ng joy, encouragement, at marami pang iba. Sa mamaya-maya po ay madidiscuss natin. Ano yung magiging, sabi nga natin eh, dagdag sa ating character, experience, pagka tayo po ay nakakatanggap ng blessing ng Panginoon. Pero syempre, ito yung kasiyahan, nakasama siya. Hindi yun, ito yung may gusto kang gawin, labas sa kalooban ng Diyos, yun. Hindi po. Ito pong ating sinasabing kagalakan ay binibigay ng Panginoon, yung happiness na binibigay ng Panginoon ay tatamasahin mo pagkasama siya. Nabanggit natin na ang mga blessings ay pwedeng tatlo, no? Sa general categories. May material blessings, yan yung ating food, shelter, clothing, yan. Relational blessings, mga taong dumadating sa ating buhay that provides care, support, love, yan po. And then, syempre, yung spiritual blessings. Ito po yung mga ginagawad ng Diyos. Pangunahin na nga po ang kaligtasan, at yun po yung napakahalagang bagay para sa atin. Dahil kung wala po yun, saan ba tayo tutungo? Yun nga ang sabi ng liriko na isang kanta. Pero yung spiritual blessings, marami pa pong mga tinutugunan. Ay, yung isa sa mga nabanggit natin ay yung pagbibigay ng purpose o malinaw na layunin para sa ating mga buhay. Nakuha natin sa Philippians 1:21 na revealed ni Apostle Paul, sabi niya, "For me to live is Christ and to die is gain." No? Dahil kay Kristo may dahilan ang kanyang pamumuhay sa lupa. At kung siya man ay kukuhanan na ng buhay na physical, ang kamatayan na yon ay pawang pakinabang dahil yung kanyang buhay na naipamuhay was very meaningful, at yung next chapter ng kanyang buhay ay papunta na sa piling ng tagapagligtas. So yun po ay napakahalagang bagay. Ang spiritual blessing ng Panginoon involves yung kanyang presence that gives purpose sa buhay ng tao. Pero kalakip niyan, binibigan din tayo ng hope, pag-asa. Lalong-lalo na ngayon, napakarami hong mga challenges na ating kinakaharap. At yun hong hope na yan ay kailangan natin para ho maging, sabi nga natin, fuel sa ating passion. Di ba? Minsan tayo po ay pinanghihinaan ng loob. May mga pagkakataon na bibigo at halos umayaw na sa karera ng buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay pinagtitibay ng Panginoon at binibigyan na tinatawag natin kinakailangan nating kaunawaan, saloobin, para tayo po'y kumilos pasulong sa ating buhay. Sabi nga ni Paul, 2 Timothy 4:7, "I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith." No? So, napakahalaga na makita natin, hindi madali ang buhay. Maging yung pamumuhay sa pananampalataya, which is yung background nito sa paglilingkod, at sa pamumuhay sa Panginoon, may mga challenges, may opposition, pero sabi ni Paul, "I fought a good fight." Sabi niya, I finished my course. No? May hanggan ng nilatag ang Diyos. Merong, di ba, parang sa takbuhin niya, eh, merong trail o kaya merong course. At ang sabi niya, I finished it. No? Yun yung kanyang tinahak, yung landasing nilatag ng Panginoon. At sa kabila ng lahat ng mga ito, merong siyempreng times that he experienced the blessing, pero naranasan din niya yung mga trying moments ng buhay sa kanyang paglilingkod. Pero ang sabi niya, I have kept the faith. Sa biyaya ng Panginoon, yung pagpapalakas na kanyang ginawad, nakapanatili ako sa pananampalataya. Ayan, so napakahalaga niyan. Sabi nga natin, mahalaga may angkla o anchor ka sa iyong buhay. Dahil nga dumadating yung times that pwede kang ipaghampasan ng karanasang pangbuhay. At may mga occasions naman, maybe the inner workings, no? Baka doon may diferensya. Akala mo, kalmante yung tao, ayos lang. Paano na yung takbo ng isip, kalooban niya? Baka mayroong dapat na iayos doon. At yun nga, kay Paul, kung ano't ano man yung mga naganap, baka sa tingin na marami, ba't nagkaganoon? Hindi ideal situation. Pero ang sabi pa rin niya, I have kept the faith. Naging matatag sa pananatili sa Panginoon. No? At ang sabi naman niya sa verse 8, at may mga bagay na hindi mo tatamasahin dito sa lupa, pero may heavenly reward. Kasama yun, ang spiritual blessing. Kaya sabi niya sa verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. So, ang ganda, no? Na ipinauunawa ni Apostle Paul, hindi lang siya ang tatanggap ng gantimpala sa paglilingkod at pagtatapat sa Panginoong Jesus, kundi lahat daw ng mga nag-aabang sa kanyang pagpapakita uli o pagdating. So, ibig sabihin, tayo po ay merong dapat tinutugunan ng may katapatan sa kalooban ng Diyos at sa kanyang muling pagbabalik, kinakailangan tayo rin ay may makita na tapat. Di ba? So, napakahalaga po niyan. Now, sabi natin kahapon, may mga personalities in the Bible na may mga karanasan sa pagpapakita ng Panginoon ng kanyang biyaya. And we get basic principles from it. Halimbawa, Genesis 12:2. Ito ay may kinalaman sa buhay ni Abraham. Sabi dito ng Panginoon, as a promise to him. Tandaan natin yung ating binanggit, no? 75 years old, tinawag ng Panginoon si Abraham. He died at the age of 175. 100 years ng unfolding ng will ng Panginoon. And what he has promised, he was faithful to fulfill. Yan yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Now, ito yung sabi sa atin sa verse 2 ng Genesis 12. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. No? So, napakaganda po ng passage na ito at maging yung life story ni Abraham. Kasi minsan ang iniisip natin sa pagpapala ng Panginoon, isang bagsak. And we're always thinking na lahat yun ay puro material. But no, no. Sa life story niya, you can locate it sa Genesis chapters 12 hanggang 25. And then doon may kita po ninyo all three. Na yung material, relational, at yung spiritual blessings are being provided by the Lord in a way na talaga nakikita natin yung timing at maging yung ratio o ng blessing ng Panginoong Diyos ay naging daan ng kanya pong sustenance sa kanya pong buhay. No? So, yan po yung reality. Nabanggit din natin from number 6, 24 to 26 na napakahalaga din na tayo rin ay magamit as an instrument not only to channel blessings through sharing yung mga natatamasa natin, pero maganda rin na magkaroon tayo ng utterances of blessing. Diba ito nga ako, instruction ito sa number 6. Actually, doon sa priesthood ito binapabanggit. Pero very important na pwede rin natin itong maging pattern na sa halip na unwholesome yung lumalabas sa ating mga bibig. Lagyan natin ho ng meaningful, wholesome, and godly talk. At ang sabi ho dito, the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. No? Ano yung pinapakita dito? So, relational blessing, good communication is essential. At hindi ka lang basta-basta kung ano sasabihin mo. You have to be mindful. And syempre, isa sa mga bagay that builds yung magandang relationship is if you utter good things rather than curses, di ba, yung mga sumpa at kung ano pang mga pangit na salita, might as well utter blessings, di ba? So yun po ay napakagandang pattern. And of course, yung isa rin nating learning coming naman sa story ni David, na in troubled times, hindi ibig sabihin inabandon na tayo ng Diyos. Sometimes, kasi nga sa ating pagtingin dun sa negative things, sa pain that we're experiencing, we feel isolated, we feel alone and left out. I mean, sinya parang pang salita ng tao, di ba? Pang pinagtampuhan na tao ng langit. Pero dito nga, sa Psalm 23:5-6, nabanggit ni David na kahit sa gitna ng challenges, oppression, ang Panginoon ay hindi tumitigil sa pagbibiyaya. Ang sabi dito, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever." So napakaganda dahil ito po ay isang testimony of God's blessing, no? That chases after us, di ba? Kaya di ba may line ng kanta, kakanta sana ako, kaya lang sama ko na ating boses, hindi, sa kakabi lang umulat. But di ba yung line ng song, ang sabi doon, "Your goodness keeps running after me." Dito po ata halaw yan, no, sa Psalm 23, yung huling bahagi na ating binasa, na nagpapakita na may mga times na parang napaka-challenging ng life circumstances, but the blessings of the Lord are actually there being channeled towards us by a God who is concerned about us, who loves us, and definitely yung ating kalagayang pambuhay, He has our best interest in mind. So never forget that. At yun nga, the question is, are you blessed? No? How do you evaluate? Two ways. Pag ito ay mga multiplication ng material things sa ating buhay, yan po, yun nga, yung word ay multiplication. Ito ay ang Panginoon tumutulong para payabungin ang mga material na ari-arian. Pero hindi ho doon lang nakafocus eh. May kinalaman din sa iyo as a person. Paano yan? Yung pagkatuto mo, yung pag-develop ng iyong pagkatao, pagkakaroon ng magandang impact ng iyong buhay sa relationship sa iba. At yun nga, yung general category ng iyong growth. Yan. So, multiplication and growth. Yan po yung dalawang bagay na ang Panginoong Diyos ay iginagawad sa atin. At nabanggit natin yung three-part process, di ba? Pag sinabi natin, nagpala ang Panginoon sa akin. Ano kaya ang isa sa mga major intentions niya? Siyempre, pag pinagpapala ka, gusto ng Panginoon maglapit ang iyong relasyon sa Kanya. Pag ikaw naman ay nag-channel ng blessing na ibinigay ng Panginoon, naglalapit ka naman ng iyong relasyon sa kapwa-tao. Pag binanggit mo sa tao na yan, na ang source ng blessing ay ang Panginoon. So siya naman ay napapalapit sa Panginoon at nagamit ka para ituro yung direction na yun, no? So napakahalaga niyan. So sabi nga natin, hindi lang basta blessing ay blessing. Meron kong lalim yung katuroan ng blessing as you look at the Bible, di ba? Ano nga ba yung basic understanding ng tao sa blessing? May need ako, nilapit ko sa Panginoon, binigay niya, thank you. Hindi ba masama yun? Kasama naman yun. Pero hindi lang yun. May mga bagay na kaakibat pa. So sa pagpapatuloy po ng ating lesson, ito na yung second part na siya rin po magiging conclusion natin dito. Sabi natin na pag binibless tayo ng Panginoon, may mga sangkap na nilalagay sa ating buhay. Nakakatuwa ho, mga Friday ng gabi, nabanggit ko nga kahapon sa inyo, nang galing ako sa isang gathering na meron hong pamimigay ng mga material na biyaya. Hindi ho. Yung occasion na yun ay parang nag-share po ng material blessing yung owner ng isang company sa mga partners nila. So nag-talk po tayo doon. At nakakatuwa kasi bahagi ng kanilang ginawa ay pag-demo ng kanilang products. Mga home appliances eh. So nagluto. Yan. May chef at live na nagluluto doon, ginagamit yung mga cookware at yung mga appliances na paano daw mabilis na makapagluluto. So, tinakita. Very interesting, lalo na nasa harap tayo. Pag naamoy mo, at hindi lang yun, may samplers. No? So, tatlong dish yung kanyang pinrepair. Masarap. Pero doon natin may kita. Eh, habang pinapaliwanag ho ng chef, nawala na ako eh. Sa dami ho ng ingredients, may merong gulay, spices, pinag-uusapan yung karne, wala na. Sabi ko, hindi ko ito matatanda na. Basta masarap. Natandaan mo yung lasa. Ayan yung mahalaga. Pero yun nga, iniisip ko yung complication nung pagpe-prepare na yun brings out yung sarap ng dish. Sa buhay natin, siguro parang ganyan din. Kaya pala ang Panginoon is in the business of, di ba, blessing us kasi gusto rin niya madagdag sa ating buhay yung mga katulad ng gratitude. Pagpapasalamat. Pag binless ka, ikaw ay na-encourage, nagmo-move forward ka, ang tawag doon ay resilience. Pagka ikaw ay binigyan ng malinaw na layunin, di ba yung pag sinusupport ka ng Panginoon, naisip mo ba, may pinatutugunan ng Panginoon sa akin. Kaya niya ako binibless kasi meron akong dapat gawin, yung purpose for life, di ba? At yung relationship na i-strengthen. So marami na mga bagay na naidudugtong sa ating buhay. Pag tinitingnan natin habang tayo ay pinadadaluyan ng Panginoon ng kanyang biyaya. So remember, God blesses us richly, but sometimes we need His help to recognize just how blessed we are. Di ba? Kasi may mga problema nga tayo ngayon sa panahon natin ngayon, and one of them is comparisons, no? Dati kasi pagka nagko-compare ka, you only have a smaller context of people. Halimbawa, sino ba yung pinagkukumparahan mo? Pwedeng pamilya, kakaibigan, kaklase, maliit lang eh, konting mga tao lang. At ngayon hindi eh. Parang pagbukas mo ng ano, hindi ko naman minamasama yung social media in general. Kailangan din natin makita kung paano meron siyang epektong negatibo, meron din namang okay. May mga times neutral, kaya lang how do you see it? Diba, nag-scroll ka lang, gusto mo lang makibalita, kamusta ba yung mga tao dito sa aking friends list, di ba? So, tinitingnan mo yung kanila. May mga pictures na, uy, sarap ng kinakain nila. Uy, may bago silang nabiling ganito. Uy, nakarating sila sa ganyan. Kaya lang, instead of simply being thankful for what they have experienced, minsan ang tanong, bakit ako wala? Yan. So, yun na. Then you start feeling down. At sa dami ng pwede mong pagkumparahan, hindi mo naman alam kung repost yung picture na yun, yung picture ba na yun ay pinicturean niya, doon talaga siya kumain, okay, sasakyan ba niya yan? But the mind is very creative. Ang point, nothing naman masama doon sa postings nila. Kung hindi naman mahalay at may masamang intention, eh, it's a posting of a person, private space na yan. Ikaw yung nag-scroll eh, di ba? Ikaw yung tumingin. Pero yun nga, how are you interpreting it? Lalong-lalo na sa yung life context. Ayun nga, kaya dito, yung pinapakita sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoon, tingnan mo na ikaw ay sinusustain ko. You remember, meron tayo noong pinag-uusapan about the different times of life. Ibig sabihin, may iba-iba tayong mga panahon eh. So may seasons yan. O, halimbawa, mayroong harvest yung isang tao, may ginawa siyang mga pagsunod sa Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon, and now meron siyang season of harvest. Huwag kang mag-alala, ikaw rin naman, no? If you plant the right seeds, if you nurture yung buhay mo in the will of the Lord, may season of harvest ka din. Pero yun nga, titingnan natin, merong variety, merong mas siguro parang pag tinignan mo, uy, okay yung kanya, di okay yun, okay din naman yung akin. Diba? So, napakahalaga niyan. You learn to have appreciation din. And that's basically what the Lord would like to teach you as well. Kasi nga, nakakaiba yan ang pagkatao natin. Now, along those lines, kailangan din nating maisip na ang pagbibigay ng Panginoon ng favor, siguro sa mas madaling salita, yung pagdaloy ng biyaya. Nahahadlangan yan. Napapaisip kayo. No? Pag tinignan yung Deuteronomy 7:11-14, may tinatawag na cause and effect. If you are living a life in obedience to God, the favor of the Lord is upon you. And thus, yung pag-channel ng blessing. Pero if there is a disobedience and sin, eh, syempre, may hadlang sa relasyon mo sa Panginoon, and He gives the favor, He gives the blessing. So minsan iniisip mo, ba't parang matamlay ang, di ba? Minsan ganun yung, we're trying to figure out, bakit nga ba? Baka meron dapat ayusin. And if the Lord is convicting you or prompting you to do the right actions, correct yung mga mistakes, and repent of your sins, you abide. You know? At makikita mo naman, hindi naman madamot ang Panginoon. He will definitely give you yung kanyang promise that He opens up yung kanyang ano rin, yung favor niya for your life. No? Pero yun nga, hindi pwede na yung hadlang ay mananatili. Because it is about a cause and effect, sabi nga ng ating lesson. Kinakailangan natin makita na pag ginawa mo yung nararapat, merong mga bagay na tinutugunan ng Panginoon sa atin. Pag ginagawa natin ng mali, siyempre may mga nawi-withhold sa atin. Ang Panginoon ay merong ganong conditional pattern din sa maraming sa kanya mga blessings and mga promises. So, pag pinag-uusapan natin minsan din ang blessing, bakit kailangan ding ayusin yung puso ng tao? Kasi pag nagkakasala tayo at siya hindi naalis, minsan hindi lang naapektuhan yung blessing, pati yung ating outlook naapektuhan. Yung appreciation mo at yung enjoyment sa blessing, hindi mo, di ba pagka yung tao, halimbawa ito nga, kaya sabi ng Panginoon, you cannot love money and God both at the same time. You will love one and hate the other. Kunyari, masyadong naging materialistic yung iyong perspective. At yun nga, hindi baling by hook or by crook. At minsan nga, sinasang-ayunan na yung by crook. Makakuha lang ng pera. Pag tinuturo mo yung kaligtasan, yung appreciate, yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay, parang hindi iniintindi ng tao. Huwag na yan. Hindi practical. At least ito, marami akong pera. Makikita mo, yung sin corrupts the mind. And you do not even see the goodness of God by giving you the opportunity to know Him. Diba? Yung kanyang sacrifice, yung kanyang love. At willing ka na, yun nga, kaya nga sabi rin sa Bible, diba? What would it profit a man if he gains the wealth of the whole world and yet will lose his soul? Yan ay pagpapakita na minsan sobrang short-sighted ng tao. Ang iniisip niya, puro ito na lang. Eh bakit nga ba ginamit na illustration ng Panginoon? Kasi may mga times, because of our corrupted mind, yun na nga, because sin is present, hindi mo ma-appreciate yung blessing. Ang tinitingnan mo is what you can basically get. Na kahit na ito ay compromised or through bad or sabi nga natin, immoral means, okay lang. Pero yun na nga, eh, that's what clouds your judgment. No? So, very important talaga, no? Na yung thankfulness ay maganap sa ating buhay. Now, in relation to blessings, ito daw po ang dalawang guides. Yung first, fully obey the Lord your God. Ang gusto ng Panginoong Diyos, kapag ka siya ay nagbibigay ng mga pamantayan at panuntunan, makita na meron talaga kayong maayos na interaction. Siya ay kinikilala mo at ikaw naman ay nagpapasakop sa kanya. At pagka ikaw naman ay nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, wala naman nagsabing one time lang yan eh. Be faithful. Eto, isa yung patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, you will see the continuation of His favor and of course, yung kanya rin yung pag-empower at pag-bless sa iyong buhay. So, that's part of it, di ba? So, napakahalaga niyan. Now, ito nga, maganda itong James 1:22-25. Tingnan po ninyo. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in the mirror. You see yourself, you walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you have heard, then God will bless you for doing it. Di ba? Napaka ganda hong paalala sa atin. At yun nga po, ay sana ay tumanim sa ating puso't isipan. At dito po natin tinatapos ang atin hong episode about blessings. At I do hope na kayo po ay natuto at meron po itong naging kapakinabangan sa inyong buhay, lalo na sa pananampalataya. Palalan ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konekta! Kristiyano.
2: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
3: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot didto. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 12-33, DYVS.

Ilang mga ngaral na ba ang patuloy na nagkamali dahil sa papuri na kanilang natatanggap mula sa tao? Hindi lingid sa ating kaalaman. Maraming mga mangangaral ang pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang katangian na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Subalit kung hindi maingat ang isang mga ngaral,

0: grabe ang galing niya sa pagsasalita. Sumagot ang pastor at kanyang sinabi ang mga katagang, "Maraming salamat. Kung susuriin ay walang mali sa kanyang tugon. Subalit para sa akin ay para na rin niyang inari ang nararapat na para lamang sa Diyos." Tunghayan po natin ang kaisipan ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa unang minsahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ikalawang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Ang una nating paglalakbay sa aklat ng Korinto ay dapat nating malaman na ang may akda ng liham na ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Isinulat ni Pablo ang Unang Korinto noong siya ay nasa Epeso, kung saan nagkaroon siya ng napakalawak na gawain. Ganito ang kanyang sinabi sa Unang Korinto, Kabanatang 16, ikasyam na talata. Malaki ang pagkakataon din sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Ako ay naniniwala na napakalawak ng gawain ni Pablo doon sa Epeso. Tunayan, sa Epeso nagsimula ang magandang balita na napakinggan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Ako ay naniniwala na wala na marahil gaganda pa sa kalagayan ng ministeryo na kanyang ginawa kung ihahambing sa ibang lugar na naihayag ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ni Pablo sa kanyang sinabi na malaki ang pagkakataon din sa ating gawain. Dahil sa gawain iyon, hindi madali para kay Apostol Pablo na iwan ang Efeso at magtungo sa Korinto. Sa Korinto naman matatagpuan ang kaumpisa pa lamang na gawain. Makikita sa iglesyang iyon ang mga mananampalataya, ngunit patuloy pa rin silang nabubuhay sa gawa ng laman. Tulad nila ay mga bata, nais nilang dalawin sila ni Pablo, ngunit ang totoo, nangangailangan lamang sila ng pansin. Kailangan nila ng pagkain at tulad ng isang bata ay nais nilang mapalitan ang kanilang kasuotan. Sa aking palagay ng mga pagkakataong iyon, sila ay tulad ng bata na nabasa ang kanyang kasuotan. Umiiyak na tulad ng isang sanggol. At nang hindi nga makarating si Pablo, sila ay nagdamdam. Dahil dito ay isinulat ni Pablo ang kanyang unang liham at sinabi niya na darating din ang panahon at makakarating ako riyan. Nanatili si Apostol Pablo sa Efeso nang humigit kumulang sa 3 taon, ngunit hindi siya nakarating sa Korinto. Ito ang dahilan na nabahala ang mga taga roon. Sa halip, inutusan niya si Tito na magtungo doon sapagkat hindi siya makararating. Kasama ni Pablo si Timoteo sa Efeso noong mga panahong iyon. Nilisan ng dalawa ang Efeso at nagtungo sila sa Troas at doon nila hinintay si Tito upang makipamalita kung ano ang nangyayari sa Korinto. Basahin po natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Ikalawang Kabanata, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinabi. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Nang hindi makarating si Tito, nagtungo si Timoteo at si Pablo sa Filipos. Doon nila natagpuan si Tito at nagulat tungkol sa kalagayan sa Korinto. Maganda ang balita na kanyang sinabi tungkol sa Korinto, na ang mga taga-Korinto ay tapat na sinusunod ang mga tagubilin ni Pablo tungkol sa kasagutan sa kanilang mga katanungan na ating napag-aralan sa aklat ng Unang Korinto. Sa Filipos, isinulat ni Pablo ang Ikalawang Korinto. Bagamat hindi niya nadalaw noong una ang Korinto, ay nais pa rin ng mga taga-Korinto na ang kanilang apostol ay makarating upang siya ay makapiling. Ganun pa man, nagkaunawaan ang mga taga-Korinto at si Apostol Pablo. Sa kanyang ikalawang liham ay inumpisa ni Apostol Pablo sa maayos na pananalita ang kanyang liham para sa mga taga-Korinto.

0: taga Korinto. Isinulat niya ang totoo niyang damdamin. Mas makikilala natin ng lubusan si Apostol Pablo sa liham na ito kaysa sa unang sulat niya sa mga taga-roon. Tinalakay sa ikalawang Korinto ang kalagayan ng paglilingkod sa loob ng iglesia, samantalang ang unang Korinto ay tumatalakay sa kalagayan at pagwawasto sa mga suliranin ng iglesia. Naglalaman ang ikalawang Korinto ng mga personal na problema. Mahirap balangkasin ang aklat na ito, subalit mapapansin po natin ang mga tinatalakay ni Pablo sa bawat kabanata. Sa unang kabanata ng aklat na ito ay tinalakay ni Pablo ang kaaliwan na kaloob ng Diyos sa mga balakin sa buhay. Ang unang dalawang talata ng unang kabanata ay nagsisilbing panimula sa liham. At ang sumunod na mga talata ay tungkol sa kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Pansinin po natin kung papaano sinimulan ni Pablo ang liham na ito. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang kanyang sinabi. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sa talatang ito ay mapapansin po natin na isinulat ni Pablo ang liham na ito na may karapatang bilang apostol. Ako ay naniniwala na ang bawat mangangaral ngayon ay may kalayaan at karapatan na ipangaral ang salita ng Panginoon. Wala ring saysay kung nangangaral tayo ng salita ng Diyos kung ang mangangaral ay hindi nakatitiyag sa katotohanan na kanyang ipinangangaral. Kung wala rin lang katiyakan ng katotohanan ang kanyang ipinangangaral, mas mabuti pang marahil na magtinda na lang siya ng diyaryo o maghanap ng ibang gawain, sapagkat hindi siya karapat dapat sa gawain ng Diyos. Noong mag-umpisa ang pag-uusig sa mga mananampalataya, sinabi nila, "O Panginoon, Ikaw ang Diyos." Kaibigan, kung hindi ka nakatitiyak na siya ay Diyos, hindi ka rin nakatitiyak sa kahit na ano. Subalit ang mga mananampalataya noon ay tiyak nila ang tungkol sa sinabi ng Biblia. Ito ang kanilang naging gabay sa buhay sa lahat ng pagkakataon. At si Pablo nga ay sumulat na mayroong karapatan at kapangyarihan. Niloob ng Diyos na si Pablo ay maging apostol. Wala nang tataas pamarahil sa ganitong kalagayan. Ito ay isang karapatan at may kalakip na kapangyarihan mula sa Panginoon. Kung ang iyong buhay ay nasa kalooban ng Diyos, malinaw na pangahawakan mo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, nakatitiyak ka na nasa mabuting kalagayan ng iyong buhay. Marahil meron kang dinaramdam sa panahong ito. Kung ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, masasabi mo na ito ang tamang lugar para sa akin. Sa unang talata na ating pag-aaralan, ay binanggit ni Apostol Pablo ang mga kataga na ating kapatid na si Timoteo. Napakasarap isipin ang katotohanan ito. Si Timoteo ay isang kapatid na mananampalataya. Isa itong katotohanan para kay Pablo at para sa kabuuan ng iglesia noon sa Korinto. May mga pagkakataon na tinatawag ni Pablo si Timoteo na anak sa pananampalataya. Ganoon pa man, sa tuwing sumusulat ng liham si Pablo para sa mga mananampalataya, ay palagi niyang binabanggit si Timoteo na malapit sa kanya. Isa ito sa mga hinahangaan ko kay Pablo. Palagi niyang inilalagay sa magkapantay na katayuan ang kanyang sarili at ang mga mananampalataya. Binanggit din ni Apostol Pablo sa unang talata ang mga katagang sa iglesia sa Korinto. Ang tinutukoy na iglesia ay ang iglesia ng Panginoon. Maraming tao ang nagsasabi ng mga katagang tulad nito, ang aking iglesia o di kaya ay ang aking simbahan. At kung minsan sa kanilang mga pagkilos at gawa ay makikita na talagang inaaringan nila na ito ay kanilang iglesia. Nakakalimutan nila ang katotohanan na ito ay iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo, kung saan tinubos niya ito ng kanyang sariling dugo. kaibigang nakikinig, yamang tinubos tayo ni Kristo ng kanyang sariling dugo, isang pagtubos na hindi mababayaran. Nawa ay maging maingat tayo sa paggamit ng mga katagang tulad nito. Huwag nating aariin ang iglesia o simbahan sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na magmay-ari nito tulad ng sinasabi sa unang kabanata. Binanggit ni Pablo ang ganitong mga kataga sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Ang iglesia ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa Korinto. Matatagpuan din ito sa buong Akaya at ngayon nga ay matatagpuan na ito sa buong mundo. Noong panahon ni Pablo o saan man maihayag ang mabuting balita ay nagpapatotoo ang mga tao na naligtas. Ibinabahagi nila ang karanasan ng kaligtasan na kanilang natanggap. Isa sa aking mga kaibigang mga ngaral ay nakarating na sa makabagong lupain ngayon ng Akaya. Ayon sa kanya ay napakagandang bansa ang Akaya. Matatagpuan daw sa lugar na iyon ang pinakamagandang ubasan. Makikita rin sa lugar na iyon ang magagandang bulaklak. Ayon sa kanya ay para niyang nakita ang mga mananampalataya noong panahon ni Apostol Pablo na nalilinlang at nahuhulog sa kasalanan sa lungsod ng Korinto. Ngunit noong maabot ito ng magandang balita na dala ni Pablo, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Nagkaroon ng liwanag ang madilim na kalagayan ng kanilang buhay at kaluluwa. Mula sa buhay na makasalanan ay nanumbalik sila sa Panginoong Hesus. At ang mga mananampalatayang iyon ay hindi na natiling tahimik at sinarili ang kaligtasan na kanilang naranasan. Humayo sila sa lahat ng sulok ng Akaya at nagpapatotoo tungkol sa karanasang ito. Marami ang naligtas para sa Panginoong Hesus. At sa talata na ating nabasa ay makikita po natin na nangusap si Pablo sa kanilang lahat na nakaranas ng kaligtasan sa mga hinirang ng Diyos. Isa itong kahangahangang kalagayan. Subalit dapat nating tanggapin ang katotohanan na isa sa mga iglesia na tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia sa Korinto. Kapahayagan ito ng iglesia sa iyong lupang tinubuan. Ang mga simbahan na iyong nakikita ngayon na nangangaral ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus ay matatawag na iglesia ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang katotohanan ito sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Malimit gamitin ni Pablo ang ganitong uri ng pagbati, ang pagpapala at handog, ang kahangahangang handog ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sa ikatlong talata ng unang kabanata sa aklat na ito, ay mababasa po natin na sinimulan ni Apostol Pablo na talakayin ang kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ganito po ang kanyang sinabi, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Sa ibang sali ng Biblia ay hindi mababasa ang katagang purihin. Subalit ang sasaliksikin nating mabuti ang kataga sa orihinal na salin, makikita natin na tinutukoy din nito ang tungkol sa papuri. Tulad ng unang kataga na binanggit sa ikatlong talata, purihin natin ang Diyos. Kaibigan, gaano ba tayo katapat sa pagpupuri sa Panginoon? Ayon sa talata na ating nabasa, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring David. Basahin po natin sa mga awit, 34 na kabanata, unang talata na ganito ang sinabi. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Sa mga sinabing ito ni Haring David, ay masasabi ko na kung ikaw ay tunay na matuwid, ay hindi mo magagawang magreklamo sa kalagayan sa buhay. Nararapat lamang na papurihan natin ang Diyos sa anumang kalagayan sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa mga awit, kabanatang 50, talatang 23. ang parangal na nais ko na sa aki'y ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa sinabi ng talatang ito, ang Diyos ay Ama. Ito ang kanyang katangian, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo ay naroon na noon pa mang una. Ang dahilan kung bakit naroon na siya bago pa man nag-umpisa ang lahat ng bagay ay hindi dahil sa ipinanganak siya ni Birhen Maria, kundi dahil sa isang katotohanan na siya ay Diyos na naroroon na noon pa. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, talatang 6-7. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Si Kristo ang anak na magpawalang hanggan, at ganoon din ang Diyos Ama. Siya ay nagpawalang hanggan. Ang anak at ang ama ay kapwa magpawalang hanggan. Sa talatang ito ay tinawag ni Pablo ang Diyos na Ama ng awa at Diyos ng kaaliwan. Nais ko pong bigyan ng paliwanag ang mga katagang ito, pag-ibig, awa at biyaya. Naging bahagi ng buhay natin ang tungkol sa pag-ibig. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay hindi maaring walang alam tungkol sa pag-ibig. Sa bawat kalagayan ng tao ay may sariling paliwanag tungkol sa bagay na ito. Malimit ay dito nakikilala ang Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. Tunay nga na mahal tayo ng Diyos. Napakainam na isipin na tunay nga na iniibig niya ang tao. Katunayan, hindi natin maipaliwanag ang taas, lalim at lawak ng kanyang pag-ibig. At kung masusukat lamang natin ang pag-ibig ng Diyos, marahil ay mababagabag ang ating puso. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ba ang biyaya? Ito ang hindi mapapasubali ang kabutihan ng Diyos sa tao. Ipinapakita nito na walang ibang batayan ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil siya nga ay mahabaging Diyos. Dahil dito, nagbigay siya ng isang tagapagligtas, at ang anumang nasa sa atin ngayon ay bunga ng kanyang habag. Kaibigan, kailangan mo ba ang habag mula sa Diyos ngayon? Kung kailangan mo ito, lumapit ka sa Kanya. Hindi mo masusukat kung gaano kalawak ang kanyang biyaya. Katunayan, ito lamang ang tangi mong kailangan ngayon. Subalit, hindi ka karapat dapat na makamit ito. Ako man ay hindi karapat dapat sa lahat ng nasa sa akin ngayon. Wala akong maituturing na pag-aari dahil ang lahat ng nasa sa akin ay bunga ng kanyang kagandahang loob. Ang kalikasang ito ng Diyos ang siyang nagtalaga sa akin na mangaral sa pamamagitan ng radyo. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na iniabot sa akin ng Diyos ang kanyang dakilang habag at ako ay patuloy na nangangaral dahil dito. Kaibigan, nais kong malaman mo na mayroong tunay na kaaliwan sa Diyos. Subalit mayroon ding kaaliwan na nagmumula sa tao. Kaaliwan na puno ng pagpapaimbabaw. Malimit kung naririnig ang mga katagang ito. Niloob ng Diyos na mangyari sa akin ito, kaya't buong puso ko itong tatanggapin. Subalit kung hindi nila kayang tanggapin ang mga pangyayari sa kanilang buhay, ay ito na ang dahilan ng kanilang paghihimagsik sa Diyos. Ang mensahe na nais kong sabihin ay ang maging tapat tayo sa Panginoon. Kaibigan, sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya na hindi ka masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay. Katunayan, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya ang laman ng iyong isipan. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ito ng tuwiran. Dahil sa Kanya ay meron tayong kaaliwan. May mga nagsasabi na ang kaaliwan ay tulad ng isang musika na kinapapalooban ng iba't ibang himig o nota. Maraming anyo ng kaaliwan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Sa aming lugar ay merong tinatawag na kaaliwan sa tabi ng lansangan. Subalit para sa akin, kailanman ay hindi ito matatawag na kaaliwan dahil wawasakin nito ang isang pamilya. Binabalingan nito ang ipinagbabawal na gamot bilang kaaliwan, subalit napatunayan na walang kaaliwan na masusumpungan sa mga bagay na iyon. Sa orihinal na salin ng Biblia, ang kaaliwan ay may kahulugan na patnubay. Sa ganitong anyo, natin mailalarawan ang banal na Espiritu. Siya ang ating katuwang o katulong nang ipinangako ng Diyos na kanyang susuguin ang banal na Espiritu. Ganito ang kanyang sinabi sa mga alagad at sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 18. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Sa orihinal na salin, ang katagang mangungulila ay may hahalintulad sa isang sanggol na nawalan ng mga magulang. Tulad siya ng isang batang nasa bahay ampunan. Kaya't sa talatang ito ay parang sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo iiwan tulad ng isang bata sa bahay ampunan na iniwan ng mga magulang. Susuguin ko ang isang papatnubay sa inyo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ganito po ang kanyang binanggit sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, talatang 7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Kaibigang nakikinig, hindi lamang siya tulad ng magulang na handang halikan ang galos sa iyong mga tuhod. Siya isang katulong, nagbibigay kalakasan, manananggol at kaaliwan. Siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang pumapawi sa aking kalungkutan at takot at pinapalitan ito ng kapayapaan. Siya ang umaaliw sa akin sa panahon ng matinding suliranin ko. Ganito ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 30, ikasampung talata. Kaya't ako ay dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Yahweh, ako ay pakinggan, mahabag ka. Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Ito ang hinaing ng isang kaluluwa na nangangailangan ng mga aliw. Ang Diyos ang lahat ng kaaliwan. Kaibigang nakikinig, bakit hindi mo hanapin sa Kanya ang kaaliwan sa oras na ito, iyong matatagpuan? Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog, nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan at dakila sa lahat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang nakakabatid, nakakaalam sa bawat kalagayan at pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu na minsan ay iyong sinugo sa amin, Panginoon, upang hanggang ngayon, siya ang aming katulong, siya ang aming kaaliwan. Siya ang nagtuturo sa amin sa panahon ng mga pangangailangan. Hindi kami pinababayaan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang patuloy naming gabay. At sa oras na ito, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Abutin mo po ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Kung sakali mang meron silang mga mabibigat na mga suliranin, Panginoong Diyos, ang sinabi mo ay magsilapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, at kami po iyong pangunahan sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kami po iyong umaasa na kami ay iyong dinirinig at tutugunin ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
1: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Matthew 5:16, hindi naman dapat ninyong palimanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ipakita natin ang ating mga ilaw. Hindi natin kailangan takpan ito o maging undercover po tayo bilang isang Christian. Ang Christian po is being light of the world. Instead of hiding yung mga ilaw natin, kailangan po natin itong i-hold it forth before men para makita nila ano po ba ang buhay ng isang disipulo ng ating Panginoong Kristo. Pag nakita po nila ito, bibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon Diyos. At mag-open po ito para po sa pagkaligtas po nila, pagtanggap ng gospel at yung transformation. All Christians are light in the Lord. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." Ito pong being a light of the world is a ministers in a special manner. Bakit po? Tinawag po tayo ni Kristo na maging ilaw ng mundong ito. So, ibig sabihin, we are working together with Him. At bigyan natin ng honor na tayo po ay katuwang ng ating Panginoong Kristo upang ipagliwanag ang mundong ito sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Tunay na ang ilaw po ay napakainam sa ating mga paningin, pakiramdam. Di ba po, sa tuwing umagang gigising tayo, ang inaabatan natin ay ang liwanag. Ang ibig sabihin ay meron na lang po tayong panibagong pag-asa. Ang ibig sabihin, tumigil na po ang kadiliman. So ang morning po is light of everyday. Katulad po ng gospel, that those that spread it to all sensible people. Ang mundo ay nakaupo ngayon sa kadiliman. Pero ang Panginoong Kristo ay nag-raise ng mga disipulo niya para magliwanag po ang mundong ito. At ang ilaw na kanilang dadalihin ay ang ilaw ng ating Panginoong Kristo. Paano po ba ang ating mga ilaw ay magliwanag? By doing such good works as men may see and may approve of. We must do good works that they may seem to the edifications of others. Hindi ho pretension. Tayo po'y nananalangin in secret. What lies between God and our souls must be kept to ourselves. Pero yung ating mabubuting gawa, kailangan po maging obvious po ito, maging open po ito upang makita nila kung ano po ba ang tunay na Kristiyano at nabigyan ng papuri ang ating Panginoong Kristo. Those about us must not only hear our good works but see our good works that they may convince that Christianity is more than a bare name. Hindi o profession but relationship but also abide under the power of it. Pangalawa, for what end our light must shine? Sabi po, that those who see our good works may be brought not to glorify us but to glorify ang ating amang nasa langit. Yung papuri po ay para sa Panginoon Diyos. Ang ating motives of devotion, pag nakita ang ating mga good works, they may convince of the truth and our Christian faith. Sana po, magliwanag po ang bawat isa po sa atin na mga anak ng Diyos upang madala po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Kadalasan po, may mga pastor na nagsasabi na hindi natin kailangan ang theology o doktrina. Para po sa kanila, hindi ito praktikal. Kaya nga tingin nila, hindi kailangan ang apologetics o ang pagtatanggol sa pananampalataya. Naalala ko po minsan na may nakausap ako sa Facebook na sinabihan ako na tutok na lang tayo dapat sa discipleship. Tinanong ko po siya, what kind of a disciple are we supposed to make? Sumagot po siya, a disciple of Christ is someone who is like Him. So nagtanong po uli ako, so how would you describe Christ? Maganda nga naman na malaman natin kung ano ang kailangan nating gayahin sa pamumuhay ng ating Panginoon. Paiwas na nga lamang po ang kanyang naging sagot. Ang sabi po niya, the Bible could fully describe Jesus Christ. Read. Sabi ko na lang po sa kanya, do you know that putting all the teachings of the Bible about our Lord Jesus Christ is called Christology, which is actually theology about Him? Kahit hindi po natin aminin, kapag tayo po ay may pananaw tungkol sa Diyos, tayo po ay may theology na pinangahawakan kahit na hindi natin ito tawaging theology. Noong nakarang araw, pinag-usapan natin na kailangan ng church ang apologetics. Na ang apologetics at ang discipleship ay kapwa mahalaga sa church. Ngayon naman po sa ang katotohanang nagpapalaya segment ng Tanglaw sa Landas ng Buhay, atin namang pag-uusapan na kailangan ng pastor ang theology. Paano nga naman po ipagtatanggol ng pastor ang pananampalataya kung hindi niya alam kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Sabi nga po, lahat tayo ay may theology. Ang tanong na lang po, kung tama o mali ang ating theology. Anumang idea po natin about God is our doctrine. Ang tanong na nga lamang po, tama ba o mali ang ating doktrina? Mabigat nga po ang sinabi ni Albert Mohler, president ng Southern Baptist Theological Seminary. Sabi ni Mohler, if you're not a theologian, you're not a pastor. If you're not a theologian, you're not a pastor. madalas po na ang nabibigyang diin lamang sa mga qualifications ng pastor sa 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1 ay ang mga moral qualifications. Mahalaga po ang mga character qualifications. Ngunit, huwag po natin kakalimutan na may competence qualifications din po na ibinigay si Apostol Pablo. Una po, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, mahusay magturo, able to teach. At pangalawa pong competence qualification, sabi sa Titus chapter 1 verse 9, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Pansinin po natin, pareho pong mahalaga na hindi lamang magaling magturo ang pastor, kundi tama din ang kanyang mga itinuturo. Meron din kasing magaling ang magturo, subalit mali naman ang mga itinuturo. Kailangan natin ang mga pastor na magaling magturo at tama ang itinuturo. Kaya dadagdagan ko po ang sinabi ni Moller. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. And a good theologian is a good apologist for the faith. Pansinin po natin na sinabi sa Titus 1:9 na ang pastor ay dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo. Dapat po na alam ng pastor what and why he believes at dapat na pinanghahawakan niya ito ng mabuti. Sa Greek po, ang mga salitang pinanghahawakang mabuti ay nangangahulugan ng unshakable, fervent conviction and commitment with standing opposition. Matibay po at hindi matitinag na paninindigan kahit na may mga pagsalungat sa kanyang mga itinuturo. Kaya po, we as pastors should be committed to the truth. We must persevere in the truth. Pansinin din po natin sa Titus 1:9 na ang dahilan kung bakit dapat tayong manindigan ay sabi rito, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Upang, so that, ang unang dahilan ay upang makapangaral ang pastor ng wastong aral. Pag sinabi pong pangangaral, ito ay magkasamang pagtuturo at paghimok, teaching and exhortation. Sa ating pagtuturo ng katotohanang nagpapalaya, kailangan din na himukin natin ang mga tao sa pagsunod upang maranasan natin ang kalayaan na dulot ng katotohanang isinasagawa. We must communicate. We must proclaim the truth. Ang sabi din po ay wastong aral o sa English ay sound doctrine. Ibig po sabihin ng sound ay wholesome o healthy. Ang wastong aral po ay makakatulong upang maging malusog o nasa mabuting kalagayan ang ating pananampalataya at pamumuhay. Ang apologetics po ay pagbibigay diin sa theology o sa wastong aral. Ang pangalawang dahilan po na sinabi sa Titus 1:9, Kaya dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo ay upang pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Hindi lamang pagbibigay diin sa pananampalataya kundi pagtatanggol sa pananampalataya. We are to contend, we must protect the truth. Kaya nga naniniwala tayo na dapat nating i-model ng mga pastor sa ating mga kaanib ang pagiging apologist o tagapagtanggol ng pananampalataya. May pagkakataon po kasi na ayaw nating magmukhang kontrabida, kaya umiiwas po tayo sa pag-confront o pagtutuwid sa mga maling aral na nakita nating pinopost ng ating mga kaanib sa Facebook halimbawa. Hindi naman po kasi maganda na tayo mga nagsasabing tagasunod ng Panginoon na nagpakilala na siya ang katotohanan ay magkakalat pa ng mga kasinungalingan sa social media. Pagsikapan po natin na makapasa sa character at competence qualifications ng 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1. At nawa sa ating pong naging pag-aaral ngayon, nakita po natin na mahalaga sa ating mga pastor na maging mahusay sa apologetics. Kailangan po ng ating mga iglesia ang apologetics. Kailangan din po natin ito bilang mga pastor. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala na ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisa niya tagpalamati sa tanan o kundiri sa DYBS. Welcome na naman sa bago na naman yung episode sa atin programa, Sweet Voice Prayercast. And today is Sunday, it's October 11, 2026. Kadasig lang gid mga kaabyanan sa aton nga oras, no? Sa aton nga inadlaw, binulan, sinimana. Kaga, salamat sa Ginoo nga nakabalik na naman kita sa sininga tinion sa aton nga programa. And hope lang gid, I hope and pray nga kabay para lang gid kamo sa maayong sitwasyon. Kagpatayon nyo lang gid nga na-experyensyahan ang grasya, ang gugmas ng Ginoo. Kaga, hello man dira sa ating mga Facebook commenters and viewers and listeners. And last no, doon sa nagligad nga adlaw, nagligad nga si Mana, nag-celebrate kita sa Teachers, World Teachers Day or National Teachers Day. Nag-celebrate kita sa Teachers Day last week. So, ano ba ang teachers ato na kabuhi, no? Si Jesus, amo ang our greatest teacher gid, no? So, ang teacher gin designs ang Ginoo sa aton kabuhi, agud maghatag sa aton sang kaalam, mag-coach o kon mag-mentor sa aton. Mga instructor ina sila, instructor, mentor, educator, kag of course, sila man ang aton nga role model, no? Kay kun anong ginatudlo sang teacher amo man ang student, no? So mga kaabyanan, let us honor our and remember our teachers. Ang aton nga parents, ang aton nga mga ginikanan, no? Father, mother, mga teachers man ina naton sila, ang aton pagid nga mga elderly naton, na mga teachers na naton sila. So mga kaabyanan, magabalik pa kita sa ikaduhang abahin sang aton programa.

0: Mga kabiyanan, narin na kita sa ikaduhang bahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast, no? Aton programa, it's all about prayer. So, diri naton, ang mga prayer request ninyo, pwede nyo gid ma-drop in dira sa aton nga, sa Facebook, no, sa comment section naton. So, mga kabiyanan, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Because a godly person is a person of prayer. So, bila mga Kristuhanon, magpangamuyo gid kita, mangin mapinangamuyoan gid kita. So, sa siningation, mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyoan. Ginoo, salamat gid sa siningation nga imo ginhatag sa amon, privilege, Lord, opportunity nga maka-serve sa imo through DYBS. Thank you for your sustaining grace sa amon tanan. Salamat nga nakabalik naman kami sa sininga program. Salamat gid sa mga listeners namon nga padayon gid nga nagapabutyag nga na-bless gid sila sa mga programa nga sa diinang pulong nimo gina-broadcast diri sa DYBS. Salamat gid Lord for your sustaining grace. Thank you gid sa imo pag-atipan man sa aming mga listeners. Salamat gid Lord sa imo nga kaayo kagkatutom sa aming mga kabuhi. Ginadalagid namon Lord ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya nga may pagpasalamat gid sa amon tagipusoon Ginoo. Thank you so very much Lord. Sa siningation, nagpa-pray sang healing. We pray healing for Mom Leah Solinap, Nanay Neneta Guadalquivir, Nenet Pasaga, kag Virgil Salgado, Corazon Estelioso, kag Lily Lufranco. May your grace, Ginoo, may your sustaining grace be upon them, Ginoo, kag ang imo strength, ang peace, igahatag mo man sa ila, kag ang healing, Lord. Lord, sometimes wala mo kami ginaayo pero sufficient ang imong grasya sa amon. We also pray for ang son ni Mama Georgia Castor, si JP Castor. We pray your miracle, your touch of healing be upon him from a lung cancer. Ang kalinong igahatag mo sa iya, kabakod sa tagipusoon, kag strength gid Ginoo, kag provision, kag pag-ayo gid nimo Ginoo, your touch of healing mangin sa iya gid. We also pray Lord for Lord, kag pray man kami kaya Ruth Cuman sa ila sa church nila sa Pakol Fellowship Baptist Church, ang ilang church anniversary, kabay pa nga mangin successful gilang ilang events Ginoo. We also pray healing kay Sir Alberto Norbing Loreno nga ang iyang heart's desire nga ma-release na ang iyang DepEd benefits nga kung ano gid ang nagakabagay kag ang para gid sa iya mabarato niya gid Ginoo. Kag also pray Lord, we also pray Ginoo sa diri sa DYBS ang daily operation, ang broadcast, ang mga equipment Lord gina tugyan gid namon sa imo kag ginasalig transmitter site. Kag we also pray Lord God for a new location for DYBS kun diin mo gid kami ginaplastar, diin mo gid kami iplastar, diin gid ang lugar nga ginaaman mo sa amon. We just follow you because ang tsakto nga direction dalan ikaw ara lang gid sa imo kag ang kaalam, ang guidance gani Lord. We nagapangabay, nagaampo, nagapangayo gid kami sa new location kun diin mo gid kami ibutang Lord. And kabay pa someday makakita man kami sa permanent na gid nga location sang DYBS. Lord, we also pray for your sustaining grace diri sa DYBS ang financial needs. Ikaw man galing gihapon Lord, magauyat Lord. Your grace has carried us through Ginoo. Matuod yid kag ang grasya mo gid ang naguyat sa amon, nagbagkus or nagwagkus sa amon or nagcover sa amon Ginoo. We also pray Lord for listeners. We also pray Lord sa amon mga listeners diri sa DYBS, donors, our supporters, programmers, talent volunteers. I pray Lord, I pray Lord blessings be upon them Ginoo, ang imo strength, ang imo pagpakamaayo, ang imo nga bugay mag-cover gid sa ila, imo grasya kagaloy. We all and sa amon man mga staff, ang your sustaining grace, ang kalipay, kapisan sa pag-ilagad sa imo diri sa DYBS. Sa diin mo kami gintawag, ikaw gid gihapon sa magauyat, magapakamaayos sa amon. And Lord, nag-pray man kami, it's our nation, our ang amon pungsod Pilipinas, nga nag-augayong, nag-kinahanglan sa imo pag-ayo, sa imo pagbulig. Lord, nabatian naman namon sa mga update, sa mga balita nga may ara Ginoo, there will be a super El Nino. But Lord, gamhanan ka. You are super, super Ginoo sang sa tanan niya. Nga Lord, ikaw ang pinaka super sa tanan nga super Ginoo. Ikaw ang gamhanan ka Ginoo sang sa super El Nino. And Lord, ikaw ang nag-uyat sang kalibutan. Ikaw ang ginhalinan. You are the Alpha and the Omega Ginoo. Ang ginhaling ginsuburan kag ang katapusan. Gani Lord, ikaw ang nakabalo sang kondisyon sang weather. Lord God, we also pray gid Ginoo sang imo gid nga protection batok sa epekto sang super El Nino. Gasali gid kami kag nagatangla sa imo nagapangaisang bulig nga kabay pa. Hindi lang gid kami matam-an sa epekto sang kinatawag nga super El Nino Ginoo. Lord, we pray for our safety and health as our country Ginoo mag-experiensya sang high nga heat indices Ginoo. Sunod sa forecast sang pag-asa ang local persistence of El Nino between September and December Ginoo sa sininga tuig. Lord, ginapray namo na amon nga ang amon yung mga agriculture, amon mga farmers. We pray, you know, production of agricultural goods and product are at risk, Ginoo, bangod sa widespread sa kalapanon, Ginoo, sang kamala o kung drought. We pray for our farmers, Ginoo nga una, gid nga maapektuhan, Ginoo, buligi man sila, hindi man sila pagpabayi. Kabay pa, hindi lang sila gimataman sa epekto ng sininga, ginatawag nga El Nino or Super El Nino. Ginoo nga, hindi nagkita insyakto ang lakad sang panahon. Lord, we pray for livestock. Nagapamahog man ini, hindi lang ini pamahog, Ginoo, sa agricultural or sa mga tanom, Ginoo. Kundi pamahog man ini sa amon nga livestock, Ginoo. Nga base ang amon nga mga kasapatan, base magkala heat stroke o kung magkala matay. And ikaw gid Lord, mag-cover sa imo gahom kag ikaw gid kabay pa maluoy ka Lord sa amon nga hindi lang gid kami matamaan sa sining epektos ang super El Nino Ginoo. Livestock and our threatened by heat stroke Ginoo. And ang prices Ginoo posible man nga mag soar high Ginoo kon magataas man bangod sa demand, magataas man ang demand Lord. May your guidance man sa amon families amangin sa amon gid and the preparation and keep communities Ginoo across the country nga safe Lord. Kabay pa ang tanan magpangamuyo. Kabay pa nga sabay lo nga mangin busy kami sa kung ano-ano nga bagay, sang hali lang scroll sa cellphone, sa gadget, or hali pamati sa mga fake news, Ginoo, nga ka-sensational, kabay pa Ginoo, sabay lo nga magkahadlo kami, kundi mga muyo kami, Lord. Lord, we pray for your protection as ash emission, Ginoo, na-observe man sa mayon, volcano kaga kanlaon Ginoo mayon and kanlaon volcano sa tong September Lord last week sang our third week sang September and we pray Lord for your protection sa mga katawhan nga nag-a-star malapit dira sa sinang mga bulkan Ginoo your protection and safety Ginoo and guidance kaalam sa amon mga LGU nga nagapatuman sa mga safety or preemptive measure Ginoo kabay pa nga mo yung mga authorities nga nagapatuman sa mga evacuation, preemptive evacuation o kung mga measures nga mangin safe man ang ilang community. Lord, may you hear our prayer. Lord, we continue to pray man sa mga youth, mga pamatanon, nga they will be guided Ginoo sa ilang mga parents, teachers, and bisan pa Ginoo sa imo gid nga pulong labaw sa tanan. We also pray that they will hear God's word and be transformed Ginoo by the gospel of Jesus Christ. May they be kabay pa, may they be empowered by faith and not by feelings Ginoo, and may this faith be their ground as they become the Philippines, you know, future leaders. Hindi naman mabalaan, Ginoo. Bas ang amo na ganing hambal, Ginoo, nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, Ginoo, isa sa mga heroes namon. Lord, kabay pa, nag-pray man kami around ang mga pungsod sa iban nga lugar, sa Pilipinas, nations, or around the world. We also pray, Lord, sa Middle East. Ano naman, may, ato naman ti Lord, nang nilupok. May mga explosive naman to nga ginpalupok nga sa diin nag-uyugid sa Strait of Hormuz. Kagrabe gid ang conflict sa sinang territory, Ginoo. Lord, buligi man ang mga nagapatigayon dira sa kalinong matuman gid, mag-success gid, Lord. We pray sa Middle East. We continue to pray for a peace kag sa pagtapos na sa ongoing conflict Ginoo sa sinaang lugar. Thousands of lives, including innocent children, were lost and injured, you know, butungod sa mga attacks, you know, bombings and other forms of violence, you know, nga hindi sila kasigurado sa ilang kabuhi, you know, nga gulpi lang, may nagalinluntad nga nilupok giyera pag-atake, you know, kabay pa nga buligan mo gid sila kag matapos na diri ang garot, ang ginamo, ang chaos, ang giyera diri. We also pray for Hong Kong and China. As FEBC has trained up many Bible study leaders and pastors through Liang Yu Bible Institute, you know, we pray for your protection. A rigorous online program that prepares participants to be Christian leaders despite ongoing challenges in China. We pray that nothing will hinder, you know, sustaining a program from preparing leaders to be tomorrow's pastor in these countries, Lord, sa Hong Kong and China. We also pray, Lord, sa South Africa. We pray for the FEBC team in South Africa who are in the process of launching a radio station in Niger, which is 99.3% dito, you know, mga Muslim. Kag Lord, wala sang imposible sa imo. And there were several unreached people groups live. Sa diindamo dira, Ginoo, sa mga unreached pang grupo sang tao, Ginoo. Kabay pang malabutan gid sila sang imo gospel ni Jesus. Oh Father, Lord, we also pray for this new station to be established so many Nigers may be pointed to Christ. Nga, base pa lang, you know, makadangat sila sa kaluwasan. Lord, amo na Ginoo ang mission, amo na Ginoo ang handom sa ang target gid Ginoo nga tubtob ang tanan, makabati Ginoo. Samtang hindi pa makabati ang tanan, hindi ka pa magkari. Do Ginoo nga kadamo na manggid sa mga signs nga lapit na lang man gid ang naghilapit na lang gid man ang pagkari nimo. Pero Lord, thank you gid nga ginakalipay ina namon sa baylo nga mahadlo kami. Pero ang kabalaka lang gid namon nga damo pagid sang kalag ang wala pagid nakakilala kay Jesus. Damo pagid sang kalag, Lord, nga mga matig apa kaayo bisan pagani pa family namon, Lord, kabudlay pagid dalon sa Ginoo. Kabay pa nga buksan mong ila pang huna-huna, tagaan mo sila sang kaalam. Kaalam spiritually, langit nun nga kaalam, spiritual wisdom, Lord, nga mangin open ang ilang heart, ang ilang mind, Ginoo, nga makilala nila si Kristo Jesus, kung anugid ano gid bala si Jesus sa ila kabuhi, Lord? Lord, amo lang ginaang kabalaka man sang iba niya kristuhanon, ang mga kalag nga wala pa nakadangat sa kaluwasan. We pray for eternal hope nga Lord, masugata gin nila, mas ma-encounter gin nila, Ginoo. Nga madiparahan gin nila sa ila kabuhi, Ginoo. Lord, kung ang isang katao mapatay na, wala na gin tsansa. Ang isang katao nga napatay nga unsaved, wala na gin na siya tsansa nga maluwas pa. Kani Lord, samtang buhi, kabay pa nga padayon gid kami sa pag-spread sang gospel ni Jesus, tubtob nga ang tanan, makabati, Ginoo. Tubtob nga kag mabuksan ang ilang mga panghuna-huna, Ginoo. Lord, salamat gid sang imong kaayo, kag katutom sa muntag sa ka mga kabuhi. Ginabalik gid namo ang tanan nga pagdayaw, paghimaya, pagpasidungog sa imong ngalan. Ikaw lamang, Lord, ang simbahon. Imo lamang ang ngalan bayawon pakataason. Nga may pagpasalamat sa amon tagipusoon. Thank you so very much, Lord. All these things we pray in Jesus' name. Amen.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Mga kaabyanan, ani na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. And thank God, ginatapos kiring nga programa. And mga kaabyanan, salamat man sa inyong pag-upod kag pagpamati. Magakita na naman kita sa madasun naman nga Domingo, no? Sa parehas manggihapon nga estasyon, sa parehas manggihapon nga takna. And salamat man sa aton mga operators sa technical side. Salamat man kay nung Bonard sa pag-prepare sa aton nga audio. Kaga sa gihapon ini ang inyong abyan Ruth Clauer nga nagasiling, prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. God bless everyone.
3: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.

0: Maayong gabi sa inyo tanan. Brother Ad here.
1: Kag nagkalipay gid ako maka of the night graduate sa sining programa Musik Kapuri. Musta ang atong mga tagpalamati sa sining radio station DYVS. Kabay pa na always kamo nagpamati. Every day, hindi lang diri sa Musik Kapuri but also sa tanan naton nga mga programs, tanan naton mga different na mga nagahambal diri adlaw-adlaw, no? Kaya kadamo sa mga topic nga aton mga ginatalakay nga very very important sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So here we are, ara na kita sa kuha naman ang aton gina experience nga init naman, no? Hindi naman ulan, although salamat kay daw may ara pa sa gihapon sang mga aton nga ma-experience nga nag-unsa talithilang kung kisa gaugaulan pamanggid. Oo, so salamat sina na kinalaman ina ni Lord. So kadamo pa sa mga blessing na dapat naton nantawon kag pasalamatan aton Ginoo sa paghatag sa aton sang iya nga grasya always, ang kaluoy sa iya gugma sa aton mga pamilya. Nga miskan hindi perfect ang aton nga mga sitwasyon, pero ang bulig sa Ginoo ara gid always. So subong adlaw, magpadayon kita sa aton nga series on the Song of Ascents. Okay, itawag naton sa mga 15 ini ka salmo na aton lantawon because psalms are also considered as song. But wala naton, wala takbalo kung anong mga tunos ini, no? Kung namitan eh, kung na-record sa una sa chimpo ni David. Nga ini nga mga abahanon sa simbahan para mamatian natin kung ano paano nila ginakanta ini sa ilang mga pagtelepon. But anyway, aton lang taon ang mga lyrics because lyrics are very very important. Okay, so kung ikaw may arap ni Diyos sa pagkamusikero, di maayo man nga i-share mo sa amon kung anong imong i-arrange mo siguro ang ini nga mga ambahanon, kag i-share mo sa amon kung paano ang imong mga melodies sa pag-arrange mo sini. Kaya ang iba niya gifted gid mag-arrange bala sa mga mga ambahanon, mga music or kanta. Okay, so Song of Ascents, nga a Song of Ascents, naghatag na kita sa introduction sina sa nagligad nga ang word nga ascents two things, di ba? Ang ascent meaning to say uphill, pasaka, nagasaka. Okay, and another word is there is ang ascent na word is plural na diri tawag nila Song of Ascents. So nagasaka sila because ang Jerusalem ara sa tuktok sang mountain. Okay, although mas taas pa ang Mount Apo na to there sa Pilipinas sina, pero ang point is that ara sa tuktok, kag ang mga Israelinhon nagasaka sila at least once a year mag-celebrate sa ilang mga feast, no? Feast of Tabernacles, for example, Pentecost, kag nag-celebrate sila kay though kung kani ini lang mandatory sa ila na pakadto dito kag mag-celebrate. Bilog na nga mga pamilya, papa, mama, or si lolo, siguro lula, or able pa, na alalayan nila, may mga bata, mga pakaisahan, daw ga road trip sila blaw. Kag sining road trip, may ara sila ginakanta. Okay? Kag amo ni siya ang mga Song of Ascents. 15 Psalms. Nag-start sa Psalm 120, pakadto sa Psalm 134. Okay, kag may rhythm ini, no? Kay ang pagkadto sa Jerusalem sa tuktok na Mount nga place sa din na situate ang Jerusalem, may ara ina kalima ka stop over nila, meaning to say may ara ka na five hills na ilaya sa kaon, right? Five hills ina ang ilanga sa kaon. So kung lang taon natin ang rhythm, masugod sila kanta sa dalom, sa ground zero, sa valley where nag-represent some trouble. And then, pag-climb nila masugod ganit saka uphill na, tiyan mo na ya ang katawag sa ilang magsalig, trust. Until they reach, the last rhythm is a triumph. So, always like that. Trust. Trouble. Then trust and triumph. So may lima ka sets. Okay, kada sets may tatlo ka kanta. You remember, may ara five hills. So first hill, tatlo ka song. Second hill, tatlo naman. Third hill, tatlo ka song. Fourth hill, tatlo ka song. Fifth hill, tatlo man ka song. So subungan daw masugod kita sa first hill. Atong imagine nun nga gasaka sila. Kag ining first three songs nga ila kantahon is from Psalm 120, 121, and Psalm 122. Okay, so ang rhythm sinang first hill is masugod sila sa trouble, again trust, and then triumph. Okay, so aton nantawon ang ina sa sining gabi. But before kita makanto, may ara, of course, kay musika buhi kita, di ba? Do may ara kita playlist na ginadugang naton from time to time sa aton nga life. Kag, I don't know, pila na yung muna add sa yung playlist kay musika buhi, meaning ga-revolve ako ng kabuhi. Dira, amun ng mga prinsipyo sa kabuhi ko, ini nga mga song nangin kabahin na sa akon nga kabuhi nga ginauyatan, ginapatihan ko ini. Okay, it becomes your principle. So ang kanta natin is a very simple song, kag-classic ina siya, epic. Kaya bangod kay hymn ina siya. Pero dog may confuse sila. So ang nagakanta sini is Sovereign Grace. Aton siya lantawon kung paano nila gin-mix gali ang song na modern composition sa chorus especially, and ang mga verses, of course, still mga hymn sa gyapon. Ari ang song, ang title is again, Turn Your Eyes, and then Glorious Christ, the Glorious Christ, ang iyang mix, right? Okay.

So, amo ina ang song, Turn Your Eyes, The Glorious Christ, Live by the Sovereign Grace, Katahom Gedya. This time, aton lang tawon ang commentary sa sininga song. Okay? So, ang pinaka-importante lang, of course, nga akong ginkuha diri in relation sa aton nga Psalm 120 is the word, turn your eyes upon Jesus. So, kada verse diri may ara, turn your eyes, turn your eyes, turn your eyes. Okay? So, four stanzas, this song, naghambal, turn your eyes, turn your eyes. So, and chorus in the turn your eyes, but the idea is still the same. And chorus is, Jesus, to you we lift our eyes. So, same idea, this looking unto Jesus. Now, kung mahambal kita, turn your eyes on Jesus. Before we can turn our eyes to Him, we turn also we away from something. Kaya hindi kita makapanumbalik to look kay Jesus or kay God kung wala kita sang ginbiyaan. Meaning may ginatulok kita ngalain. Ngalain-lain ng mga ginatulok ta. Hindi kita katulok sa Ginoo. So, turn away from something and then turn towards God. And the idea of that, my friend, is repentance. That is the English word, repentance. Sa Ilonggo, I think the best Ilonggo is paghinulsol. Pagtalikod sang pangabuhi, sang sala, life of sin, talikdan, kag magpalapit, magtulok, magkadto sa Ginoo, turn toward God. Towards God. So, amo na siya ang repentance. Now, ang word nga repentance daw, hindi kaya siya something na daw nami para sa iban. Okay? Kaya daw ka, may ara siya sense of daw ka loser na repent, no? Magtalikod sa, labi na gid kung daw wala ka pa daw love for God, daw nanamian kagid pag-ubrag yapon sa mga bagay na sala bala sa mata sa Ginoo, eh, budlay mangin mo kung ang tao nagkakahook sang sala, budlay-budlay kinaya. Yeah. Kita tanan, including us, including myself, kung mahook kita sang sala, kabudlay na i-release kay may ara na, especially kung dalom na ang addiction, budlay na, nang gamot na ina nga klase nga pattern sa kabuhi sang ginatawag nga sala. Subudlay sa biyaan. Ang gahom lang gid sang Ginoo ang iya grasya nga naga-operate sang kabuhi sang tawo, especially kung may ara siya personal nga relasyon sa Ginoo kag ginapanugutan niya ang Ginoo nga magtrabaho gid sa iya nga kabuhi. Kag sa iya pag-surrender sa iya nga kabuhi dira sa Ginoo nga finally maka-breakthrough gid siya sa sina nga pag-uyat sang sala sa iya nga kabuhi. Makatalikod siya. Freely and totally. My friend, may kanalagaan gid sa gyapon. So, siling diri sa chorus, Jesus, to you we lift our eyes. Amo nang ang sa chorus. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. So basically, ang chorus, kanalagaan na siya. Kadalagaan na siya. Go worship na siya. Kaysa iya pag-turn kay Jesus, damo sang mga paghimaya na pag-worship. Sa mga verses niya, ginalantaw niya ang kung anong mga benefits kung mag-turn siya sa iyang eyes kay Jesus. Okay? So, proceed kita sa, kundi naman niya, sa Bible naman niya, ang ambahan nun is ara sa Psalm 120. Anong ginahambal dira aton basahon? Sa Ilonggo, nagahambal dira sa akon kalisod, nagapanawag ako sa Ginoo. Kag ginasabat
niya ako. Sa may dalong-dalong pag inangailong ko ganit dali. Naman sila, sa akon kalisdanan, nagatuaw ako sa Ginoo. O, ang isa ya, tuaw ang gingamit. Ang isa, nagapanawag ako sa Ginoo. Ginoo, luwas sa ako sa mga butigon, ng mga daya, kag mga dayaon. Kamo, ng mga dayaon, ano ayhan ang silot sang Diyos sa inyo? Silutan niya kamo, sang taliwis nga pana, sang soldado, kag nagadaba-daba ng mga baga. Kaluluoy ako, kay nag-a-star ako upod sa inyo, nga pareho kalain sa mga pumuluyo sang Meshek, kag sa Kedar. Dugay na ang akon pag-estar upod sa inyo nga hindi gusto sang kalinong. Gusto ko ang kalinong, pero kun maghambal gani ako partis na ang inyo gusto in Hawaii. Wow! What a psalm! So Psalm 120, remember, diin ang experience bung? Experience sa mga traveler, di ba, muna sa background, prepare sila to go up the mountain. They are called travelers. They are pilgrims. Okay? And sa ila pagsaka, ang natawag din implication sina is the press at sa aton ang aton nga pagtuo, daw gina kabig naton nga muni ang aton pagpanglakaton. So amo man sila pagpanglakaton sila tanan updanay. So importante kali no nga ang Christian life hindi naton so isolo-solo lang. Upod gid kita sa aton mga utod, amo nang value, importance of fellowship. So nagasaka sila, nagasaka. So importante sina iya na it's a call to long obedience in one direction. Si God natulog ta sa aton pagpanglakaton. Kaya diri, gusto lang ko mag-emphasize na grabe diri, siling niya sa verse 5, kaluoy ako nga nag-estar ako upod sa inyo nga pareho kalain sa mga pumuluyo sang Meshek kag sang Kedar. So ano ning Meshek kag kang Kedar? Okay, this is a tribe thousand of miles from Palestine, in southern Russia. Kedar, munisiya ang kung ato ng mga lantawon, mga tribe of barbaric ni sila nga reputation along Israel's borders. Nag-represent ini sila sang kagrabe bala nga mga ka-strains, kag-hostile ni sila. Siguro kung may translation para maintindihan natin ano na silang lugar, daw si ang salmista daw naghahambal siya, nag-star ako upod sa mga hudlom, kag sa mga wild nga mga tao, nga mga savages. This world is not my home and I want out. Amo nang iya nga the prayer yas na nga pagkahambal, no? So ang usual nga biblical word describing sini, it's very simple. Hindi kuya, I'm for peace, sila for war. Mag-storya gani ko partis na, galalain sila, hindi sila namian. Diba? So, amo na ang repentance. Magsiling ka, no, kay may butig, dira. Hindi insyakto, wala ang kamatuuran. So, kung maghambal kita say, sa mga butig, sa kaaway, and we say God's truth, amo na ang repentance. It is always and everywhere in the first word in the Christian life. Sa aton vocabulary, amo na ang pinaka-importante. Kay even ang aton relationship with God, ma-restore lang, nasugod din na iya sa repentance man. Bilang aton nga respond kung ginhambal na sa aton ang pulong sa Ginoo, ang good news, ang kitawag kita, of course, sa Ginoo, magpanumbalik sa iya, pero ma-decide kita sa gihapon. So, gasugod sa repentance. Amo na ang mensahe ni John the Baptist is repent. Okay, si Jesus, amo man, repent. Ang mga propeta sa una, repent man, repent, panumbalik sa Ginoo. Okay? And this repentance, hindi ni siya emotion. Ngayon na, bro, oh, sorry, ganda, naubra ko ni, dasan may pahibi-ibi pa. Kaya kung emotion lang ni,
Ate asta lang tayo hibi-hibi, pero obrahon mangyapon naton. Kadugayan, takaan na ta, daugad drama lang ta sa aton nga kabuki, kaya wala man naton ginbiyaan ang sala. So ang repentance, galiya, it is a decision. Decision din niya. Nag-decide kita na we have been wrong sa aton pag-suppose that pwede ta mag-manage ang aton kabuhi and be our own God. Doon nagkasiling kita and hindi ko nanglan ginuo sa kabuhi ko. Manage ko maning kabuhi ko. But hindi gali mo na. It's also a decision na sala gali akon paminsaron sa una. Okay? Nga ang abi ko, ang akon nga kaugalingon na kusog, ang akon edukasyon, ang akon training, muna nga maubra ko ang tanan. Okay? And also, it is, nag-decide ka man, that kadamo gali sang ginhambal sa akon, ng mga butig sa kabuhi, nga ginpatihan ko, about sa akon kaugalingon, about sa akon ng mga neighbors, about sa world, kadamo sang voices, kadamo sa mga prinsipyo, sa kalibutan. Kung sa English, mga ginatawag ina, isms like relativism, selfism, damo gidya isms, mga prinsipyo ina sa kabuhi. So ang pagtalikod gali decision, naga-decide ang isa ka tawo or ikaw kag ako na si God in Jesus Christ amo lang gid ang nagahambal sa akon, sa imo, sang kamatuoran. So kung makita natin rin klaro ganyan, nga ang repentance is realization siya that God wants from you and from me, and what you want from God are not going to be achieved by doing the same old things lang yapon, thinking the same thoughts. So something dapat magbago. Nga ining daan nga pagtuo, ining daan nga pati has to change. Nag-decide kita ya kay decision siya. Hindi siya pahibi-hibi lang. Decision to follow Jesus Christ and become His traveler in the path of peace. So, dira ako magtakop. Now, ang pamangkot, ano ayhan ang mga butig sa kalibutan all around us? Mga issues. Ayhan, nag-upod lang kita bangod kay majority amo ni ang ginasturyahan, ma-left out ko karon kundi ko magpati sina. Okay? O mga issues ng mga grabe. O subong kung magpati ka nga may Ginoo, wala kaya, wala guru Ginoo. So, you live in worry or trust? So every day aton ina ginabat, gina wrestle. So ano ang isa ka bagay sa aton pagtakop sa sining gabi? Ang butig nga gi-entertain mo sa ibong kabuhi and your life is ruined. Akong challenge is to turn away and turn your eyes to God and embrace the truth, forsake lies in your life. So kabay pa ini naghatag sa aton principle sa pagpangabuhi. God bless us all. See you next time.

kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

Romans 12:4-5 nga nagasiling, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each members belong to all the others." Mga kauturan, ini nga passage nag-remind sa aton sang aton nag-kalain-lain nga function bilang sumulunod kag followers ni Jesus Christ. Though we have different giftings, though we have different functions in the kingdom of God, ang pinaka-importante na diri nga kita tanan, isa lang ang ginhalinan, isa ang espiritu nga nagahugpong, kag isa lang ang nagadrive sa aton tanan amo ina, ang espiritu sang Dios, kun sa diin dira kita tanan nagahugpong. We are many parts but one body, and that is the body of Jesus Christ. Mga utod sa aton nga pagpamalandong sini mga pulong, makonsider dayo naton ang tagsa-tagsa kag isa bilang mga importante man nga bagay, hindi lang kita sa aton tagsa ka function, pero ang tanan nga katawhan importante, ang tanan nga sumulunod importante, ang tanan nga mga kauturan naton nga nagapangalagad kay Kristo Jesus man, though they have different functions man sa ilang mga ministry, ining hambal na diri sang pulong sang Dios, no, base sa nabasa naton kagina nga importante nagahugpong kita sa isa ka kausa, and that is to form the body of Jesus Christ sa aton tagsa ka mga functions kag mga ministeryuhan. Mga kauturan, this also reminds us nga ang pinaka-root sining tanan, ang pinaka-naga-drive sa aton tanan, amo ang gugma sang Dios, kag amo ang espiritu sang Dios. Pwede nga lain ang aton focus and functions, but we are in one body, and that is in one head, Jesus the Christ, no? So gani sa aton nga pag remind sang aton kaugalingon sina nga mga pulong, we are also honoring each and every manong pangabudlay ni Kristo Jesus nga nagapangabudlay man sa tagsa ka mga functions nga ara man sila gin butang sang Ginoo. Gani sa sininga gabi, we are calling all the prayer mga intercessors naman to pray with me as we pray sa mga gin-send sa aton sa mga kauturan para sa ininga programa kag para sa mga palangamuyuan. Updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sining gabi as we dive into prayer sa sining tion.

Amen and amen sa mensahe sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Christ returneth. Kag amo ini ang ginakabig naton nga bulahan nga paglaom sang tagsa-tagsa ka mga tumuloo. Ang ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoong Jesucristo. Sa iya una nga pagkari, nagkari siya bilang manuluwas. Kag sa ikaduwa niya nga pagkari, magakari siya bilang isa ka hari kag hukom. Amo ini kun aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoong Jesucristo, amo ini ang kahimpitan sang aton nga kaluwasan. Walay sapayan nga naluwas na kita tungod sang nahimpit kag natapos nga bulhaton ni Kristo Jesus digto sa krus sa Kalbaryo, apang sa kaadlaw nga tanan ginaluwas niya kita kag mahimpit ang ini nga kaluwasan kun didto na ikaw kag ako kag ang tagsa-tagsa katumuloo sa iya nga ginarian. Kang katahom diri kay dapat nga antisiparon naton ini. Suno sa ginambal diri sang pulong sa ginosaton kag indi lamang kundi nga amanon man naton ang aton kaugalingon. Kay sa aton nga pagsugata sa iya, dira man mismo ikaw kag ako pagahukman. Nahukmana ang aton nga masala kag sa siningation hukman niya kung paano kita nag-alagad sa iya paagi sa manghiyas nga iya nga gintugyan sa imo kag sa akon bilang mga tulugyanan niya. So kabay pa nga ang ini nga kalantahon nakaaman sang aton nga pangunauna sa pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang aton subong nga ginatalakay nga series ginatubag natin ini The God of Mountains and Valleys, ang aton Diyos sang mga kabukiran, mga pagpangangkat, mga pagtilaw, mga talaklaron nga aton ginatubang sang aton nga pagpangabuhi. Kagsubong man, isa ka Diyos sang mga nalupyakan, valleys, mga ginatawag natin ini dululugon, kasulhayan, katinaran sang aton nga pagpangabuhi. Nagapati kita anuman ang aton nga ginatubang subong, mga bukid man inaayhan o kon mga nalupyakan man inaayhan, siya amo ang aton nga Dios nga naghatag sini tanan-tanan. Kag siya ang makasarang sa pagbulig sa aton nga mangin madinaugon kita sa anuman nga kahimtangan nga ginbugay niya sa imo kag sakon. The God of Mountains and Valleys. Kag sa aton niya pagtuon diri, aton niya gintalakay ang kabuhi ni Pablo. Kag ang isa sa mga dinalan niya ginalantaw naton subong, ang makita naton diri sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 through 8. Kag ang kamatuoran diri nga masapuan naton ilabinagid sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga ining 2 Timothy isa ini siya sa pinakaulihi kun indi pinakaulihi nga kasulatan nga ginsulat si Pablo antes siya gin patay sang Roman Empire. Kag nga makita naton sa sini nga kapitulo chapter 4 nga iya ginatulok ang iya nga kabuhi. Gintulok niya ang iya kahimtangan subong, kagintulok niya man ang iya kahimtangan sang nagligad. Kag subong man, ginatulok niya ang iya kahimtangan sa palabuton. That's why kung aton din nga lang taon, makita naton kung mag-atubang kita sang mga bukid, kagbisan pa mga nalupyakan sang aton niya nga kabuhi. We need to look at this situations in three different directions. Kay paagi sini aton pagid nga mapalig-on ang aton nga pagtuo kag ang aton nga pagpangalagad kag mangin may ara nga kahulugan ang aton nga pagkabuhi.
Amo ini akon aton nga lantahon, masapuan aton nga amo ini ang ginlaygay ni Pablo diri sa kay Timothy. Sino ini si Timothy? Si Timothy, suno sa makita naton nga si Pablo amo ini ang nagdala sa iya sa tiilan sa Diyos. Kag hindi lamang amo sina, si Pablo man mismo ang nagbatiti sa iya nga magtubo siya sa iya espirituwal niya pagkabuhi. Tub-tub nga, nagpangalagad man si Timothy kaupod sa iya. Karon magataliwa na siya. Kag may ara siya nga gin pamilinbilin sa kay Timothy. Kag ang ini nga pamilinbilin makita naton sa 2 Timothy. The book of 2 Timothy, especially in this particular section, chapter 4, verse 6 through verse 8. So una diri nga masapwa naton nga ginhambal diri ni Pablo sa aton versikulo 6. Kay ako ginahalad na ang tion sang akon pagtaliwan nag-abot na. Ano diri ang una nga pagtanaw ni Pablo? He looked at the present. He looked within. Naglantaw siya sa iya mismo kaugalingon. Kag ano nakita niya? Naibaluan niya nga malapit na lang siya magtaliwan. His departure is at hand. Wala di siya nagamit sang pulong nga kamatayon. Wala sa payan niya naibaluan aton nga mapatay gid siya. Wala at kabalo gid sang rason. Apang ayhan ang ginatudlo ni Pablo diri sa aton nga ang kamatayon sang Kristohanon do katulad ini sang pagtaliwan lamang. Di sa ginambal aton, this is a military term. It's like breaking of camp. Ano ba't silingon sini? Magpanghimos ining mga soldado sang ilang mga gamit kay mahalin naman sila sa isa naman kaduog. Ti amoy ni paglaragway ni Pablo sa iya kogalingon. Tining pulong din nga departure. It is also a navigational term. Do katulad ini sa isa kuno ka baruto nga ginahubad na ang iyang kalat sa pantalan sa ano nga tinutuyo. Agod maaman ini sa pagpanakayon sa madaso naman nga puerto. Ti amoy iniya. Para kay Pablo, this is but a change of place. And this is something better. Why? He will be traveling, departing to a better place. Kung sa bagay kung lantaw natun, sa naunang Korinto, Kapitulo 15, ano ang paglantaw sang pulong sa Ginoo sa kamatayon? Death is an enemy. Kay ang kamatayon, produkto ina sang aton nga pagka makasasala. So, umuininga kung aton niya lantawon para kay Pablo, isa ini kamaayo, bulahan, bilidhon nga butang. Kay nga man, magapanglakaton siya, magapanakayon siya sa labing maayo nga duog. That's why when he looked at the present, when he looked within, there is no fear in him. Why? God is in control. Ikaduwa diri nga makita naton, kamasapuan naton, nagpalayon diri siya sa versikulo 7. Nakapakig-away ako sang maayong pag-away. Natapos ko ang dalaganon. Natipigan ko ang pagtuo. Ano ba't silingon sini? Nagligad ini tanan-tanan. Natapos siya na. Ang iya pagpakig-away, ang iyang pagdalagan, kag ang natipigan niya ang butang niya gintugyan sa iya. Amunay ko aton niya lang taon na usisa tani sa nagligad nga amo ini paglaragway diri ni Pablo sang iya nga kabuing Kristohanon kag amo man ini sa aton. The Christian life is a warfare, a race, and a stewardship. Kag ang katahom diri kay Pablo ya kay ginlantaw niya ang nagligad. He looked at the past. He looked back. Kag anong makita naton diri? He had no regrets. Wala siya nagambal nga, tani may nahimo pa ko. Tani, ginamo ko sini. Tani, wala ko nagamo sini. Wala siya sing paginulusol. Kaya nga man, nakita niya nga amo ini ang tuyo, ang plano sang Ginoo. Kag natuman niya.
nahimpit niya, nakumplito niya. Ara na siya sa finishing line. Kag ano makita na to, Andre? He had no regrets. Why? Because he saw and noticed that God is in control. Katawang sinino, ang Ginoo nagakontrolar sa anuman ang katabo sa kabuhi naton subong. Subong nga, siya man ang nagkontrolar sa aton niya pagpangabuhi sa nagligad. Kagpag-abot naton sa versikulo 8, diri naton makita ang ikatatlo nga pagtulok diri. Ano masapuan naton diri? He looked at the future. He looked at ahead. And anong makita naton diri? He has no doubts and apprehensions. Why? Because he is convinced that God will still be in control of his future. Amo ni makita naton. Gani kun aton nga lang taon diri sa versikulo 8, anong ginpahayag diri ni Pablo? Kutob karon, amoy nang ginabala dira sa aton, natigana sa akon ang purong-purong sang pagkamatarong nga sa sadtong adlaw ihatag sa akon sang Ginoo ang hukom nga matarong. Kag indi sa akon lamang kundi sa tanan man nga nagahigugma sang iya pagpahayag. Ti ano ini? He looked ahead. He looked at the future. Nga ano? Nga mag-aabot ang adlaw. Nga mag-aatubang siya sa aton Ginoo. Ang makagagahom nga hukom. Ang patas nga hukom. Ang hukom nga nakahibalo sang tanan-tanan. Upod na dira ang motibo naton. Nakita niya, kag nibaluan niya. Kag siya among maghatag sang purong-purong sa kay Pablo. Reward, crown of righteousness. Kag ano diri makita naton? Amo niya ang kasiguruhan ni Pablo. He was confident that the Lord will give him this particular crown. Madamo sang tawo subong nakulbaan sang palabuton. Ilabi na gid kun ang istoryan parte sa kamatayon. Apang mismo ang Biblia ang naghatag sa aton sang dako nga paandam. Diri sa mga Hebreo kapitulo 9 versikulo 27, anong ginambal dira sa Biblia sa aton? As it is appointed unto men once to die, but after that the judgment. Tiko naton nga lang taon, patod ang kamatayon. Ang mga ngambal nilang ratio kuno 1:1. Sa kada tawo nga matawo sa sini kalibutan, mag-abot gid sa iyang kamatayon. 1:1 gid. Kun patod ang kamatayon, patod man ang paghukom. Tumuluo ka man o kundi ka man tumuluo, ang paghukom mag-abot gid. Ang kinalain lang kay ang paghukom sang di tumuluo, lain niya sa paghukom sang tumuluo. Masapuan niya naton sa pulong sa Diyos na ang di tumuluo hukman sila sa ila nga mga sala. Sa piyakabahin ang mga tumuluo, hukman sila sa ila nga pagpangalagad. Nga hindi sa ila sala, kay ang ila nga sala nahukman na diin sa krus sang Kalvaryo. Ginukman ang aton Ginoo Kristo tungod sang aton niya sala. Siya amo nagdala sang aton niya sala. Amo ina nga may pulong nga ginagamit sa aton, double imputation. Katahom sila nga pulong, no? Kaya nga man, at the cross, we imputed our sin to Jesus. And at the same time, at the cross, Jesus imputed His righteousness to us. Siya nga wala sing sala, nangin makasasala. Agud nga ikaw kag ako mabato naton ang pagkamatarong paagi sa kay Kristo Jesus. Katahom sa sinaakamaturan niya makita naton. So, amo ining makita naton, may paghukom gid, kagpatod gid ang ina nga paghukom. Amo na akon aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, masapwa naton nga si Pablo nakita niya nga may paghukom gid. Kag ang ini nga paghukom, amo ini ang iya nga gina-antisipar. Amo ini ang iya nga gina-lantaw. Siya mismo ang nagpahayag sa sini nga kamatuoran.
Kay kinanglan kita tanan ipahayag sa tubangan sang lingkuran nga hukmana ni Kristo. Agod nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo ukon malain suno sa iya na himo sa lawas. Sinuni nga kita? Tikon lang taon na ton, ginsulat ini ni Pablo sa mga kauturan nga yara sa mga sa iglesia sang Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Mga tumuluo ini kag nga kun aton diri nga isasaon sing maimpulon sa Ginoo, ti makita gid naton nga ang tagsa-tagsa ka tumuluo magapangatubang gid sa judgment seat of Christ, and he will be judged according to how he served our Lord. Ti sa nagligad ni broadcast naton natakol tan ini natun-an na naton ining judgment seat of Christ. Indi ini pagukom sa imo ka akon sala kay aton nya sala nahukman na digto sa krus sa Kalbaryo. Ang ini nga pagukom pagpangalagad ini naton. That's why isa ka butang nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo nga ini ginhatag sang Ginoo sa aton bilang padya. Amo ina ang masapuan kag matun-an naton sa ginhambalsang pulong sang Ginoo sa aton. Kag padayon kita diri kag kun aton ngilan taon makita naton nga si Pablo nag-antisipar gid sang iya nga padya. He will be receiving a crown which is called the crown of righteousness. Kung tun-an naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton dira ang at least may mga lima ka mga crowns, purong-purong, nga ginhatag ang Biblia sa imo kag sa akon, kag sa tagsa-tagsa ka mga tumuluo. Suno sa iba niya nagatuon siniti at least 5 crowns. Basi madamo pagid ni, ti anong una, ining ginatawag naton incorruptible crown. Para ini sa mga tumuluo, nga sa diin, nangin madinaugon batok sa mga temptasyon kag mga pagtilaw nga nagabot sa ila kabuhi. Mastery over the sin nature. And then ano pagid? Crown of righteousness, living righteously in this world. Kag amuning iya ni Pablo diri, no? And then crown of life. For what? For enduring trials while proceeding in God's plan. Kag ang ikaapat, crown of joy. Masami amo ining ginatawag nila nga soul winner's crown, leading others to Christ in righteousness. And then ang ikalimadri, crown of glory, for fulfilling your calling and finishing the task assigned faithfully. Tiini kun aton lang tahon gili sa pulong sa Ginoo, amo ini ang mga nagilinain nga mga purong-purong. Now indi ini martyr's crown, kun indi victor's crown ini. Amo ining koruna kuno, mga purong-purong nga ginahatag sang mga hukom sa mga nagapaindis-indis, mga palumba sa ila nga panahon. Ti amo ini kun aton gili lang taon, amo ni ang ginatawag naton diri crown, victor's crown, no? So, ang ideya diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, katulad sa kabuhi ni Pablo diri, ang dako nga pagpangangkat sa aton amo sini sa tunga sang mga kabukiran nga aton nga ginataklad, ukon sa tunga sang mga nalupyakan nga nagadulhog kita. Dumdumo naton, our God is in control. When we look at the present, we should never fear because God is in control. And when we look at our past, we should never regret over our past. Why? God is in control. And then, when we look at our future, we should never be in doubt. Why? God is still in control. Kag kun ginakontrolar sang Ginoo ang tanan-tanan sa aton kabuhi, ang tanan-tanan niya aton ginatubang, ang tanan-tanan niya kahimtangan naton, ang tanan-tanan nga ginabatsyag naton, ano pa ang aton nga
kahadlukan o kung ano pa ang aton niya kagugmatan, ano pa ang aton niya ginapangalang-alang. May ara kita dako nga kaligunan kay siya amo subong amo sa nagligad kag amo sa palabuton. Kag tungod sini siya nagapadayon sa pagpakamaayo, nagapadayon sa pagtipig, kag nagapadayon sa paghimuno sang anuman nga butang nga kinanglano naton. Ang importante lang nga ikaw nakabaton kay Kristo bilang imong manluluwas. Kun wala pa ikaw nakabaton kay Kristo bilang imong manluluwas, may rason kagid nga makulbaan. May rason kagid nga maginursol. May rason kagid nga magpangduwa-duwa. Kay nga aman, ang Ginoo gid lamang, si Kristo Jesus gid lamang, ang sabat sini tanan-tanan. Abyan ang kaligunan sang aton nga pagpangabuhi makita sa kay Kristo Jesus. Ti nga hindi mo siya pagbatunon subong bilang imo nga maluluwas. Kung nagapanghikot ang balang espiritu sa imo, kag nakita ni mo imo kagulingon subong abyan, nga ikaw makasasala, kag hindi ka makaluwas sa imo kagulingon, gikan sa gahom, kagkaulupnan, kagkapamakan sa sala. Ang ambal sa Biblia sa aton, panawag ikaw sa Ginoo, kay luwason niya ikaw. Paano? Pangamuyo ikaw, Ginoo makasasala ako. Ginoo hindi ako makaluwas sa akon kagulingon gikan sa akon makasalanan. Gani Ginoo ginabaton ko ikaw nga akon nga maluluwas. Amuna ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang tagsa-tagsa nga nagtuo sa iya kag nagbaton sa iya may kabuhi nga walay katapusan kag nangin anak siya sang Dios. Kag amo ini ang maghatag sa aton sing dako ang kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Kag amo ini ang makakambyo sang tanan-tanan para sa kaayuhan naton kag sa kahimayaan sang aton Ginoo. Our God is the God of mountains and valleys. Sa madasun naman ni broadcast, ininyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayunon tabra ini ang aton nga pagtuon, kag dapat naton mahibaluan ini nga mga butang. Diri nakita naton kung daw ano ang Diyos nagpahayag. Siling diri, "But you be watchful," sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. Tub-tub sa versikulo 5 lang, "But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. But," siling niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally," amun ang niya, "keep fighting. Ha? There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing." Tanawa pala diri, ang nakita naton is this: keep fighting as a good soldier. Siling naton, hindi kita dapat mag-relax-relax lang ini. Remember sa Epeso 6, akon ini blabasahon sa inyo, kay para ma-insindihan gid naton ang Epeso kapitulo 6, Ephesians chapter 6. Tanaw naton ano ini nga versikulo? Tanaw naton ang Epeso kapitulo 6, versikulo 11 tubtob sa 12. Ano ning ginambal diri sa chapter 6, 11 up to 12 ning kasiling, "Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places." Verse 13, no katahom. "Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." Now, ano ang aton ba lang nakita nga lesson diri? Dapat naton mahibaluan. As I've said, we need to know our enemy. Kilala mo na kaaway mo? Ha? Ano ang tinutuyo sang aton kaaway sa aton? Ha? Gusto niya mag-aburido ka lang permi. Gusto niya nga mangakig ka permi. Gusto niya nga maghimo ka sang opposite nga ginahimo mo karon para sa Dios. Amo nang luyag sang kaaway. Himanoon mo kung ano tinutuyo niya. Ha? Gusto niya ikaw ipadiska. Amo nang ganin siling tabla nga. Ang discouragement, disappointment, ang discouragement, ang disappointment nga words sa vocabularyo sang aton Christian life, kwaon ta na kita mga Kristohanon, we should never be discouraged. We should never be disappointed. Tuod na ako isa naga makasiling kita bo nagaka-discard, nalipay na iyang yawa. Si Satanas kun ma-discourage ka. Nalipay na iyang yawa ya nga ma-disappoint ikaw. Nalipay na iyang yawa yang mga disgust ka. Gani ang hambal din ni Apostol Pablo when he used the metaphors of a soldier, of an athlete, and a guard or in a watchman, sila niya, keep on fighting as a good soldier. Keep on fighting as a good soldier in order for you to win and to maintain victory. Amo ni kinanglano na ton. When you will be discouraged, disappointment, and disgustment, madisgust ikaw, at tiabi mo ano ang matabo, mamalakpak ang yawa sa imo. Apang sining sang Pilipos, Kapitulo 3, Versikulo 14. Ayan, madamo sa ato na nakamemorize. Sining niya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Mga pilakadlaw, nga nagdigad, gintalupangod naton ini mga kauturan. Kag ini amo ang sugpon sa pagpadayo naton, sa pag-alagad sa Ginoo. We're not you know, running sa isa ka 1,500 or 100 or 200 meter dash. We are in a marathon. That's why siling ko madamo pa sa mga kaiglisyahanan sa unhanta, sa likod sang aton simbahan, sa isa ka barangay, sa isa ka sityo, sa isa ka banwa, sa isa ka syudad, sa isa ka nasyon, nga sa diin ma-fulfill naton ang Mateo 28:19-20. Ang pagtawag sa aton sang Diyos sa pagpanugid sa pulong sang Ginoo. That's why, preach the word. Be instant in season and out of season. Preaching involved sa pagwali. If you cannot preach with your life, with your lips, preach with your life. Kaya nag-involve in it, correcting. Through your life, you are correcting the lives of many people because ila kabuhi, wala sila nagalakat sa tiilan sang Diyos. And because of your life, you show it to them correctly. Nga ikaw, nag-rebuke sang ila kabuhi because they are not doing the will of God in their lives. And they will be encouraged. That's why, sama-sami ginambal ko gini sa mga kauturan ta, ano ang pagwali sang pulong sang Diyos? Nag-involve ini sang correcting, rebuking, encouraging. With great patience, with great careful instruction. Kaya nga aman, nga kinanglan kita magwalihaw tungod kay we are in a difficult time. We are facing every day sa mga difficult nga mga tao. Amo na ginambal sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Amo to ginambal naton, may mga terrible times nga maabot sa aton mga kabuhi kag hindi naton ini malikawan mga kauturan. All we need to do is to face this with great, you know, vision, with wisdom from the Lord, nga atubangon ta ini sila, nga may ayhan naga-endure kita sang hardship. Ginahimo naton ang buluhaton sang isa ka ebanghelyo, ebanghelista, kag ipulfill naton ang aton ministry, ang aton service. Masiling kita, ti, ara kita sa ministry, we are in a service of the Lord, but are you fulfilling your promise and your service to the Lord? Be instant in season and out of season. Wherever you go, maskin din, there's a job, there's a work, there's a soul awaits you wherever you are. Difficult times, difficult people, apang siling ni Apostol Pablo, mag-aabot ining difficult times sa aton. Ano ba siling din? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 1, nag-siling, but know this, that in the last days, perilous times will come. Mga tao, karoon doon, di amak mo siling sang siling sa amigo ko nagdigan ngadlaw nga pastor maling nga pastor ari kami di sa amon nga merkado nga mga tao ga pamangkot.

ini sa aton kabuhi. Now, sa aton bala nga pagtalupangod sini as we wind up sa sini nga adlaw sa aton mensahe. Kung aton bala makita, isa sa mga nanamian kong mga gingamit sa Ginoo sang una si Martin Luther. Mga kauturan, nga i-recant mo ang imong pagtuo kinabalan sa mga tao. Apang sila niya ni Martin Luther, unless you prove in scripture, I cannot and will not recant sa akon nga pagtuo. I-prove sa scripture nga ang i-recant ko ang akon pagtuo. Nga i-prove mo sa scripture sa pulong sa Ginoo nga sala ako. Kaginsulat ni Martin Luther ang isa kaambahanon, a mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Though this world be devil-filled, who that may be Christ, it is He, Lord Sabbath, His name, from age to age, the same, and He shall win the battle. Naibaluan tagid nga aton Diyos, madaog sa patag-awayan, nga ang hindi kita aton niya magsalig sa iya. Therefore, ang 2 Timothy chapter 4, akon bala talupangdon luwat sa inyo. Ini nga mensahe, ginahambal ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, and not only to the pastors, the young pastor Timothy, nagsiling sa versikulo 4, Kapitulo 1 sila niya, I charge you therefore before God in the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Sila niya, Timothy, mga kauturan sa aton iglesia, amo ini ang ginbili ni Apostol Pablo. It has to do with the second coming of the Lord Jesus Christ. Remember, ang aton Diyos wala nagakambyo. He never changes. Wala siya nagakambyo. What He promised before, what He said before, He will fulfill. That's why when we preach the Word of God, as I have said, it involves correcting, rebuking, and encouraging. Preach the Word. Be ready in season. Endure hardship. And cut out of season. Convince, rebuke, exhort, with all long suffering, with tender care, with nga may kalipa, nga may kabalaka, with patience, instruct them. For the time will come, when they will not endure sound doctrine. Mawabuni yon. Masiling siya. Nga okay lamang galing mag-imo sini, mga ayaw lang tapatawad. Makadto ta sa simbahan, basi kung may maluo ito sa ato ka magtungol. You know, ano nga klase attitude? Maybe, wala ka pa ya maluwas. But according to their own desires, because they have itching ears, bao nagakatol ang ilang mga dunggan, they will heap up for themselves teachers, tihikay kasne. Verse 4, and they will turn their ears away from the truth. Para man sila, pero nagakatol ila dalunggan, kaya ang dalunggan nila, lain ng musika ang ginapamatian. Tiyan mo na rin ginikaroon, blao. Kita mo, may mga tao, may mga young people ta karon nga nagasimba may ginabutang nga earphone sa ila dalunggan para makita sang ila ginikanan nga ara man sila sa simbahan, nagatulok man sila sa manong pangabudlay nga nagawali sa pastor, pero ang ginapamatian nila lain, itching ears. Amo ini ang buot sing ganon sini nga bersikulo mga kauturan. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Apang siling ni Apostol Pablo, mga kauturan, hindi lamang sa mga manong pangabudlay, sa mga kauturan, sa iglesia, you be watchful in all things, endure hardship, endure affliction. Do the work of an evangelist, do the work of a missionary, fulfill your ministry, fulfill your service. Fulfill your service. Amo ini ginabalik-balik naton pero ni, are we fulfilling our service to the Lord? Ayhan kita nga manong pangabudlay, kapamati man kita karon. Hindi naman kita diri siguro magsinggit kag magugtas pa sa kun ano nga mensahe, pero are we fulfilling our commitment to the Lord? Base kon ang aton nga sideline nangin mainline na, kag ang mainline nangin sideline na. Sa aton mga Kristohanon,

0: Ginoo, gusto ko i-rebuke ini, mga Kristohanon. Tikon Domingo, mag-aabot kita, arayat tatkwan iniya mo, given ini, kamaturan ini, sa aton mga kaiglesyahanan karon mo, that include my church, amon simbahan. Pila sa aton ang nag-attend sa Sunday school? Abi naton ang Sunday school, abo na ang worship service, lain man niya nagatuon kita dira sang sipad-sipad sa pulong sang Ginoo. Ang worship service, yeah, mawali lang ang pastor. Why na siya naga-expound pa sang kunano, gina-expound yung man ang pulong sang Ginoo. Apang lain gidya mga kauturan kung mag-a-attend kita sa Sunday school. That includes my church. Lain gidya kung nag-a-attend kita sang prayer meeting. Yes, sa worship service, nagapangamuyo man kita dira. Apang mga kauturan, lain gidya, lain ang dating. That's why si Apostol Pablo diri nagsiling, linya, I am showing you a model or pattern. I am using these metaphors of a soldier, of an athlete, or a guard, or a watchman. You need to keep on fighting, keep on running, and keep on guarding. Keep the faith. Be on the watch. Kabay pa. Nga aton ini talupang dun. This is a message from the heart. Kag akon ini ibilin sa inyo, keep on fighting. Padayon kita sa pagpakig-away, sayawa, adlaw-adlaw, because hindi ini 100 meter dash ang daganan talang. Hindi ini sa 1,500 meter run. We are on a marathon. Maratoner kita kag dapat naton talupang doon ini nga mga bagay. Keep on fighting, keep on running, and keep on guarding sa aton Kristohanon nga pagkaboy. Pastor Gideon Kahilig, 0918-90121-78. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Welcome mga abyan kag mga utog sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sa inyo nga pagbantay kag sa pag-tune-in. Ginakalipay gid nakon nga ang pulong sa Ginoo nagahatag dugang pagpalig-on sa aton, pagpabakod sa aton, kaalaman sa aton nga mahangpan naton ang mga ginapayag sa pulong sa Ginoo, especially diri sa atong pagtuon sa libro sang Thessalonians. Aton ini hatagan simpo ang aton nga pagtuon subong nga nungod the comfort of his coming. The comfort of his coming. Now last time nakita naton ang comfort of his coming, nag-reveal ini sang lima ka fundamental facts, no? Sa paghatag sang encouragement and comfort while waiting sang coming sa atong Ginoo. Kag in-explain din ni Apostle Paul sa mga Thessalonian believers bangod kay ibandre sa ila bag-o lang gid nga mga tumuloo. This why hindi sila kainsindi sang ginapang hambal din ni Apostle Paul especially sang pulong nga resurrection. Now dili sa atong text subong hindi lang revelation, we have God's truth, return, Christ is coming again, resurrection, the Christian dead will rise, ang ikaapat na kamaturan, rapture, living believers caught up. Kagsiling diri sa verse 17 sa atong text, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Na ining pulong nga rapture wala ini gingamit sa sininga section pero amo ini siya ang literal meaning sang pulong nga caught up. Ang Latin word raptu, it means to seize, to carry off, and from it we get our English word rapture. Si Dr. Kenneth West naga-explain ini siya sang various meanings sang Greek word that is translated caught up sa verse 17. So each of these meanings nagadugang sang special na kamatuoran sang doctrine of our Lord's return. Una, makita natin ang pulong to catch away speedily. To catch away speedily. Ini translation sa Acts 8:39. Sa din ang Spirit caught away Philip after he had led the Ethiopian to Christ. So when the Lord returns in the air, we who are alive will be caught away quickly. Amo nang in-explain ni Paul in the twinkling of an eye. Grabe, no? Amo nang rapture. Sa lang kapisok sa atong mata, madula kita sa ning kalibutan. And this means we should live each moment in the expectation of our Lord's return, lest He come and find us out of His will. Hindi bala? Ay, kasubugid. Nga kung aton kabuhi, hindi in tune sa iya, tapos id kita, manabat id kita dala sa tubangan sa Ginoo. Kagkahuluya nga sa tiyon mag-grace siya, layo kita sa iya. Aton tagipuson, layo sa iya. Probably aton nahuna kag aton tagipuson. Masubuhi na abyan. Gani tandaan ta ang kamaturan ginhambal na sa 1 John 3, verse 1, 2, and 3. Nga aman gid kita mag-atubang dala sa Ginoo. Kag aton kabuhi, putli, nagakabuhi nga may naglukon kag masinulundon sa Ginoo. Kabay pa nga sa tin magkari ang Ginoo. In the twinkling of an eye, atong kaangtanan kang atong kabuhi ara in tune sa iya. Sa so, muna isa ka butang encouragement diri sa atong nga pagtuon. Luwasin na, hindi lang makita natin ang pulong to catch away speedily sa ginmention diri ni Kenneth West sa iyong study about the doctrine of our Lord's return, another special truth, amuning pulong to seize by force. To seize by force. Sa John 6:15, nagasuggest baladiri nga si Satan kag iyang mga armies will try to keep us from leaving the earth? Well, abiyan utod sa Ginoo, hindi gid na matabo. Kay wala sing makapugong sa tion nga kwaon kita sa Ginoo. Wala gid na God suggest ang sina nga verse that some of the saints will be so attached to the world that they must literally be dragged away. Well, ang akong point is wala gid sing makapugong sina, even Satan himself. However, masubo lang kag ako nagapati sa tiyon nga magkari si Kristo Jesus during rapture, there are Christians nga ang ilang hunahuna ang tagipusoon layo sa Ginoo. Amulang dira ang masubo sa labtunan nila sa tubangan ng Diyos. Okay? So gani, isa ini kadako nga encouragement sa aton. Alright? Another special truth na lungod sa the doctrine of the return of the Lord, ining paghambal diri ni Kenneth West sa aton, ining pulong pagid nga to claim for one's own self. To claim for one's own self. Ini naman nga view nga ang rapture from our Lord's point of view as He comes to claim His bride. And then, another phrase pagid diri, to move to a new place. To move to a new place. Si Paul nagamit sang pulong when he described his visit to heaven sa 2 Corinthians chapter 12 nga si Jesus Christ has gone to prepare a home for us. That is very clear sa John chapter 14. And when He comes, He will take us to that glorious place. So gani, ining kalibutan nga ginatinira na subong, hindi ini permanent nga lugar naton. We are pilgrims and strangers lang gid sa sininga kalibutan. Our true citizenship is in heaven. That is very clear sa Philippians 3:20-21. And ang last pagligid nga phrase na ginagamit diri amo niyang to rescue from danger. To rescue from danger. Sa Acts 23:10, ini nagasuggest nga ang church will be taken home before the time of tribulation that will come to the world from God. So I really personally believe nga hindi ya post-trib ang rapture of the church. Pre-trib gid ya abyan kay hindi na ini-allow sa Ginoo ang church o kung kita mag-anto sa tribulation period. He will rescue us from danger. Gani ang 1 Thessalonians 1:10 and 1 Thessalonians 5:9 ginpaathag ina diri sa aton. Okay? So will the unsaved world will be aware of what is happening? Will they hear the shout, the voice, and the trumpet? Again, in 1 Corinthians 15:52, nag-indicate that this will happen so suddenly, so quickly, that no one will notice. Hamakon muna. Amuna itong tandaan, mga kaabyanan, mga kauturan. Grabe gid ini ang rapture of the church. Looking forward kids ang sininga event. So it will happen so suddenly that it will be over in the twinkling of an eye. Since ang shout, voice, and the trumpet apply to God's people, there is no reason to believe that the unsaved masses will hear them. Wala gid. Kung makabati man gid sila, they will hear sounds without meanings. Makompare ta na nga view sa John chapter 12 verse 27 down to verse 30. So liwaton ko, millions of people will vanish instantly. And no doubt there will be chaos and great concern. Except for those who know the Bible teaching, the world will wonder at what has happened. Katapusan nga kamatuoran nga makita natong diri sa atong pagtuon, hindi lang ang lima diri ka fundamental facts concerning the comfort of His coming, hindi lang ginpahayag ang revelation, we have God's truth, ikadua, return, Christ is coming again, ikatatlo, resurrection, the Christian dead will rise, ikaapat, rapture, living believers caught up, and lastly here, reunion. Christians forever with the Lord. reunion, Christians forever with the Lord. Kagamo lang siling diri sa verse 17 and 18, basahon ko liwat. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Ikaw kag ako abyan, ma-meet kid naton ang Ginoo in the air, in person, face to face, when He comes for us. Daw anong katahom, nga tapos na ang tanan, kag maupod na naton ang Ginoo forever. Hindi bala ina, dako nga rejoicing, kalipay, kasadya, reunion sa tanan ng Kristohanon, sa aton mga loved ones, labaw sa tanan ang Ginoo mismo. Oh, what a day and the glory that will be nga upod na nato ng Ginoo. Ang Greek word translated nga meet diri carries the idea of meeting a royal person or an important person. Natandaan ta, we have walked with Christ by faith sa sininga kalibutan, hindi bala? But in the air, we shall see Him as He is. We become like Him. So note that sa 1 John 3, 1 and 2. And what a meeting that will be, mga abyan kag mga kauturan. It will be a glorious meeting because we shall have glorified bodies. Sangari si Jesus sa sining kalibutan, nangamuyo siya that we might one day see His glory kag ma-share niya ang iyang glory. That is very clear sa John 17. So the suffering that we endure today will be transformed into glory when He returns. Wow, amunang promise sa Ginoo, 2 Corinthians chapter 4, Romans chapter 8. Not only it will be glorious meeting, pasatiyon nga ma-met natong Ginoo, it will also be an everlasting meeting, for we shall be forever with the Lord. Amunang promise sa Ginoo, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ang goal sang redemption is not just to rescue us from judgment, but to relate us to Christ. Gani atong meeting sa Ginoo will also be a time of reckoning. And this is called the judgment seat of Christ. Tandaan ta nga mag-atubang gid kita sa Ginoo, kag tagsa sa aton maghatag gid sing husay sa atubangan. Gani ang Greek sini amuning pulong nga bema, which is translated judgment seat. Kag nag-refer ini to the place where the Olympic judges awarded crowns to the winners. So our works will be judged and rewards will be given. Klaro ina sa 1 Corinthians chapter 3. So ang judgment seat of Christ must not be confused with the white throne judgment nga gin-describe sa Revelation 20, verse 11 down to verse 15. So we will not only meet our Lord Jesus Christ at the rapture, but we will also be reunited with our believing friends and loved ones who have died. Together with them is a great statement of encouragement. Gani ang death is the great separator, but Jesus Christ is the great reconciler. The Bible does not reveal all the details sang sininga reunion. But when Jesus raised the widow's son from the dead, He tenderly delivered him to his mother. That is very clear sa Luke chapter 7 verse 15. Gani ini nagasuggest that our Lord will have the happy ministry of reuniting broken families and friendships. Tandaan ta nga ang Mount of Transfiguration, may tatudra ka disciples nga nag-recognize gid sila sa ila kaugalingon. That is Moses and Elijah. It was recorded sa Matthew 17. Kag ako nagapati nga ang mga Kristohanon, kung dito na kita saging harian sa Ginoo, we will know each other in glory, including believers we have, nga wala pa nato na met ang iba ng mga tumuluo. Daano kasadya kagatahom kung maupod na nato ang Ginoo dito saging harian. Kamusta ikaw? Makasigurado ka bala dito ka man sa gingharian sa Diyos? Abyan, batuna gid si Kristo Jesus. Kaya nagsadya, may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Umaangko naton ang kaluwasan, ginaman niya ang lugar para sa aton. kag magaupod kita didto sa gingharian sa Ginoo. Ang hangkat ko sa imo, batuna sa subong, agod maangko nimo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Abyan sa liwat, aton ini padayunon ang aton nga pagtuon sa datuson naton nga broadcast. Ini inyong alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan. Damo gid nga salamat.

Mainit naman nga paggabi abi sa imo abyan sa matutong ginikaw nga nagapamati sa Hour of Hope. Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church ang inyo managwali. Of course, ginadumdum ta sa masaming aton mga abyan, mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nagabulig kag nagaampo sininga programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo, mga questions kag prayer request, padala lang kamo sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo, langit no namon nga Dios, nagapasalamat kami sa liwat nga makapamati naman kag makashare sang imo mga pulong. Gapasalamat kami Ginoo ang ining amon pulong manginsadsaran sang amon paglakat upod kay Kristo. Manginsadsaran sang amon Ginoo pagginawi kag relasyon namon sa iban nga mga tawo. Kag ilabi na gid nga ini magalipay kag magamotivate sa amon magbatyag kami kaluoy sa mga tawo nga wala pa Kristo. Kag subong man magapasiga sang amon suga sa pagbulig sang balaan nga espiritu. Ginoo, naghangyo gid kami sang imugid pag-ayo sa amon mga utod nga may mga balatian. Salamat suga taon mo ang ilang mga kinanglanon. Kag sa may kasubo ang imo paglipay, sa may mga pagtilaw, pabatsyag Ginoo sa ilang imo presensya kag tagaan sang kasulbaran. Labi kag labaw sa tanan nagapangita paglaom, makadangat sa paginulsol kag pagbaton kay Kristo nga maluluwas. Buligi kami karon sa pagtuon sa iyong mga pulong. Patuno namon ini nga may bukas nga tagipusoon. Kag willing kami malipayon sa pagtuman sang iya mga mandok. Amo ni ngamon pagtugyan, tawara man kami sang amon mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa. Tiguluhan nato ng aton pagpamalandong sa sining adlaw, amo ang pagdayaw. Verse 20, Ephesians chapter 3, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Utod, isa inisang mga doxology o pagdayaw ni Apostol Pablo sang iya na diskubrihan ang mayong balita, hindi niya mapunggan ang iya kaugalingon, kundi nga dayawon ang aton manluluwas. Ang Diyos nga nagtugas ang tanan, ang Diyos nga nag-provide sa aton sang paglaom, ang Diyos nga nagapatigayon sang iya himpit nga kabubuton sa aton mga kinabuhi uton. Amuna nga, kung may ara pa nga object, amuna ang una nga punto, sang aton mga pagpasalamat kag pagdayaw. Sang mga butang aton ginatamasa subong mga material kaglabi kaglabaw sa tanan ang mga espirituhanon pareho sang pagpatawad sang aton sala sang ligoon nga paglaom ara kay Kristo kag subong man sang kasiguruhan sang langit sa tapos sang kamatayon magalambot sa aton ini nga mga bagay nga hindi makita kag hindi mo mapabilihan sang kwarta magatulod sa aton nga magpasalamat kita sa Dios. Amen. Now, may isa ko bala ka din na landre nga basahon sa inyo kung ano gid mga utod kadalom sa ginasiling naton pagdayaw nga ginahimo nila sa Old Testament. Puwerte ini mga utod. Bless the Lord, ye His angels. That's Psalm 103, verse 20. That excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Bless ye the Lord, all ye His host. Nagahambal ini mga utod sang mga anghel, nagahambal man ini sang tanan nga mga tinuga sang Ginoo sa universe, sang iya kasuldadusan. Ye ministers of His that do His pleasure, bless the Lord, all His works. Makita kag hindi makita, in all places, sa ibabaw sang duta, sa kahanginan, sa kabituunan, kag sa dalom sang duta, dalom sang tubig. All places of His dominion, bless the Lord. Now specific siling sang manog salmo, si King David, bless the Lord, O my soul. Amen utod. Ano pa ang aton masiling sa aton kinabuhi? With regards sang aton relasyon sa Ginoo? Sa tapos nga ginhuman niya ang sigurado nga paglaom sa aton,
sa tapos nga ginamanan niya kita sang palabuton na the best beyond our imagination. Tindi ta makonceive mga utod sa aton panghunahuna. Ang isa ka lugar nga nagaigpat-igpat siling sang bugna nga pareho sang salamin. Kagang iya mga kali, puro nga bulawan. Ang himaya sang Diyos ang iya kapawa. Kagtubtub sa walay katubtuban, dayawo naton siya. Indi ta ma-unfold, indi ta matungkad ang iya mga attributes to perfection throughout eternity. Siling sang pulong, sa adlaw kagabi ang mga tinubos, ang mga special nga creations ang Ginoo, nagasiling sila, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created." Amen. Amo na utod na kun sa Ginoo. Kun may isa pa ka persona diri sa universe, nga tagaan naton sang tanan nga pagdayaw, pagpasalamat, pagpakadako sa aton kinabuhi. Wala na sang iban. Ang aton Diyos nga makako, nga nagtuga kag nagtubo sa aton, kag nagahimo sang iya kabubuton sa aton kinabuhi adlaw-adlaw. Himo naton ini nga mangin isa ka constant nga occupation sang aton kinabuhi ang magpasalamat sa iya sang iya himpit nga bugay para sa aton. Amen. Isa kadako mga utod nga sala nga mangin ungrateful kita sa Diyos. Hindi bala? Ang masunod dire, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think." Now ang ikaduha naton dire nga maobserbaran, amo ang sufficiency sang Ginoo. Sa tanan naton nga ginapangayo, ginahuna-huna kagsubong man sa pag-supply sang aton mga kinanglanon. Amo na utod, "Exceeding abundantly above all that we asked or think, He is able to do." Amo na siling ni San Pablo. Now, tea of course, mga utod, tungod kay ang Ginoo bala sa iya gahom, hindi ginaiya matupungan. Kagupod sina sa gahom sang Ginoo, ang mo ang iya paghigugma, kaluoy, kagkabalaka sa aton nga iya mga ginhimo. Ari iniutod ang ginatawag nga providence nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo bilang aton nga doctrine. Ang Diyos nagapangita sang kaayuhan sang tanan-tanan niya nga gintuga. Tilakip na dira ang iya nga provision sang aton mga kinanglan. Kita man aton diri kung anong medium, no? What we ask or think. Utod ti amula na ang ginahangkat sang Diyos aton. Pangayo. Pangayo nga may pagtuo. Pangayo nga sinsiro. Pangayo ka utod nga may expectation, may paglaom sa imo kinabuhi. Kay ti utod, it is logical nga kun mangayo magdikita sa Ginoo tapos wala magid sa aton bungog nga sabton sang Ginoo, gina-discount naton ang iya mga hangkat sa aton. Asked, seek, and knock. Hindi bala sa isa ka sinulatan dira sa New Testament, naghahambal ang pulong, niya wala kamo, kay wala man kamo nangayo. Niya pero may iban sa inyo nga nangayo, wala man kamo gyapon gintagaan sang Diyos, kay ang inyo motibo, hindi kabubuton sang Ginoo. Tiyan mo na utod, sa paghambal sang Diyos, what we asked or think, nag-refer ini sa iya sufficiency. Panumdumon tabala sa kadamuon sa mga tao nga gintuga sang Diyos, diverse ang ila makinanglanon, kagsubong man kapispisan, kahayupan, kagsubong man kaisdaan, kagiban pagid nga may kinabuhi nga gintuga sang Diyos, nagkalain-lain ang ila kinanglanon, dira ginpakita sang Ginoo nga siya bastante sa paghimuno kag pagsugata sang kinanglanon sining iya gintuga. Amo na abyan ang hangkat sa aton, palapit kita sa Diyos. Amen. And finally mga utod,
ang himaya sa iglesia sa kay Kristo Hesus sa tanan nga katuigan, world without end. Amen. Amuning gintakop ni San Pablo sa chapter 3 sang Ephesians. Anong butsing anon? Ang theme sang worship and praise dito sa kalangitan for all eternity is Jesus Christ. His redemption. Kagang magahimo gid sini mga utod. First and foremost, kita nga mga tinubos. Amen. Man kabalo ka mo. Sa kamatuuran palang utod sang kinabuhing dayon. Nga hindi na kita magpa-inferno. Kag mag-enjoy na kita sang presensya sang Diyos for all eternity. Bastante na inang arason nga magsiling kita. Hallelujah. Glory sa ngalan sang maluluwas. Kami nga way paglaom, gintagaan paglaom. Kami nga nagapadulong sa infierno, ginpili niya sa kaluwasan, nag-exercise ang pagtukog pagbaton kay Jesus, karon padulong na sa himaya. Kami nga nagapaligo sang amon sala, gintinluan pagi sa yahamili nga dugo. Kami nga yara sa kadudulman, gintagaan sang kapawa. Kami nga ginagamhan sang kailigbon sang unod, ginpuyan sang balaan nga espiritu kag may kapasidad to live in holiness nga nagahimaya sa Ginoo. Kami nga ang amon kinabuhi sang una hindi mapuslan kag kalangit-aran sa tubangan sang Dios kag mga tawo, ginbag-o niya, nangin born again, nangin blessing sa amon panimalay, komunidad kag subong man sa madamo nga mga tawo. Amen. Ano pa ang aton ma-response ni mga utod? But glory be to the Lord Jesus Christ. Kag ina nga paghimaya kag pagdayaw magasugod sa aton nga mga tinubos. Amen. O kabay pa, saliwat, maisipan kita nga mga tawo nga mapasinalamaton. Maisipan kita nga mga tawo nga puno sang pagdayaw sa aton Ginoong Hesus. And finally, let me suggest, sa aton paghimaya, pagpakataas kag pagpadungog sa ngalan ni Kristo Hesus, it is evident, kung siya aton bayawon, then it will follow nga kita magapaubos. Amen! Kung siya pa aton panakuon, so therefore ang aton kaugalingon ng mga Kristuhanon, gamay sa iya atubangan. Hindi tagin na pagdulaon, kag magapabilin mga utod, ang isa katagipusoon nga nagakasadya, magapabilin sa aton ang isa kakinabuhi nga arang iya kalipay sa pagdayaw sa aton mahal nga Ginoo. Nabiyan ako nga nagapamati, kung ikaw ay paginya kabaton kay Jesus, it's your time now to choose life, to choose the Lord Jesus, kag sa pag-agda sa iya nga magasulod sa imo kinabuhi. Amen. Well, tinio na sa pagpaalam sa inyo, ini ang Hour of Hope. Kagsagihapon upod kamo sa pastor sang Hinobaan Baptist Church si Daniel Salcedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Mayo gid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat naman sa Ginoo sini nga pribileyo nga ginhatag niya sa aton nga maka tuon naman sa iyang balaan niya pulong. This is Pastor John Vic Regalado. Welcome gid sa aton nga programa diri sa Salmo 1233 DYVS and at the same time sa Dan Banwa Gospel Radio. Mga kauturan, mayari ko diri nga pagbasahon sa inyo Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Amay nga balaan, nagapasalamatid kami sinigatiwan, nga makapamalandong kami sa malaan ni mga pulong. Salamatid Ginoo sang imo nga promises, kag imo nga presensya, nga kundiin ginahimo mugid kung ano ang imo nga ginasiling. Kag salamat gid nga na-experiensyaan gina mo nina kung ano ikaw ka tutumgid sa mong kabuhi. Ikaw gid mga bless, labi na gid Ginoo sa mong mga listeners sa iba niya lugar, kag sa iba man nga mga panimalay. Kabay pa Lord nga ang rest Ginoo nga way pag nakakilala sa imo bilang isa nila ka Lord and Savior. Kabay pa hindi sila magdangup gid tuod kay ikaw lang gid ang Diyos nga dapat simbahon. Ikaw lang ang Diyos nga mo niya manluluwas kagway na sa iban pa. So bless our time together in Jesus' name. Amen. Mga abiyan, tanda na aton niya kabuwi. May mga bagay nga way naton gina expect. Kaya hindi sa tanda niya tiyon, we are in good times. Life is unpredictable. And we know naman, life is full of uncertainties, trials, ano pa gid, anxiety, and damo pa gid, no, nga mga pagtilaw. And aside sa experience naton, even si David na experience siya niyang panghingabot sang mga fellow niya. So amo ni ang realidad, the reality of the storm sa ito niya kabuhi. Now ang question din rin mga abiyan, when our foundation shake, when our is in trouble, kagara kita sa ginatawag ba lang valley na. Now the question here is, where do you run when the pressure rises? Kaya kung guys, ang natural nato niya reaction is to look for self-reliance sa ihan, sa ato niya kagalingon, worldly security, money, status, job. Kaya hamo niya mga butang nga maka pasurvive sa aton, real talk, di ba? Pero diri no sa
pulong sa Diyos. Isay ni ka dako nga rebuke sa aton. Nga kung diin may Ginoo, gali kita yung dapat naton palapitan. Kagayuan gid sang bulig. Kagkanami diri nga

daga warn gina saton. Cursed is a man who trusted in man. Well, di man na sala kung nagasalig kaya. Pero arab lang punto lang dira yang nga huwag ka nasalig sa Ginoo, pero ang ginsaligan mo lang ginyang tao. Dako gini na nga insulto sa bahayin sa ato niya, Ginoo. Ti ano bala ang gina remind sa ato niya mga biyan nga sa Ginoo lang kita magsalig. Ano gini siya bala klasika persona? Kaklaro din yung mga biyan sa ginsiling din yung sa verse 1. Refuge and strength, a very present help in trouble. God is not distant or indifferent sa aton, mga biyan. He is a very present help in trouble. Take note, mga biyan, ang tense pala diri. Very present help. But silingon, mga biyan, ginapakita lang diri nga kung subong mismo may trouble ka, subong man mo ang Ginoo nga upod kag gusto magbulik. O subong mismo nga talang-talang na ta, subong man mismo anytime pwede kita makapalapit sa iya. Una bla, pili ka bla no? May problema ka nga may Diyos or may problema ka nga waay sang Diyos na ginakilala. Pili ka, kaiti. Makita naton bla dire ang realidad sang storm. Storms of life. Ang next nga pamangkot. Since may arat ang problem, diin ang mas dako ang ato niya Ginoo or ang dako na ato niya problem or problems na ginato ba? Because ang realidad din rin mga biyan, God is greater than our troubles, problems, storms of life. Kag amoy ni ang ginasilingid sa pulong sa Diyos nga ang Diyos, He is our refuge. Old Testament, magigatawag kita the city of refuge. Ang Ginoo nag-establishment no, sang ginatawag nga physical cities of refuge. Ginabutangan na nga ni isang tag-as nga wall so that people could flee sa danger and they could find safety. Ete, kung ang city is the time, wala sa mga walls, kag open lang yun sa tanan, dali lang yun na yama sakop sang iban nga mga invaders. So ang Ginoo compare sa isa ka dako nga city of refuge. In the New Testament naman si Ginoong Jesus no, He fulfilled this as our true spiritual fortress. Because we are in a spiritual battle.

0: gina attack kita sa kaaway kaya gusto sang yawa nga mapibirno kita. That's the reason nga si Jesus nagkari diri, nangin matay siya dito sa cross sa Kalbaryo. And through his blood, amoy ni ang nag-cover sa aton. Ako din ang sala mismo, wala na sing gahum na pierde ng sala through the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Kagang dami din yung mga biyan niya, since defeated ng sin, wala na sing gahum sila nga mag rule over sa aton. Kagang aton na nga dalang panamoy ni si Ginoong Jesus. So, ano ini ang epekto sa aton mga kauturan? Since we are taking refuge sa aton Ginoo, ginapakita niya diri nga we must turn away from our self-reliance and crying out to God with the full humility sa aton nga tagipusoon sa aton nga kabuhi. Nga paubos kita sa aton nga kaugalingon and mga kasilingin ta nga maluya gid ko. Nami nga ni-admit nga maluya ta, no? And we find strength sa aton nga Ginoo. Parehas blas ang isa katutpik. Isa mo lang nakabali, bali ginaya, pero itapik bala sa dalagko nga na sansalon. Kag ikaw lang bali sa imo kabot, yawan ka. Amoy na nga ang gusto sa Ginoo sa aton. Dependent kita sa iya always. So, mga kauturan, sa Old Testament, damo ng mga kanakan sa Ginoo naka-experience taking refuge from God. Si Joseph, grabe ang accusations sa iya. Even ang mga threats ngayon nga na experiensyahan sa iyang mga utod because of jealousy. Pero pabangkot, ginpabayaan siya sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo nga si Joseph nagakadlokin sa iya. Kay santo ka time, sang gintem siya sang wife ni Potiphar, siling ni Joseph, paano ko na imuon ini nga sala sa atubangan sang Diyos? He is a man of integrity. Kagang Ginoo, waay ginagpabaya sa kay Joseph. Ginrescue siya. Another, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ini nga tatlo, nga kadlok gini sila sa Ginoo. Yes, ginislan gin man nila nga name, iya ka pagano nga mga pangalan. Pero waay sila nag compromise. They did not bow down sa dako gin paubra sa kari nga statwa. Kay gin kilala nilang Ginoo nga amo na ang Diyos lang gid nila, the God of the Bible who created this universe. They knew already the consequence or consequences kung hindi sila mag-bow down. And yet, they fully trust God. Ang Ginoo mag-protect, mag-deliver sa ila. Ano to ang natabo? Ginsunog sila pero wala gid sing maski isa or buhok nila or bayo nila ang nasunog. Ang nakibot sila nga tatlo lang ni sila pero Doon nag-apat na niyaw. Ah. Kaya ang Ginoo nag-upod sa ila. Temunig na siling sa pulong sa Diyos nga a very present help in trouble. Mga biyan, sa ato na kabuhi, may mga bagay nga though right, may mga pagtilaw kita nga na experiencehan and the filter ano man layo ang Ginoo, ano man gin pabayaan ako sa Ginoo, pero feeling talang managli kag panguna-una talang na paminsaron talang na kag ina ka paminsaron kag ginabatsyag bala naton hindi na ya basihan gali ang aton nga preference. Eti pwede kita ma-deceive sina. Ang aton dire nga basihan, lantawon, tulukon, kagsaligan, is kung ano ginasiling sang pulong sang Ginoo. Ano yan ang mga bagay nga gina dumdum subong nga grabe na yung mga worry. Oh. Abiyan, Psalm 46:10, be still and know that I am God. Ah. Tandaan tang ang Ginoo naton, He always extends His comfort and the light through the fellowship of His people. Nantawa bilang mga biyan naton, mga kauturan naton nga araman sa trouble. Nang example man ang iban nga nagdangop sa Ginoo kag wala gid sila pabayaan sang Dios. Amo lang nga sa Psalm 57:1, finding shelter under the shadow of His wings in the middle of distress. Psalm 91:40, manada katahum nga chapter mga biyan. Ang pwede tagid na mapamalandungan. So, abiyan, inibla nga Diyos kung ano katutom sa Old Testament. Amoy ni siya ang Diyos man nga nagpakatao. Hindi lang niya nga ginareskyo niya kita sa physical nga trouble or diri sa kalibutan niya mga na-experience natin physically, emotionally, mentally. No? But above all, spiritually, God is our refuge man yakan. As what I have mentioned kanina, nga ang Diyos ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ni David, ang Diyos ni Joseph, amoy niya ang Diyos nga nagpakatawo diri sa kalibutan. He is 100% God and 100% human. Anytime kung mapatay ta, riktaday kita sa impyerno. But here comes our Savior, the Lord Jesus Christ, who took away the sins of the world. Kaya mo ini ang payment sang aton nga sala. Kasi ang consequence, ang penalty sa sala is kamatayon, patyon kita ya. Pero ari ang Ginoo nagkari nga i-rescue na kita dito sa linaw nga kalayo. Kahit ang good works, ang religion, hindi inaya makaluwas. Maski magdangop ka pa kung sisinuda ng mga sikat ng mga tao, hindi na sila makarescue gid sa aton. Kundi si Jesus Christ lang gid. Kaya siya ang makagagawin sa tanan. Amo na nga, sila ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father except. Tiyab yan. Whosoever na magatuo sa kay Ginoong Isos, maluwas kit. Ikaw nga nagapamati, sininga doubt. Kung may mga fears kasi mga kaboy, dangop ka sa Ginoo. Kung may ara ka nga kadlok sa kinatawag nga kamatayon, ari, dangop ka sa Ginoo. Nadumduman ko na blang isa kakantaw. Ang lyrics blang nga, I'm afraid to die. And I don't know why. Oh? Kung sa una, mabatian ko lang na sa una, so wala lang na sa akon. Pero subong, kung mag-echo na sa akon nga, talinga, ma-recall ko na, it makes sense. No? Ang composer, blasin eh, may dalom gini nga, gina, kabalakan, muna ang kamatayon. Di amoy ni ang answer sa ina mismo nga lyrics. Ako din ang kamatayon, wala na sang gakum sa aton. In 1 Corinthians chapter 15, O death, where is thy sting? O sin, where is thy victory? Kaya nga, ari na si Kristo na patay. Ginlubong kag sa katatlo nga adlaw na banhaw siya liwat. Kagamoy ni naghatag sang paglaom sa aton, naghatag sang kusog sa aton, spiritually. Kaya naghatag ini sang dakugid niya kalipay sa aton na anytime madula mo ita diskalibutan, may kasiguraduhan dito sa ginharian sang Diyos sa langit nga makaupod naton siya. Abiyan ba si ikaw wala ka pa nakakilala kay Ginoong Hesus as your Lord and personal Savior, this is the right time. Inusulan mo mga salamo kag tuuan siya, patunon mo siya bilang isa nimo ka personal nga manluluwas, bilang isa nimo ka master kay siya na na magakontrol sa mga kabuhi. Te sa mga kautura naton yung mga Kristiyano, tanda naton, for we wrestle not against flesh and blood but against principalities, rulers of the darkness of this world. Te dako ini nga reminder sa ato na biyan nga hindi kita magsalig kiti masiling ta nga sa itong kagalingon, ha? Siling ka nga, mature na ako, hindi na ako ni madutlan. Dugay na ako sa simbahan. Nagawali man ko. Nagapag-disciple man ko. Kabiyan, that is still pride. Yung hundiin ang self-reliance. Amo din yung nagamit sa kaway para matem kita nga hindi magsalig sa Diyos. Instead, ang ato, no? Regardless of our spiritual condition, we must consistently seek giyapon sa guidance sa Ginoo kag magsalig langid sa iya. Kag salamat kid mga kauturan sa pag-upod sa aton nga programa sini nga adlaw. And kabay pa, no, nga i-claim ni nato ng promises sa Ginoo kag amugi din nato ni claim. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Di kita magkabalaka, no, kay may Diyos kita nga buhi kag wala gid naga pabaya sa aton. Ang attack sa kaway, ang attack sa iba niyong mga katauhan, abiyan kung ikaw nagakahadlok ka lang sa Ginoo, kag nami mo fellowship, relasyon sa Ginoo, tanda nato ang Ginoya, hindi ginasaya magpabaya. Silingan niya sa James, di ba? Vengeance is mine. Oh? Sa epistle, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Bangod sang bag-o lang nga paglupok sang bulkan Canlaon, ang volcanic smog o kon VOG ang nagaapekto sa malapit nga mga lugar. Ano ang VOG? Isa ini ka mixture sang sulfur dioxide gas o kon asupre kag iban pa nga mga pollutants o kon higko sa hangin. Pwede ini makatuga sang health risks, ilabi na sa sensitibo nga mga individual. Unahon naton ang aton ikaayong lawas kag proteksyon sa sini nga panahon. Yari ang tips para maproteksyonan ang imo kaugalingon sa volcanic smog. Una, magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga bintana kag pertahan para mabuhinan ang exposure. Ikaduwa, magsuksok sang N95 mask kung hindi malikawan ang pagwa sa balay. Ikatatlo, mag-inom sang madamo nga tubig para mabuligan ang imulawas nga mapagwa ang toxins kag iritasyon sang tutunlan. Katapusan, magpangayo sang bulig medikal kung naga-eksperyensya ikaw sang kabudlayan sa paginhawa kag sige-sige nga pag-ubo ukon palanghugot sang dughan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Infection Prevention and Control Unit kag sang 1233 DYVS.
2: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
3: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwasang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken inasal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga panaad festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iba ang Bacoleño. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Philippine Center Time, it's 7:07 in the morning.
8: Bugtaw na!
9: Ahay, tuyop ako!
8: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
10: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
11: Oras na Pilipinas.

Mayang aga Western Visayas and Negros Island Region. Mga umaga Pilipinas. And good morning world. Nagabalik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. Kamiyanan sa Monday morning, Monday rush mga kamiyanan sa kadalanan, subong, anong aras ang Lunes, nga perti kadamo sa mga nagagawa, no? Siguro kay start of the class, start of working day na naman sa simana. Pero kung mauli-ulihit ka lang gamay, baldagid. Amo ginang ginatawag nga baldabers. But then, biskan nagadali, dapat siguraduhon ha, nga insakto ang pagpadlagan, insakto ang pagmanayos ang salakyan. Hindi mga agaw linya. Kay kadamo sang aksidente mga kabiyana, no? Kadamo sang aksidente na tabo sinang nagligad lang ninyo mga weekend mga kabiyanan. Damo sa aksidente. Ambot kung nagadali sila. Ambot kung naging careless sila. Basta aksidente, mga biyaksi, matabo yun na yan. Gakadlam taman. Wala to kadlam. Ang aksidente, mga biyanan, kisa hindi malikawan eh. Doa ka klase ng driver ang ata sa dalan. Ang nagahalong, kagang wala nagahalong. Sino ni maaksidente sini? Hindi lang matakasiling nga ang maaksidente lang siniya wala naghalong. Kay man, damo man sinaghalong nga naaksidente man, tigay bungkuan siyang wala gahalong mong. Damo aksidente na tabo mga minan sa kadalanan natin for the past few days. So, intsaktuhon natin pag-drive. Dapat kabalo kita ya. Dapat kabalo kita ya mag-intsakto sa atong nga pagmaniho. And sisiningad law Monday morning mga biyanan. And kun anumdum ko mo kun ano na nga pizza dosi na. Pag wala mo to ng October di ba? Pero dosi na ho. October 12 na mga biyanan. Magkuhambal ko sa inyo, dasig lang na. October 12 na. The soon pagkatapos ng October ma ano naman dayon, pag abot sa November maluto na naman ta dayon sing mga kakanin, no? Kaya igkalalag mong, basta, kalag-kalag. Isipuan naman mong, tigkalag-kalag sa hiligay nun, igkalalag. Amo na, sakto. Ah, sindutan, ang tanan nga sindutan. Dagkutan, ang tanan nga dagkutan, no? lapit na lang mga yan, ano, dusi. October 12. And kung damo ka mong mga likuton sa Sining Adlaw, damo ka mong malubrahon sa Sining Adlaw, ipasunod lang nato ng tsakto. Ha? Kaya kung hindi nato mapasunod, balahaw, talang ta. Ha? Kaya kung magtalang ka, ati mayawan ka kung anong unahon mo tapuson. Anong unahon mo ang himuon. But always remember that through the busyness of the day, hindi malipat magkadlaw, hindi malipat magtulok sa ato niyang Diyos. Hindi malipat nga magbantay sang mga maayo gid nga mga butang. Dapat amo man ang himuon amo nang unahon nato. Na City 12 mga biyanan. Antes siyang Brian ha. Matikita na siya sa kambahan. Malakatipin ngayon. Ibabalik pang oras na. Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas alas 7:15, mga biyanan. Kamusta ka mo? Nakabakal na ka mo sa mga imported yung mga products? Kaya mainit ng mga balita subong, mga biyanan, ang imported nga drugs. Nga nadakpan dito sa Laos kag sa Thailand, international niya, international. Nga hanghambal pakadto di sa Pilipinas. Pakadto di sa Pilipinas, mga biyanan. Muna karoon na itong istoryahan, kag kung ano ang, at first eh, sa nadakpan, perti kahipos ang, perti kalinong sa mga, aton nga mga media. Isang Birnes yung natabo eh. Birnes mga somewhere around noon or something. Hipos kayo at first. Kung wala nag-trending ko sa social media, hindi mag... Abot lang. Anong ginatago sa pungsod Pilipinas man. Kag tungkod sa kamuna mga biyanan, damo alegasyon nagwa. Kay may isa dadaan kay aeroplano nga ang gindeklara na lang karga vape. Pagkanto di sa Pilipinas. Galing kay ang unod shabu. So, damo mga alegasyon na ginawa, damo mga unconfirmed nga mga reports mga kabiyanan. Kag istoryahan tani mga alegasyon ha. Kay may mga pangalan nga na-mentionar eh. Ha? May mga pangalan nga mga na-mentionar although hindi siya considered as facts. Kaya unconfirmed eh. Okay? So, mga ano lang eh, considered as chismis. Damo na ginawa, mga biyanan. While we look at the details, kung ano ginang natabo, magbasa ka bala sa comment section, bala? Magbasa sa comment section, kadamo sing mga nagahambal, no? Damo man mga trending man mga for example Attorney Guanzon. Attorney Guanzon mga ang mga vloggers na bala nga may mga background man sang mga amuna ablahaw. Siling nila oy basi kay amone basi kay amuto. Sigabudlay man mag magbuhi sing statement nga wala pa confirmation no. Siling si Evan sino gid blang pinakadako ding controller sang vape monopoly sa Pilipinas. So nagwa ang pangalan ni Sandro Marcos, ni Lisa Marcos, sino to mga pero initanan niya mga biyanan, unconfirmed. Ha? Initanan niya mga biyanan, ha? Wala pa nato na balaan, no? Kay ito siyempre, ha? Imbestigahan pa na eh. Hindi pa na magwa kung sino nang tutuod ng mastermind. Kung dirigid man sa Pilipinas, kay siling siyang PNP, hindi ka mo mag-conclude na yun nga sa Pilipinas na. Base iya, ang Pilipinas iya, stop over lang. Di ba? Stop over. So, hindi mag-conclude nga dire na iya sa Pilipinas, nga pasulod na iya sa Pilipinas. So, nang isa to ka Malaysian officer sa iya nga interview, sa iyang gin-release siya bala online nga video. Sili niya, may pipila na to nakalupad ya. Iniya katapusan na lang niya. Galing kay siguro may problema sa bayran na, may problema sa transaksyon, may nagpiait, no? May nagwangal, may naghibi nga kadako sa kwarta niyo gani gamay lang akon. Ti nagpiait kundi nadakpan ang katapusan. So galing kay nakita na lang mamayanan, ang nag-a-book sang flights, Pilipino. Ang pasahiro, siya lang kabilog, Pilipino man. So, ang ilang ang ginapakita, subong ko sinuni ang nag-a-book sang flights nga ini. Kay, ito siyempre, ano na eh, private, Learjet, mga kabinan. Pero kinangla ka maagi sa airport. Mapaschedule ka, mapabook ka sang imo yung magamit ka sa muning airport, magamit ka sa mo to. So, dapat, ang nag-a-transaction ko, no, ang nag-a-transaction sang flights, Filipino. Galing kay ito, siyempre, ginalantaw pa na sa aton nga PNP, kag sa PIDEA. Hindi pa sila maghatag conclusion. Hindi man ta maghatag conclusion. These are unconfirmed details. Okay? Good maging balance kita. Kung may makita kita sa Facebook na something like amunigid ang natabo, pero unconfirmed, no, hindi man PNP naghambal, hindi man PDEA ang hambal, oh, hindi natin i... Hindi nato ni palapta nga mo ginang inchakto. Eh, pwede nyo man i-share, pero ibutangan nyo disclaimer, unconfirmed. O, oh, diba? Unconfirmed. Kay, hindi pa to, di, wala pa, ha? Kabudlay man na magtudlo-tudlo. Tanga kayo, kay kagawad, bunard niya. Oh, nugay ka mo niya, inyo niya. Oh, sige ta, dagdag pangalan nga. Wala pa konfirmasyon. Oh. Kabudlay na magdagdag pangalan kay basi karon kun pangkasuhan tatanan ma-cry kita. And anyway, mga biyanan, ha, amo na karon ng aton nga istoryahan, the details, ha, ang mga nagwa lang ang mga detalye nga aton nga nabalaan. Oh, kag iban nga mga unconfirmed reports kun ano gining mga bagay nga ini. Oh, so but then lantaw ta nay karon dugito guys aton nga weather update kun mamati ta karon kun ano nang natabo sa aton nga kalangitan kay kadamol sang ulan kagapon, no. Pagpuli namon we had fellowship sa church ng alas 2 sang hapon, no, benan siko puli na ta kayo nagdulom na ho. Tapos ibe may lapit alas 3. Oh, ate pagpuli namon pagpertigid ka patigil ka damol sang ulan, no? And it's a thing to be thankful of kay siyang aga pati kainit, eh, di ba? Ugto pati kainit. Nabalang gusto mo mag-relax-relax. Hindi ka ka-relax-relax. Kay ginot, eh. Daw gaka-evaporate ang imong mga tubig sa kaluwasan. O ma-evaporate ang imong tubig sa utok. Kasi wala kami na obra, nakapoy ka kay pwede ka init, eh. Anyway, ara aton nga abyan sa piyak kalinya si Sir Dave Quahaw sa PDRRMO para sa aton nga weather update. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, okay, good pastor. Mayong aga si mo, pastor, no? Kalisatan natin ko lang natin sa sinisasyon. So, yari aton lakat sang panahon, October 12 to 8, 2026, Lunes na adlaw. So may ara kita, pastor, no, sang duwa ka bagyo, no, sa guwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang isa mo ni si Typhoon Kuguma kag ang isaya tropical depression nga may international name siya nga rather wala pa siya sa ngalan nga international name, no. Bali tropical depression lang gid ni sa kag ang location is 3030 kilometers east of Central Luzon. Siya may coordinates nga 16.6 degrees north and 150.5 degrees east. May kabaskugon ni siya sang 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 50 km per hora. Di siya magagiyo pa north-northwestward sa mahinay nga dalagan. By the way, ning duwa gali ka mga disturbance, no weather disturbance, sagwa sa aton nga parpastor, wala niya chance nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kiti pasaka, isletanan. So sa subong, ang nag-apekto sa aton nga weather disturbance, hindi natawag na aton nga Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nga nag-apekto subong sa Southern Luzon, Visayas, kag, excuse me, Mindanao. Samtang easterlies naman, excuse me, o kung na hangin nagikan sa nasidlangan, ang nag-influensya subong sa eastern nga bahin sa northern kag Central Luzon. Excuse me, northeasterly wind flow naman niya nag-apekto subong sa pinakapunta sang northern Luzon. So ang Bicol Region, Mimoropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Sambanga Peninsula, subong man sa Leyte kag Southern Leyte, maka-experience sa magalumo na kalangitan kag inipugapdan sa laktang pagtupa sa ulan, pagpanaguod, pagpangilat dala sa Intertropical Convergence Zone. Sakta ang Babuyan kag ang Batanes Island naman niya, makaagom naman sila subong sa magalumon kag maulanon nga panahon, dala naman iniya sa northeasterly wind flow. Samtang ang sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Binget, kag Pangasinan, maka-experience naman dira sila sa magalumo na kalangitan sa ginipagapdan man sa laptang tupa sa ulan, pagpanaguog, pagpangilat, tugar man niya sa easterlies o kung hangin nagikan sa nasidlangan. So Negros Occidental, kitna siyudad sa Bacolod, maka-experience man kita diriya sa kasarangan tugtog maglugal umun na kalangitan, inipagop dan man sang laptang pagtupa sa ulan, mostly in the afternoon or evening, tuga naman niya sa intertropical convergence zone o kon ITCC. So kasarangan tugtog may umalaging ang paglumadlos ng hits ng hangin, nagikan sa nasidlangan, tugtog na wagat na nasidlangan, padayon nga nag-impluensya sa kabulsan sang probinsya. Itong kadagatan sang probinsya, maging kasarangan, tugtog mabulubalod. Dave Quahaw sa PDRMO, madamo salamat kag mayong aga basta.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update sa Silingaga. Thank you, thank you, Pastor. Kung sa itong panahon. Ang ulan-ulan, dapat natin pasalamatan. Eh. Siyempre, kay pwerte kainit sa panahon natin. Di ba? Pwerte kainit sa mga inadlaw natin. Kag kung ulan-ulan, wala gid may chance nga magbulubog na aton nga palibot. No. Kaling kay, para naman sa nagaani, ang ulan, hindi nami. Balaan niya man, di ba? Kung nagatanom, nagapatubo, dapat ginaulan. O, kung nagaani, dapat wala ulan. No. Yung iba niya, nagapatanom pa lang. Ang iba niya, nagaani na. At sinong pamatian ni siyang Ginoo. Mga muyo to ang nagapatanom. Lord, kabay magulan, nagapangamuyo ang nagapaani nga. Kabay Lord, hindi lang magulan. But the Lord is wise. Kabalo sa kun anong imuon niya. No? Kabalo sa kun ano ang ipatupa niya kun ulan, kun ang init. No? At then, ulan init, pista sa langit. Ha? Importante, no? Enjoy lang natin sa gihapon. Okay? O, atun mga kabiyanan, nga nagabutang sa ilang comments sa itong comment section. O, good morning sa itanan. O, and atun nga text line sa gihapon, 0998-842-2130. Sir Jen Watas, good morning. Atun nga first honor sa sininga kay Sir Jules Divine Grace. Jewel Divine Grace. Good morning, sir. Sabi lo nga pinimalay, Divina Gracia Vallejo Zamora Moran Acharcon sa City Prince kay sa Bible Center Church Family. Good morning. Kay Madam Roslyn Pantunyal, sa bilog nga pinimalay Pantunyal. Good morning sa inyo, tanan. Kay Pastor Benji Alfonso and Family. Kay Ma'am Annie, kay nang suping kagdaday sa Kawayan, maying aga. Kay Sir Bibot Ombion, good morning sir. Sir Bibot, permanent ka pangamusta sa sitwasyon sa aton nga Sidano. Sinado. Oh, no. Hindi amo. Sinado. Oh. Kay kabudlay man oh, damo kagtabo sa Sinado nato. Oh. May pinangbuksan nga ginbaligya ko no sa mga Duterte ang China. Pero duduman ko pala sang hubin-hubin pa ko. Sang buhi pa si Juan Ponce Enrile. Oh. Kay dako man tong issue eh panahon pa to ni Pinoy. Oh. Nga that time senador si Trillanes. Oh. Nga gin-question siya ni Juan Ponce ni anhing Juan Ponce Enrile, at that time, siya ang Senate Presidente. In question sa, kung nga kapila sa magbalik-balik sa China, kag may mga back-end, mga backdoor deals sila. Oh. So, dason, siyang sige pamangkot ni Senate President Juan Ponce Enrile, at that time, anhing Enrile, oh. Nag-walk out si aton nga boy sundalo si senator that time Antonio Trillanes. Oh. Amo ra dumduman ko sa una. Dason nagwa na naman subong bag-o na naman. Basi ilain naman tong islang ginbaligya ni Andy Kachidia. Oh, so may nagwa na naman kasi subong ang mga Duterte nagbaligya sang mga ano base to sa ila tong mga ginaimbestigahan. Oh. Isyo, ha? Isyo, Kawayan. Oh, dason may mga nagbidyo-bidyo na to no sa Sambales to nga hindi kami wag nyo kami ibenta. Okay. No. Wala na kami mapapangisdaan dito sa Sambales. Pangisdaan na sila sa ano West Philippine Sea. Eh. Oh. Galambot na sila to sa may barko sa China. Oh. Ay, gramo isyo mga kabiyanan. Isyo kawayan. Good morning kay Nanay Ipin, Josephine Quinosa, maayong aga. Kay Ma'am Grace GV, maayong hapon, maayong gabi dira sa inyo. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning great, good morning gid, no? Siling ni Ma'am Grace daw hindi maayo connection sa akon, gasulit-sulit lang. Basi sa okay na gali. Basi sa internet, ano man, internet. Oh, daw ko okay lang. Oh, daw ko okay naman diya. Sir Alberto Lorino, good morning. Kay Randy Lisagis, Chad Bailangan, Jonathan Apawan, Inday Dutia, Ramir Riamay, John Bones, Jorlin Lorino, Valencio, Garsmith Mikoy, Tricia. Kay Ma'am Kathleen Gabia, Marilyn Torina, Laura Sansing, Biendo Family, Torina Family, Navarra Family, kagsitanan ng mga pumuluyo sa barangay, Dos Hermanas, Talisay City. Good morning sa inyo, tanan mo. Tanan nga mga kaabyanan ni Sir Alberto Lorino, maayong aga sa inyo, tanan. Sa kay Ma'am Eleanor Doresa, good morning, gid. Sa bilog nga panimalay Doresa, dira sa Haniway, Iloilo, no? Bilog nga panimalay Kaskalya, kag bilog nga panimalay Piscadera, good morning, dira sa inyo. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Kag siling dalayawan kagapon ang dedication sa DSB upod sa mga kapastoran nga ang gugma ni Kristo mapalambot sa katawan niya. Good morning gid, salamat gid. Ma'am Edmine Galon, good morning. Ma'am Crisel Cries sa Bacornay. Si ano ni sa mong baby pa niya mong CK Bacornay. Good morning. Siling ni Ma'am Grace sa father ko kay Alfonso. October 10, 78 birthday. Uy, belated happy birthday. Mga amunin ang mga edad no, dapat kina-celebrate na gini. Ang mga first few years, kag mga last few years, amunin dapat kina-celebrate gini. Pero siling siyang kilala ko, dapat everyday kina-celebrate na ton. Wala. Tsaktuman na, no? Tsaktuman. Tsaktuman. Ma'am Rebecca Julian, good morning. Julian igli. Kay Pastor German Tulimaw sa Rio Vista FBC. Kay Ma'am Elvira Tulimaw, kag sa ato mga kabiyanan katuran dira sa Rio Vista FBC. Good morning dira sa inyo. Kay Sir Robert Isulgon, good morning. Ma'am Nieva Gansa, maayong aga. Kag siling ni Sir Bibot, damo aksidente sa Economic Road. Damo aksidente sa Nagligan. Puro mga naka-inom. Mga nang inambal ko, pirmi, nga kung mag-inom ka mo sa makahulubog na ilim nun, ha? Ligid lang ka mo na mag-sigidrive. Ha? Ang salakyan ang naka-inom. Ha? Kung makainom ka mo, sabi, kapin pa ko naka-inom ka na, kapadayaw ka na na eh. Lain-lain na ng sulod sa utok eh. Diba? Halos tanan man taguro nakatilaw sang pag-inom-inom sa mga makahulubog, no? Galing kay siya ako niyang apart. Ginuntatan ko na iya. Kaya wala na iya dulot na maayos sa kabuhi iya. So, kung mag-inom-inom, kung hindi ka mo kalikaw sa inyong kagulingon, kung hindi ka mo kapugong sa inyong kagulingon, kung mag-inom ka mo, inom. Hindi mag-drive. Amunin ka budlay, no? Okay. Ang ato niya ng mga beer house, mga ilim na naton, may parking lot eh. May parking lot, dapat may ara ka mo designated driver. Among ginang reminder permi, drink moderately and drive safely. O, paano ka paka-drive safely kay ang dalan apat na kabilog si mo panulukan? Apat na ka-lane imong duha lang ka-lane ang dalan. Pero sa panulukan mo, apat na kalin. No? Kung naglabay ka sa economic highway, straight ang dalan, panulukan mo, liko-liko, kundi baldabers. Alam mo na gani, don't drink and drive. May layita din sa Pilipinas mga kabiyanan, ang DUI na driving under influence, na dapat priso ginaigling kayo, wala man may kaka, kay kisabi ko may matabo bing aksidente, hindi na makasuhan eh. Ang matabo na lang, Arigluhanay na lang dayon. Tikudi, madala na lang sa Arigluhanay, pirmi. Wala kaso, wala tanan. Kay nag-Arigluhanay na lang. Oh, sila yung mga polis, di, ano, mariglo lang kamo, mapasaka kamo kaso, ano. Tikay kung mapasaka ka kaso, ya, ayawan ka naman, patay ka na ang kaso ni mo, ara pa sa barangay. Ang kaso ni mo, ara pa sa, ha? Uy, gausad, kapit po kung wala ka kwarta. So, ang ginahimo, kalabanan, si ginahimo, ano na lang, maariglo na lang, baydan mo na lang ang kabuhi isang tao, 20 mil. Ha? Oh, pinakadako, pinakataas ako no, 200,000 eh. Oh. So, arigluhan na mo, pila mo baydan mo. Eh, kilala ko ito kanay sa norte na yun, oh. Ang iya pa kaisa, ang babae, nabungguan sa motor. Tiki, ang nakabunggo iya, wala mang kwarta. Oh. Wala mang kwarta na kainuman, tiki, inbayra na sila 15 mil. Oh. Tiki, amo nang kabuhi sa tao, 15 mil? Maariglo na lang. Oh. Kay kung mapasaka kaya kaso ya, maayawan ka dire sa Pilipinas, ayawan ka gid. Oh. So amo na ang biskan, masiga libre lang man kaysa pau ka lang man gani, sa pau ka gani, pero maaya maupaw ka nay antes. Antes magdlagan nimo kaso. Oh. Wala. Barangay na ikaw mo. Lusun, hambalon lang kamo sa lupon pagkabuto. Ti ano, maarigluhan na yun lang kamo. Kaso ka. Kaya kumakaso ka, amo niyo. I-discourage ka eh. O. Oh. I-discourage ka, kumakasuhan ka, kadugay. Ka. Di wala kang memo, ariglo ka na lang. Ay, pag-ibig. Pero pwede gini malikawan initanan nga mga bagay pinaagi sa paghalong sa pag-drive. Hindi mag-inom kung mag-drive ka. Isa lang man to kano, isa to inom ko. Bisan pa. Ha? Hindi kagit mag-inom. Kung mag-drive ka, hindi kagit yung mag-inom. Ha? Kay takabalos ang dlagan sang imo utok eh. Kung makainom ka na daan, ha? Laban nga desisyon ni mo, hindi na mo. Oh. Laban nga desisyon ni mo, hindi na mo. Ma'am Lia Abanto, mayang aga. Kay Sir Ricky Olipo, good morning. Kay Sir Elmo Solanya, good morning, Gid. Kay Sir Justado Flores, oh, mayang aga. Lihog lang ko, greet siya. Ako nasawa sa Qatar. Nga nag-celebrate siya birthday, subong adlaw, 56 years. Oy. Happy birthday. Manino mga Pilipino, no? 56 years dapat yung joga bahar ni. Pero ato pagyapon sa gwa, nagbaka-baka pagyapon. Kay

program Good Morning ko na. Oh, kay aga. Kay Ma'am Dinet Pisaga, good morning. Oh. Sa kay Pastor Mark Pisaga, kay Ma'am Corazon Estudioso, kay Sir Carlito Habiliana, maayong aga gid. Drink safely and drive moderately to arrive alive. Oh, makapuli ka man tuod buhi pero balda na imong salakyan, balda na tanan. Tita Mary Alarcon, mayong aga. Okay, Tito Bibs, mayong aga. Nga ara gyapon sa Piak Balay. La ko kabalo kon ano pamahoya. Ang imoya pamahaw. Ang sila niya, munggo nga may balunggay. Ara naman mga ang mga dlagko nga mga isyu. Ano naman ang rason sini? Oh, sila niya, ano to? Di na to nadula kay. Nadula. No, ano naman ang mga rason sini? Grabe gid. Obra ni Satanas. So, sila niya, ang nagabaligya, vape with shabu flavor. Di, very good sa mga nagayup-yup vape. Eh. Bilis ka gid utok ya sini. Grabe sini to. Grabe gid obra ni Satanas sa kalibutan. Sunod-sunuran gid ang mga tao. Eh, mo na no, budlay no. So, mga muyo gita. Mga muyo gita kay kabudlay na. Siling ni Tita Mary, oh. Pampabuang utok, damo na galabay sa dalan, hubin pa. Gauba, it's because of shabu. Ang guha nila, ambot. Ano gid makuha nila sina. Kuha nila ang high. Kailan kayo pagkatapos ang high, ti low naman eh. Ma'am Georgia Castor, may aga. Sir Ray Ramos, oh, kagsibilog ng Pinimlay Ramos. Mayang aga dito sa inyo. Tanan kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ. Kag sa Win Youth on the Rock, kag BMOCF family. Oy, Rin Rin in Toronto, Canada. Oh, mayang gabi dito sa inyo. Anyway, Ma'am Bianal City, Kurte Uno, tisong padayon. Katukitanay sa itong pabaon sa sining aga. Second Samuel chapter 9 verses 1 to 13. Again, mga binan, si in this chapter, in this passage, Second Samuel chapter 9, si Haring David nahimo na hari sa Israel. No? After years of conflict, he was finally established on the throne. By the way, mga binan, if you study the life of David, katatlo ni siya ginkoronahan nga maging hari. And this was one of those. No? And this was the first time nga ginkoronahan siya maging hari, mga binan. No? So, during his life, mga binan, no? Nga ginkoronahan, nga nagapanglakaton siya as king of Israel, he had ups and downs. Okay? He had ups and downs, mga binan. Kay iti, wala man kabuhi nga perpekto eh. No? So, katatlo sa ginkoronahan hari, may mga tion nga ang nagakontra sa iya mismo, ang iya nga kabataan. No? May mga tion nga kinanglan niya at tubangon ang problema ginimo sa iya mga kabataan. So, on and so forth. It was not easy life. It was not an easy life for David. But all through his life, mga kabiyanan, ha? Isa ka bagay ang nahambal sa Biblia sa iya that he was the man after God's own heart. Ha? He was the man after God's own heart. If you read the book of Psalms, if you read the writings of David, hindi tanan nga ara sa book of Psalms kay David, okay? So, hindi tanan nga ara sa book of Psalms kay David. Oh. So, but then, kalabanan, dira, damo dira, sa book of Psalms, iyan ni David. And if you study the backgrounds of those Psalms, makita mo gid balang ang tigipusoon ni David. In Psalm 103, isa sa mga famous nga ginambal niya, sila niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless. His holy name. Di ba? Gini mo na gani kanta. Kaya ang Diyos ang nag-himo sang tanan ng mga bagay. No? Nag-ayo, nagpabakod, even to the fact, nagluwas, ara na nakabutang sa Psalm 103. So, you need to bless the Lord, sa ni King David. Isa sa iyang mga psalms, famous psalms, is in Psalm 23.

0: the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall lack nothing. So throughout the life of David, mga minan, there were ups and downs. It was not all roses and butterflies, mga minan. Pero isa kabagay ang nambal sa Bible siya, that he was the man after God's own heart. No. One of his desires, King David, ang magpatindog sang templo. Pero wala siya ginpasugdan sa Ginoo. Kay siling sa Ginoo, you are a man of war, puno sang dugo imong kamot. Hindi na imo linyada. No. That's why it happened during the time of Solomon. But even in the ups and in the downs, mga bayanan, David was willing to follow God. David was willing to obey God. And David continually worshipped God in his life. Okay? So, ini nga mga bagay, mga bayanan, nga tudlo sa aton, number one, that our relationship with God is very important. Di, Pastor, kung may relasyon kita si Ginoo, wala na kita problema. No, that's a wrong notion. Look at David. He was the man after God's own heart. Nami iya relasyon si Ginoo. But there were ups and downs. May mga problema nga hindi niya masulbar. May mga problema nga kabudlayid kayo. There were ups and downs. Number two. Number one, the most important thing is your relationship with God. Number two, it doesn't mean kung mabako ni mong relationship sa Diyos, kung may relationship ka sa Diyos, perfecto ka na nga tao. No. Kay kalabanan, no, may nabatian ko nga kinanglan, kung Kristuhano ka na, dapat wala ka na yan, dapat wala ka na yan nagahimo sang sala. Yes, that's a thing. Ginapanguan naton na dapat hindi na kita makasala. But then, hindi kita perfect, mga kabiyanan eh. And sometimes, when we sin, we get discouraged. Kag hindi nata magpadayon. No. Even David, in his life, mga kabiyanan, kadamo siyang sala na himo niya. But one thing that is very important, na kunara kita siyang, kung nakahimo kita bala siyang sala, hindi kita na magligid-ligid, mag-enjoy, kundi pitingwaan naton nga magbag-o, magliwat aton kapuy. That's what happened in the life of David. Grabe yung relationship sa Ginoo, but then nakasala sa ila. For example, one of the famous sins in the name of David was with Bathsheba. Bathsheba, ginkuha niya si Bathsheba. That's when ginpapatay niya ang bana ni Bathsheba. Horrible. So, adultery na, may murder pa. Okay? Until the prophet Nathan came to him and he was rebuked by the prophet. Amulan ni kanami kay David eh, kay hindi siya bala bahala na. Ti ano karon ko nakasala ko, ti mag-anto sila eh. Hindi siya muna sa nakabalusa, ang nakasala sa repentance, mga kabiyanan. Grabe iyang repentance. And the punishment sa sinangasala, with Bathsheba, ang ila to nga bata, nga nabuo, napatay gito. So, relationship is very important. It doesn't mean nga kung may relationship ka sa Ginoo, number one, wala ka na problema. Number two, it doesn't mean kung may relationship ka na sa Ginoo, perfecto ka na ka klase tao. No. Number three, it doesn't mean nga kung may relationship ka sa Ginoo, namiantan ang tao sa imo. No, hindi. Sometimes may mga tao nga wala gyapon nga ogyon sa imo, biskan ang tsakto ginahimo ni mo. Look at David, damo lang. Even his son, si Absalom, mga kamyanan. So this is the life of David. May mga bagay kita makuha. But one thing is important, that relationship with God. Nga i-cultivate natin adlaw-adlaw. Sila ni David, sa isa niya ka, Sam, nga every morning, ginhimuan na kanta, as the deer panteth for the water of my soul. Sam na ni David eh. Siyang kada aga kun hindi siya ka himo sang iyang devotion, meditation or time with God, daw ginauhaw siya. Like in a dry and weary land mo nang hamba ni David eh. So every day mga kabiyanan, in our lives, let's cultivate our relationship with God. It may not be nga tanan nga bagay maging perpekto manami, but everything will fall into its place. And ultimately, God will be glorified in our lives. So hope and I pray mga kabiyanan, sa parayon na itong pagkabuhi, no? Let's continue to cultivate our relationship with Him. Alas City Kurate Nuybe, dito sa magpanayaw, no, mati kita na siya pipila ka mga panumdom. Dito lang katimang liin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ayaw mo na ba?
2: Ha? Ano ba sinasabi mo?
1: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
3: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
1: Malaking bagay ang tamang panahon sa negosyo, pag-ibig, pag-aaral at marami pang aspekto ng buhay. Kahit sariwa ang isda na gusto mong ihain, kung ito ay undercooked, hindi ito masarap kainin. Maliban na lang kung sushi o kilawin ang plano mong gawin. Ang pag-ibig, kahit na sa tamang tao, kung mali naman ang panahon ay magiging hinog pa rin sa pilit. Sa trabaho, kahit mahusay ang isang tao, kapag na-promote nang wala sa panahon, hilaw pa rin. Sa negosyo naman, kahit pagkaganda-ganda ng isang konsepto, kung hindi napapanahon ay mahirap pa rin tangkilikin ng mga mamimili. Timing is everything. Pero paano nga ba malalaman kung ngayon na ang tamang panahon? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Paano mo malalaman kung ngayon na ang tamang panahon para tupdin ang iyong mga balak at plano sa iyong trabaho at buhay? Tip number one, ask yourself. Tanungin ng mabuti ang iyong sarili. Handa ka na nga ba? Kaya mo na ba? At kahit mahirapan ka, kakayanin mo pa rin ba? Sometimes we get too excited with the thought of change, promotion, and expansion that we fail to count the cost of having added responsibilities. Timbangin mo kung ano ang mga bagay na kailangan mong gawin at baguhin para sa gusto mong matupad. Kaya mo bang ibigay ito? If your heart, mind, and body are all in agreement that you are indeed ready, baka nga ngayon na ang tamang panahon. Pero kung nagtatalo pa ang puso at utak mo, huwag ka munang sumige. You should be 101% sure of what you are getting into. Tip number two, ask others. Hindi masamang magtanong sa iba, lalo na ang mga taong nagmamalasakit sa iyo kung napapanahon na nga ba ang iyong mga plano. Ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Magtanong ng opinyon ng iba. At pangatlo, ask God. Ang pinakamabuting pagtanungan kung kailan ang tamang panahon ay ang Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Limitado ang ating kaalaman. Kahit na magplano tayo ng magplano, hindi pa rin natin alam kung ano ang eksaktong mangyayari bukas o sa mga darating na panahon. Pero ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Kaya siya lamang talaga ang nakaalam kung ano ang perfect timing para sa mga nais mong gawin. If you are truly wise, you will consult God and commit your plans to Him. Ask yourself, ask others, ask the Lord. Sa kantahan, mahalaga ang timing. Kahit na pagkaganda-ganda ng boses ng isang mga awit, kung wala naman sa tiempo, hindi pa rin ito masarap pakinggan. Mahalaga ang timing. Mainam na maghintay para sa tamang panahon. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Because you know I go to palengke, palengke, each morning.
3: Bantay presyo, upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
4: Mamaya na nun, sa piyakalin niya, nga abyan si Partner Ruth Claor para sa atong bantay presyo sa Siningaga. Good morning, Partner Ruth. Kamusta?
5: Good morning, Partner Chick. Good morning, ma. Nagpalang natin sa iba programa. Oras na ang Pilipinas. Sa Siningaga, no? October 12, 2026. ani naman ang sa libertad kita nagpangayo sa mga presyo sa mga nagapanguna natin na kalakyo sa mga pag-amo ina siyempre ang pagkaon sa mga suki sa mga kabiyaran. Mauna kita sa presyo sa bugas, matod bugas, no? Ang brown rice, 65, ang red rice, para sa tadya, 59, tog-tog sa ipinta, nakalikilo. At ang black rice, no? Sa ipinta, ang kada kilo. Pero ang iyang presyo bala, nagdepende man na bala sa variety. Kasi sa red rice abi, no, ara na siya sa taga, ano no, 65 to 70 ang kada kilo. Ang hasmin naman, ito naman siya sa white rice, hasmin, pag 58, no, ang white rose, 56, ang patagin nga bugas, ang may tag 54, 55 man, 53 ang kada kilo. Pag nyerap man sang daw bahar-bahar, daw bulubareto, may tag 45 do, no? Laon ini nga bugas, so ay siguro naka pamalaw. Ano na, bahay, no? Bahay ni siyang bugas daw, damo ni, ano ni, daw kinanglan, bugin na siya sa bawan sang do, damo-damo gawa. Okay, makadun naman ta sa presyo sang ang pilit galing, no? Ang pilit ara subong sa taga 57-58 next month, November natin. Mantayan ta naman ang presyo sang pilit. Pero kung ako sinyo, subong pa lang bakal na kamo kay barato pa ang presyo sang pilit. Okay, makadun naman ta sa presyo sang utan. Ang aton nga kalabasa. Yes, press ang ato naman nga rabano sa isinta, ang ato charot, isa kagatos, ang kada kilo. Kinilo ha, mga kaabyanan, hindi kilo po na kilo. Ang ato naman ay ang pipino, sa besta, aton patulaw, sheta, aton cabbage, subong medyo, so, napanilagan ko daw, saka-saka, pagidang medyo mahal, pagid subong ang presyo sa aton nga cabbage, no? Para sa tag 140 to 160 ang kada kilo. Sang, ano to, 140 to 160 ang kada kilo. Ang bagyo beans na ito, para sa tag 140 ang kada kilo. 140 ang kada kilo. Ang ating patatas, tag 140, 130, tugtog 140 ang kada kilo. Ang ato naman iyang ampalaya, isa kagatos ang kada kilo. Ang talong, isa kagatos man ang kada kilo. Nagalag sa na iniila presyo. Kung hindi sila magtupong ngayon yung presyo, may isang galabaw ang presyo, no? Ang ampalaya kag ang talong. Kag ang ato naman nga kalubay, tag 50 ang kada kilo. Ang munggo, ang green nga variety, ara sa mga 80 to 100, no? Ang iyang kada kilo. Ang yellow, ara sa tag 100 to 120 ang kada kilo. Pero kung magbakal ka sa tingi-tingi, no? Or tingchutay lang mula sa kaluto or duwa, ara sa tag iyang puto, sina 25 ang atado. Ang, pinudo, no? Ang atado, gali tungkok na siya. Ang, magsisak ko na. Basta ang refill, no? Amo na siya. Kung jutay lang imo kinahanglan. Pero kung magkinilo ka, at syempre, ara sa tag 80 to 100 ang para kilo sa Congo. Pag makadun naman ta sa panakot, ang aton ahos, 130, ang aton bumbay, 120, ang luy, 140, no? O kung 130 ang kada kilo. Ang ato'y paitan, tag, pwede ikaw kabakal tatlo o kung na pulo, lima. Kamatis, medyo mahal-mahal pagwa, ara sa tag isa kagatos ang kada kilo. Ang ato naman si Dada, magbakal kami ni Log, mayarap ng 8, mayarap